0: samtang sa katapusan sa balitang nasayod ka ba? Usa ka lalaki sa Uganda nga gitawag ganiad og pinakapangit nga lalaki sa tibuok kalibutan. Nagbalampuson sa iyang kinabuhi. Wala may taong ipakataong pangit sa Ginoo. Ang pananaw ra sa tao, mora na diyang problema. Pero kitang tanan, sa pananaw sa Ginoo, no, parehara, pantay. Ang problema ang pananaw nga to sa isig ka tao. Nayuban gikupahan ni mo, nayuban gipangitan ni mo, nayuban giganahan ni mo, napuyuban wa ganahin ni mo, anara na siya. Pero nagiuban gipakatao nga wa pay krimen, suspek na. Murag... Nailang kiniisip simbolo sa paglaom o pagdawat sa kagalingon si Godfrey Baguma, gikan sa Uganda bisan pa sa grabing diskriminasyon o pagbiaybiay nga iyang nasinati gumikan sa iyahang panagway. Si Baguma nga nailan usab sa angga nga si Bobby nahimong popular human mudaog sa usaga Mr. Ugly Contest. Oy, nagli Mr. Pangit. Abil taniwang. Niadong 2002. Ang kompetisyon mo ay nahimong hagdanan sa iyang pag-ila sa publiko o sa pagsugod sa iyang karera sa musika o komedya. Mr. Pangit! Matod sa mga tao, si Baguma adunay talagsaong kondisyon sa lawas na nakaapikto sa porma sa iyang naong. Abil ng lawas. Bisan pa nini, wala siya nagpadaog sa baga pagpanaway o padayon nga naningkamot aron matabangan ang iyahang pamilya. Gawas sa iyang karera isip singer o komedyante, nailan usab si Baguma gumikan sa iyang inspirational nga storya sa gugma o USDG o pamilya. Siya nakabaton og tulok. Wow! Tulok asawa! Ngilngig, kiss-kiss ko doy, asa ka doy, kiss-kiss ko, be! Kiss-kiss, engineer, kiss-kiss. Tulok ka buk ang asawa, o doon ay walok anak. Samtang ang uban kat, nga, nagtaho na nag-ingon nga siyam ang iyang mga anak. Ang iyang asawa nga si Kate Namanda na mahayag gani atong nga wala siya mutanaw sa panagway kundili sa pagmatinud-anon o maayong kasing-kasing ni Baguma. Karon ang mga music video performance ni Baguma nakakuha na og million views online o nakadasig sa dagang mga tao sa tibuok kalibutan na dili magpaubos gumikan sa diskriminasyon o paghusga sa panagway sa uban. Hey, Mr. Papa, both is... Ano yung ginaingon? Magkasala ni Wang. Ikaw, babay. Sigurado ka ba nga imo ning dawaton, mahimo ni mong niyang kapika sa kinabuhi? Nagkasal, Diyos ko po, sa luwata. Day. Sure ka? Tutuki. Nigog maka na? Dawat doon ni mo ni? Padir, wait, tunod na na ipadir. Wala lagi tunod na ipadir. Sige lang, padir, kay palungon man namong suga inig kagabi. Walay tanaway. Bahala na ginana ang Paraguay. Bahalag, wap by krimen, suspek na, pero ako, nahigog maka niya. At nandagway.
1: Ay,
0: umadap ka ng bangit at ibigin mo tunay.

0: Nga umana ka ng bagit at ibigin mo, dunay. Ang problema lang yun yung kasal. BIBI. Basta pare, damay. Ora, dili, ayun nagkasal. Ora, pare mang mo, pastor. Dahil, sigurado ka, dahil nga, imo na yung pangasawaan, basik magmahay ka.
1: Iyak.
0: Ah, pader, wait, tinod, anay, pader.
1: Kumana ka ng
0: pa. Sure ka, sure, sure. Pag-sure niya. Pag-sure, pader, ay. Pag-sure, pader.
1: Kumana ka.
0: Pag-sure, pader. Pag-sure, pader. Pag-sure, ba? Sure ka, sure ka. So man, deal or no deal? Hallelujah. Ingen na ito. So, hindi mo pa din sugal. Deal, deal or no deal?
1: Ibigin.
0: Ah, deal na pa din. Deal na.
1: Pangit na ba?
0: Total pa din. Inikuli na usbala. Inikagabi. Bukong sumong kasal.
1: Igilang ang dyan pa rin.
0: Palong suga.
1: Oo talaga.
0: Palong suga.
1: Pagkang iwanan.
0: Linog nito.
1: Pariyat ko.
0: Ang paundang sa linog, pasigahan suga. Undang ng linog. Yehey!
2: Dana!
3: Agay!
0: Pagkoy lang. Ang butsik ik mo na yung may tabo, hindi ko mas kasal. Ingot mo na lang ingos pare. Bobo chitang chidik kong tong nang. Ay nako, magandang umaga once again. Mau katotong buntago mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa VG Max Plus sa pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon o Nisudad sa Valencia. Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Duray Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Sago Gadugbang sa Kubiro Joshua, wang magandang lalaki sisan. Sa ato ang News Writer, May Dagojos Belga. Kini si Romeo Chang Jr. Moingon, Pilipinas, Ubuginon. Nagasalamat uwing buntag kinutanan. Again, sa atong sa tanang mga kaigalaan, kaparintihan, mga kaila, nakailag ang Engineer Antonio Tony Chang sa National Irrigation Administration ngang ihang batayng lawas anagihaya sa iyang panimalay sa Purok 20 ang katapusang lamay karong gabi og siya ilubong og mangadlawa pagkahuman sa alas 9 nga misa nga ipahigayon diha sa San Agustin Church ning atong siyudad sa Valencia. Pagkahuman dalon siya sa Orchard Memorial Garden sa siyudad sa Malaybalay.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdesimo ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka, bitol, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, ay?
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Kaya sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako tingin o nga sila magagamit ko niining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
13: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8.47 na gayon sa Budag. Siyamong kapadayon sa itong programang Baroganan Kaibigan. Diyan, paint and sticker mutin sa inyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab ug tanan klaseng sakyanan. Samtang ang John Deloring, mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms ug mga athletic uniform. Ananimutang sa purok 17 hagkol tapad na yun na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangita lang si Jan Jan Natingga. Tara, kita ito, ganahan yun kayo authentic Indian food. Biryani rice. Ang M's Biryani House diha sa Lombok. Tapad na yun na sa kiniang motor diha, Rosie. Doon na, walay lain, basta paingon kag Lombok, o gikan kag Pibeco, Panaog sa Valencia, o paingon kag Lombok, left side, o gikan kag ibabaw, paubos, nasa right side. Walay lain diya, gipinturahan o giyelo nga kolor o niya puti a itom ang lettering M's Biryani House. Sa M's Biryani House, binunong balik-balik yun mo ba? Ana kanila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, and chicken curry. Alang sa bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangita lang si Ma'am Gigi Urunga ng Dagiag Dagdumala sa M's Biryani House, Lombok. Yuko Grill and Food House diya sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order. Barado na lamian pag inong kayo. Lutong bahay. Lutong Pinoy. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaa lang si Emily Sabado Ugoy, ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House sa Hagkol. Bernal Rice Store and Sofia Trading. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas ng ibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading na nag-revet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan ragyod na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iag gidumala ni Lito and Isid Bernal. Ato ni taong luoy, balik konta ni kiluoy gaya, wa pagitahin naghatod. Dili sa, excuse me, sa Radyo Kaibigan. Ang Radyo Kaibigan, naran na atbang sa NBM. Nag-text ka na to si Ma'am May, the gorgeous and guwapang Milga, May Belga, palangga, salamat. Kuan, kini ang, anay, ang GCash Ma'am, 90 pesos pa yun, ang nag-send, no? Sige di lang, kay mga yarmig number ni mo. Napa kay cellphone, ma'am? In case of madugangan, o takibaw, balik ka na lang ni mo, i-text ka, pero ka na 90, ako lang sa tapla, no? Normal naman na. Para sa ako, tigtapal naman ko diri. Akong trabaho diri, tigtapal. So, atong usbon, o panawagan, maluoy taon mo tabangan, po taon ako ni luoy man. Inaaragin na, ningon ang tao, bula, ningon ang ato, tao na ba? Ningon ang atong ginoo, labaw makagagaw. Nga bulahan ang taong manggihatagon kay ang grasya magauban kaniya. Walang mutabang kag tao, ang balik ana kadaghan. Kay ang Ginoo, mo ni ginaingon ang Ginoo wa man gud katulog, 24/7 abri ang atong Ginoo ug labaw sa tanan abri ang iyang kasing-kasing kanatong iyang mga anak. So ma'am, ibalik ta ka sa microphone. Balikag panawagan ma'am, basig maluoy sila kanimo kay namiyong kasal murag may oktaba gina. Kumikan kay nahon gina yung problema sa imong amahan aron pud taon nga makagawas mo sa ospital, no? So balik ka nimo ma'am, balik sa hangyo ang ato makaigsoonan nga naminaw sa tagsa-tag sa Carillo sets.
5: Ngayong buntag sa tanan, ako dahil sa Carmina Soldahan, nagpuyo sa dagit kay Davao. Ako naghahangyo sa inyong kinasing-kasing nga tabang kanako kay napa akong papa sa ospital karon dili may makagawas kung dili mabayaran namong balance. Inaout
4: mo kagawas.
5: Inaout ngayon kung matabangan tungod kay wala na ko'y maduulan. Tanan na ako giduulan dito pero kulang pagyapon. Akong bana tapos zero lang, igo lang yung taon ang yung income sa resita o sa
4: kuwang pa ma'am.
5: Eskwilahan.
4: Sa tinuod lang, kuwang pa na. Mahal tambal ka ron.
5: Inout ngayon yung kung matabangan dire.
4: Di ma'am, panayon. Panayon na ang story. Basig malukmay, maluoy, ganang ato makiksunan nga namin ako.
5: Niyapit na mong kasal sa July 4 na niya. Wala pa may kagawas in town. Inout ko nga niya kung matabangan dire. Lugaw lang in town na mong kaon dito sa sanitarium. Ginatagan lang may dito.
4: Tilan, ginawa ko.
5: Sinaasan akong maduo. Lapit na ko na banggaan sa Rila dito. Sige, lakaw. Pero cut-off man ang uban. Diligi ko makapugos sa ila kay cut-off man sila.
4: Kaya wala pa'y cut-off ang ato city. Murag ang city ni Mwangko na na. Ang problema kay cut-off man. Wala sa financial assistance kay because of the cut-off budget. Paita, Lord. Ay. Saon to man nga. Gam ng bugko. Dili man tamang ingon nga walang-wala. Pero, namatyan po me. Ay, Diyos ko po, Lord. Forgive me. Sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Pinagi din atong programang Baruganan. Si Engineer Chang nagatuktok gayod sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Maluoy ka mo. Bala ginagmay ato ng matigo mo dako or gihapon. Dako yun pakaayo ang ilang intahon bayronon sa sanitarium hospital. Again, ang atong GCash, 0966-852-3722. Again, 0966-852-3722.

0: Once again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Pidagi ni nga itong programang baruganan, in town, maluoy ka mo. Ato po ni tabangan, maluoy ka mo. Si Engineer Chang nagatuktok yun sa inyong tag-sa-tag sa kagingharian sa inyong kasing-kasing. E batod palagi sa atong labaw, makagahong biblical mo. Eh. Ako, makakubisan ako, ay 1,000% katuog yung ko o Ginoo. 1,000, sobra pa, ugnapay, million ana, sobra pa. Because God knows, God works in a mysterious ways. Ang Ginoo daghan kayo pamaagi. Importante mga mantigo ta mga ipasaylo, mantigo ta magigugma ngadto sa atong isig katao, mantigo ta magpaubos kung kinsang nakasala, magpaubos. Again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets, ang atong GCash number 0966-852-3722. GCash number 0966-852-3722. Sakto, Diyos ang pinagmulan. Ito, ginakar, matagkaraan daw mga jeep daw ko. Maingon ko nga sa abog kita gikan, sa abog kita mo pauli. Sakto, ginakar. Kitang tanan, gikan, tas kabog. Kitang tanan, abog yun tamo balik. Bisag unsa pa ni mo kasabihan, bisag unsa pa ni mo kaadunahan, bisag unsa pa ng imong higdaan, ang katapusan ni mo higdaanan, ang kanang higdaan nga ihatag sa imo sa Ginoo, ang higdaan nga imong kapahulayan. Hangtod sa hangtod. Pidok, sa abog kita gikan, sa abog kita mo pauli. Ang importante, maantigo ta makigdait ngadto sa atong isig katao. Maantigo ta mo mahal, mo bati o kasakit, o maantigo ta mo pangga. O labaw sa tanan, mapasayloon kitang tanan. Kaya ang ginoong gani, nakapasaylo. Bisan sa atong gibuhat kaniya, kita pakaha nga binuhat ra sa Ginoo.
1: Mula sa lupa.
0: Again, sa mga naminaw, pinagi ni nga itong programang Baruganan. Kini si Romeo Chiang Jr. Nagatuktok og daghangyo in town kaniyo. Tabangan na ito ning usan na ito kay Soon. Sa atong GCash number 0966-852-3722. Again, sa mga kaigalaan, kaparintihan ng Engineer Antonio Tony Chang ng National Irrigation Administration. Siya may panaw na o ang iyang haya, ang iyang patayang lawas, ang nagihaya ara sa iyang panimalay, kamumayang gusto. That is his wish before he dies. Namuuli siya sa balayog dito sa ihaya. Katapusang adlaw karong gabi una sa iyahang haya o lamay, og siya ugmang adlawa Ilubong after sa alas 9 nga misa sa San Agustin, og dito sa Ilubong ipahigayon ang iyang patayang lawas sa Orchard Memorial Garden, Malay-Balay.

0: Once again, sa mga naminaw sa Dagsa-Dagsa Radio Sets, pinakinig ato programang Baruganan. Ni si Indian Chang, muhang yo ganinyo. Nagatuktok sa inyong balaan nga mga kasing-kasing. Mangiluloyon nga mga kasing-kasing. Mantigo makigdait ngadto sa atong isig katao. Mantigo magmahal ngadto sa atong isig katao. Maluoy ka mo ato tabangan. Ato aning tabangan, luoy pod. 09 atong GCash number 0966 852 3722.
1: Ang una ko
0: sige ma'am, balik ng storya kay sana tahapit akong manamilit kay alas 9 na sa buntag.
2: Ngayong buntag sa tanan, ako dahil si Carmina Soldano po sa Dagat Kidabaw. Nagaangyo sa inyong tabang, kaya akong papa napas sa hospital karon. Unya, dili mi pagawason kay napa mi balance. Unya, hapit na among kasal, di pa mi makagawas sa hospital. Wala pa mi bisan isa among andam para sa among kasal.
0: Buwa, ginawa, postpone gina. Sa tinuulog, I will be honest and frank with you. Prangkahanti ka. Unahon pagidato na inyong panginahanglan sa imong amahan.
2: Ginangyo ko nga matabangan mi ninyo para sa hospital billing sa akong papa. Wala na gid-intawon mi kapaignan. Diri na lang ko niyan, hey, basin matabangan ko. Hinaut nga inyo kung matabangan diri. Daghang salamat sa inyo.
0: Salamat po, ma'am. Pabutan lang sa gawas mo, no? Kaya ako pang i-check karong tao-tao. Pilar, kaya ganina, kung nag-check ko kang pinalanggang Maybell ka, 90 pesos pa yung taon. Silahan gino ko, Lord. Lisod ka siguro. At sa bagay, karong panahon, nasa tinuod lang. Ang tanan ron, tinuod gina, ang tanan ron, galisod. Bisan ang mga negosyante. Mga middle, bisan gani, dagkong kumpanya, galisod. Sa tinuod lang. Walay kumpanya ron nga wala galisod. Tinuod yun akong story. Madagko man nga kumpanya, small, medium, and large companies. Galisod yun. Nga naman, ang atong ekonomiya yun, rabanit sa tinuod lang. Rabanit! Erti ka bait! Ay, mga kadumala sa rendas panggagamhanan, what happened to our country? What happened? Igil na yung pagnanakaw, maawa kayo sa bayan! Orya gaba ninyo.
3: Pagkadako sa gugma mo.
0: Again atong GCash number 0966 852 3722. Pagkauman sa akong problema, maglingkod-lingkod ang programa, problema na ba? Pagkauman sa akong dagan man problema, damay na noon. Asta programa o problema, nag-uba na. Pagkauman sa akong programa, mupahuway ko gamay, mulingkod-lingkod sa akong gamay, mupahuway, paabuto na ko. Unsay i-text ni Palanggang Maybell ka, pila ang nakasulod sa GCash. Atong GCash number 0966-852-3722. Again, GCash number 0966-852-3722.

Abatay LBA ha, abatay LBA. East or Silangan ng Surigao. Ang LPA o dakong chance kini nga mamahimong bagyo, posibleng maging bagyo. Anytime, LPA na sa Silangan or east ng Surigao. East of Surigao ang LPA. Again, GCash number 0966-852-3722. Moragwa na magyutay oras, maghinay-hinay na kong panamilit sa ito programang Baruganan Kaibigan.

Dunga ni maong awit. Maghinay-hinay na usab ako og panamilit. The sweet love story that... Sagalan sa tong labawng makagagahom. Nga mo'y naghatag kanato sa tanang grasya ug labaw sa tanan sa tanang mga panalangin. Sagalan kanimo Ginoo, daghan ug daghan ug daghan kay salamat kanimo, labing gamhanan ug labing dalaygon kayo dikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibog katawhan nga naminaw, ang among pagyukbo ug ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa itong Finance Officer Bernadette Songkiawon, kilong-kilong. Sa itong News Writer, May the Gorgeous Belga. Sa itong mga Technical and Transmitter, Jun Tingkang, Rari Zidor, and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong mga Broadcaster, Attorney Ruby Melesio. It's always there. Tata Ritisa, Shari May Pahangin, DJ DJ D and DJ DJ naman DJ DJ D and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun!
6: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Yes, Egan.
10: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So aroma herbal oil ka igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay. Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
11: Oh, kada sa mga din mag-pastor mo na akong gi-palit na gi-tambal na kong bukol sa kong suso.
9: Bukol sa imong suso. Okay.
11: Oh, maura na din sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balisya.
9: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
11: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
9: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
11: Oo, kanang magkuan sa mapitik na po siya.
9: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
11: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
9: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
11: Na una, anam ra siya og kahili.
9: Ano? Nahili siya.
11: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol, mara na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
9: Ah, okay. At to ganiya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
11: Sa una, primero, pag tungkol ako, pag inom igyan ka nang murag yun sa kanang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
9: Ah, okay.
11: ko, in anak ka dako.
9: So,
11: wala na siya kung i-concrete. Kung dito sa karana ang hindi kong pamilaw anak dahil sa nang naay mag-testimony lagi mo nang sige na dahil kung pala si anak.
9: Taga, asa ka Igan o kinsa ni Palayog?
11: Meron dito sa Plantatan Igan, Susan Angga. Ne?
9: Ah, okay, Susan Angga. Salamat Igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
0: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Surprise, Lola!
15: Hala, onsya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
17: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
18: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
19: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
20: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
18: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD Quezon Printing Services.
20: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Yes, hello, Egan Bing.
8: Ako lang ang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
7: Yes.
8: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nila nato, i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og BG Max, kaluon sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga dinikanan kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan ka, Ginoo Pastor, ang bigi mag-
9: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, Igan.
9: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
9: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
7: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
7: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka, Igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: The best songs on the radio.

This is the last day of this month. It's June 29, 2026. Congratulations naman, Egan. Kasi until now, no? Nanggidugangan na nga ito ang adlaw ba? Thank you, Lord! Salamat sa bagong nga kabuntagon, di ba? Sa bagong nga adlaw, sa bagong nga gininhawa. So much thanks, no? Na to be grateful. Kaya gising na sa mga wala pa nagising. Ano na siya mga iga, no? Magumano pa na puntahan to 11 sa kabuntagon. Ayan, kasama niyo po ang nag-iisang DJ B sa tunog. Ay, Bigan. Diba? Para sa mga young, o young.

mga iganong ubanan ko ninyo hatod 11 AM. Dili ra ta mapa-PM kay huy ka hadlok sad. Kumusta? Good morning! Basta wala pa yung good morning sa imuha ba? At least pag open mo sa imuha radyo, wala na good morning sa imuha. Good morning mga igan! Sa mga totoong igan natin dyan. Oo, kasi alam nyo ba mga igan, ito kasi yung pag-uusapan natin. It's all about friendship! Diba? Kauban ba ni mo imuhang friend karon? Hinaot na nahanap ni mo imo mga real friends. O di ka ha, let's say, no, nga. Mahanap ni mo. Puhon-puhon mo yung lawas. Alright, mga igan. Good morning, good morning. Sila na mga solid listeners. Sa mga igan nato din ha sa may merkado publiko. Sa mga igan nato din ha sa may asa pa man. Dili ko suwito sa lugar pero kanang sa may mga okay-okayan o ayon Farmer's Market! O sa badiay. And of course, biskan asa pa man diri sa Bukidnon and beyond Bukidnon. Yes naman. Good morning!

kung ni mataman kang gubot imong ulo. Ano po? Alright. Para sa mga ni matang nga giyaw-yahon sa mama, nganong nagbilar-bilar po. Para sa mga iga na ito nga na late karon, ako naman, ngano pod? Ako na, kay muhulat pamanggit sa iyahang reply nga, imposible mahitabo. Kung reply man siya, ha-ha-ha lang po. End of convo, ana. Alright, mga iga, ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin ang... about friendship, no? Kahit tunog kaibigan man ni siya. Diba? So, ako lang mag-put question sa inyo ha karon. No nga, kanus aman ni mo maingon nga natapos na ang inyuhang friendship. Diba? Kanus aman ni mo maingon nga, ay, murag, dili na gid ay mi friend. Kanus aman! Pakasapa. Damaigan na para sa inyuhang tubag sa ato ang pangutana karon. O sa mga gusto mo pa-shoutout, pwede ragit ka ayaw mo mo text sa ito ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Mara magkatong sabi ito, okay nga. 1-1-2-2. Marara, marara po.

care of yourself. Okay, wala ilain mo, ati manan. Imuha mo ng lawas, ati mana. Okay, diba? Biskan mag-ingon ka nga, naman ko'y bana, naman ko'y uyab nga mo ati man sa ako. Ah. Pero dili, good ay. Ikaw, good, dapat mo ati mana na imo kaugalingon. Kaya naapod sila yung ati manon nga, ilang kang kaugalingon? Diba? Sa di, I mean. Dagan kayo taong pasalamatan mga iga, no? Kay happy na po na ito mahuman ang bulan sa June. Diba? Hapit na mahuman ang bulan. Apil ta, hapit na sad mahuman. Hapit na mahuman sa mga Byronon. Diba? Mga dapat grateful good ta. Sana all, hapit na mahuman.

naka-decide siya nga manglaba. Uy, grabe naman talaga. Ang galing-galing naman. Mati naman din, no? Apaka. Apaka matyaga. Para sa mga iga natin na gumising. Gumising ng may good morning. Sana all. Diba? Sana all naman sa iyo, Igan. How blessed you are. Diba? Mga Igan, pinaot nga. Nauna kayo kakakitan din ang siligo nun. Taon lang. Ayaw na po tanawa. Ayaw mo pag tinutukay. Silhiga na siya. And one thing, kanam ito, ma-count po na ito itong self na blessed. Mga Igan, is that, una kay mga real friends ba? Na nahanap na ni mo yung mga real friends. Diba? How blessed you are. How blessed we are if natin mga friends who kanam ito fights for you. Mga friends nga loyal sa imuha. Diba? Kaya sila na mga Igan natin dyan. No, na mga loyal. Thank you na marami. Like, super duper, thank you. And kung nahanap mo na yung mga totoong kaibigan mo, huwag mo nang pakawalan, B. Huwag mo nang pakawalan, Igan. Okay, huwag mo na akong pakawalan. Lunes na Lunes, mga Igan. Hinaot nga, kisugdan ni mo ni siya nga week. Nga mali pa yun, kisugdan ni mo ni siya nga week. Nga mapasalamaton, gisugdan ni mo ni nga week dili sa pagyaw-yaw. Shout out sa lahat ng mga nanay na sa'yo sa buntag, nagratatat na, deserve nyo yan. Hindi naman. I mean, di ba, ano magulang mga mama? Kasi marami akong friends ng mga nanay. And tingin silang in that way, no, kung magyaw-yaw daw sila, mapagawas nila ilahang ginabati. Kaya kung dili sila magyaw-yaw, masakit daw ilahang dugan. So, iyaw-yaw lang na siya. Go! And while gayaw-yaw ka, Igan, here's another song. Enjoy this and I'll be back later on only here on 98.5 Ronto Kaibigan.

Magandang umaga, mga igan! Hello po sa lahat po ng mga nakaantabay dyan. Sa tanahan nga nag-stambay-stambay. Oh, hala, sige. Stambay-stambay lang nila, igan. Alright, happy Monday po. Let's start this week right. Okay? Okay, sa mga igan na to, na-stop ang ato ang live, no? Ay, pasensya po sa mga nanonood ng ating live kanina. I mean, nanood ng ating live earlier. Sorry po, kasi na-stop. And I don't know why. Grabe naman talaga. Ayan, ato ang i-live sa later on, mga igan, for a while sa. So, tune

Okay, we are fixing our, I don't know, our live for today's video. Okay, pwede kayo mo mag-comment din na kung basi na mo yung gustong i-shout out or i-request. Go lang. Go! Eh, basi na mo ikatubag sa ato ang pangutana karon. Nga ka na sa mga maingon nga dili na mo friend sa imuhang friend. Nga ka na sa ni mo maingon nga na-stop na inyuhang friendship. Diba? Again po, pwede kayo mo mag-text sa atong numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Grabe. Nagkakatugma talaga. No? Parehas aning atong numero ba? 88 tapos BB. Charot lang. Kana sa mani mo maingon na ba kay friendship na na-end mga igan. Ayan, meron po tayong text message. Ayan, hi DJ, musta? Ako, kumusta ko? Nakakaiyak naman yung may magkumusta sa'yo. May tao, kumusta ko? I am beyond grateful. No, kay nag-text ka. Tumit mo na sa'yo mo, grateful ko, no? Grabe naman talaga yung impact mo sa buhay ko. Si OA. Kung last week, nahimo ko nga DJ Isog, basin ka ron, DJ OA na po. Makuyawan man sa daan yun. Sana po, tanggap nyo pa rin ako. Okay. Mga igan, okay na nga to ang live. So, ato nang i-end. Charot. Okay na nga to ang live. So, pwede kayo mo mag-watch sa ato ang live stream. Karon nga moment. Ayan, visit our Facebook page. 98.5 Rancho Kaibigan, Valencia City. Alright, again po. 98.5 Rancho Kaibigan, Valencia City. Kaya makita ninyong na ay pula nung border ang profile. Mauna na siya ang FB page. Okay. Ayan. Sa mga bago pa nag-tune in, again, hantod 11 a.m. ta. Karun nga, adlaw, mga igan. So, ubani ko ninyong i-enjoy ang ato ang chikahan. And of course, ang ating tugstugan. Tugstugan na tunog, kaibigan. Alright, salamat sa pagpangumusta. Texter 174, hinaot nga, okay rapod ka. Kaya ako, okay ra kayo ko. Sama, sumbagan. Ano mangitag sumbagan? May tao, okay ra kayo ko. And hopefully nga ikaw sad. Okay, hello, good morning, Igan. Dili gid pwede mangayo og textmate diri ha. Ako na lang imo ika-text, pwede ba? Charot. Ako mo rin ang nangita og textmate. All right. Asa naman ni siya? Oh, grabe. Napakadaming heart na para bang in love ang person. Kitaw. Asa man igan. Kano sa man nato makuan? Kano sa man nato maingon na naundang na inyo ang friendship or dili naman gid siguro may friend, the friend on. Kano sa man nato na sa maingon? While you are still thinking, ayan, pasensya na po ha. Wala pa yung nga magdawat ko og tawag. Ay, sorry. For a while, wait lang ha. For a while po talaga. Okay, tungod kay na eh, may mutawag yun, mag-receive taog tawag later. No? Okay lang ba later? Kasi gusto ko muna na i-enjoy nyo ang ating music. We have Here Na Mumula by Maki. This is a remix song. Enjoy this. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

Thank you.

0: Hi, ngayon na ba?
1: Bukas, no pangat saro, mulitaking asopatang.

98.5 Radyo Kaibigan. Hello mga igay! Kamusta? Ang ato ang pagpaminaw din ha. Kamusta ang ato ang pag-standby? Oh, standby! Dapat diligid mga itag-awan. Alright mga igay! Pudawat ta o call. Karoon nga higa yun.

0: Oo nga, tawag na mo, no, to answer our question ngayong araw po na ito. Again po, kana sa mani mo maingon nga nag-end in yung friendship, no, sa imuhang friend. Kana sa mani mo maingon nga, ay, wa, na jod ni. Di, nag-mimigo, ane. Ayan, again po, tawag na mo or text sa 0965-601-1688. Again po, 0965, okay. O, bakit mo pinatay? Ayun. Teka lang, ha. Okay. Hello, hello, hello? Naaba?
1: Asa?
0: Okay, naririnig mo ba?
1: Grabe, bukwan, dahi ka ba? Singer, dahi ka?
0: Sakto lang.
1: Eh, murag siya kung kan paminaw kay murag. Ganang tinapay, yun ka.
0: Tinapay? Ganong tinapay, man?
1: Grabe lagi kay. Ang mga, dabis kay mga kanta ba? Sige, tapodayon na kay maminaw ko.
0: Ay, wow. Ya, yeah, grabe. Nitawag na karo. Paminawon ko. Pwede rin paminaw sa murad. Betaw, kuya, kinsa man ito. Basing gusto ka mabaila-ila.
1: Sige, kuya, tayo si... si Jan sa lapitan sa friend ng Tokis nun.
0: Teka lang ha. Murag nagduwa-duwa pa kasi imong pangalan. Taro nga sa...
1: Si Jan, yun ni Monique, yun ang aking business sukat pa sa unang panahon.
0: Wow, thank you naman. Okay
1: po. Salamat nga ni Balik sa pagsibya ang radio kaibigan. And then, sige-sige. Imong panahon sa pag-explanation sa mga imuhang mga kwan karon sa question.
0: Sige, sige, sige po, kuya. Akala ko may tubag ka sa ating pangutana ngayon. Pero sige, basin, sige, basin sige. Gusto ka mag-kwan, kuya. Basin gusto ni mo tubago ng ato ang pangutana karon. Kano sa, naman siguro kay friend, kuya, di ba?
1: Yes, sa tanan nga mga person, nagit na yung mga friends.
0: Yes.
1: Sige, imong panahon.
0: Okay. Sige, kuya. Pangutanon tika, unsa man imong makaingon nga, I mean, kano sa man imong maingon nga, dili na nimo amigo or amiga ang imuhang amigo or amiga.
1: Okay, salamat kayo.
0: Okay, sige po.
1: By the way, mayong buntag tanan. Salamat po kayo sa imuhang pag explanation. Unang-una, kung atuan na siyang himahima yun, ayan ni muna misterya ang imuhang kaugalingon makaingon ka nga, delete na mo friends. Makita ni muna sa tawhan niya nga pang lihok o ilabi na sa inyuhang pag-communication, ilabi na kasanta ng friends. No? Okay, kaya man na siya magsugod kung pananglitan, kung ingon yod ka nga murag ano sa agi ka na kung may istorya. Kana kung may posible nga naamoy panagdingkil sa isa isa. Di na siya magsugod. And then, ilabi na gining pagpadulong na sa pagpadulong na bitaw ng mga dili na gining friends nga nagkaway-away lang ginagmay sa social media, sa Facebook, baka sa account.
0: Mm-hmm.
1: Nga, musangko sa dili ang ayan. Unang-una, mas labing mayo nga ang kalayo mintras gamay pa pag nga na.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang gipasabot niya, kinahanglan nga gamay nga mga butang dili ang ay padakon.
0: Mm-hmm.
1: Kung pananglitan, mingon kag dili na friends, dili man good na mahitabo di GB. Kay ay na nga no, ang tanang tao puro makasasala. Kung atong tanawon, makapasaylo pa man gani ang Ginoo, labaw makagahom nga gibitay sa cross.
0: Mm-hmm.
1: Kita pagka nga tawo. So bisan kung nagyoy panahon, nga mingon ta dili na friends labi na kay ipakit-an kag gilad nga kinaiya. Mm-hmm. Makaingon po ta nga ato lang siya tong idyang kay murag naay mga suffer something si ang kagulingon nga murag kita may mabutan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yes, exactly.
1: Ano nga mga, sa ako wala nga explanation, kaya siya is murag, di harataman ako ang pagkwanto. Atong palaluman, murag hurot imong oras, humingkan kay, pakliun mo nato nas kilaluman kung aha gyud ang mga directly isakto diha.
0: Oo, jud kuya. Feeling na ako kay taman ta imbis 11 AM ra ko feeling na ko kay 11. Oo, oh, oh, ana to. Si paggabi na ana.
1: Pangpakgang tamo karon.
0: Okay, salamat kayo kuya sa imong tubag, no? Eh gusto lang po na ako nga dugangan nga ana man si kuya nga kung tinuod nga amigo o amiga, no? Dapat dili man gidun ta na siya mag-end. No, kay biblically speaking, ingon ba ya sa Bible, no? A friend loves at all times. Sa tanang panahon, sa tanang higayon. Di ba? Maghigugma.
1: Okay. Kung ingon na ni Magod, DGB, kung ato ang Magod na siyang sumpayan sa mga anak ng mga nganong mabuhat ang mga butang.
0: Mm-hmm.
1: Nga dili ang ayan, ika-istorya sa mga friends. Una, kani Magod, ang pagpakasipyat nato sa gamay na panahon. Kumbaga, makapainit sa iya habitong huna-huna bitaw. Nga musangko na dayon ka sa di na ka managad niya, gumikan kay gamay kayong something. Ibitso ni mo dinagko, dili man ako iti.
0: Yes.
1: Pero kung dili na yun ka makipunction nga to kaniya, functional role, ato ang kanon, ato ang basihan, alikayan mo siya. Ano lang.
0: So, kuhaan yung kuya, no? Ano bitang, dili magpalikayan nga masakitan.
1: Yeah.
0: No?
1: Yeah.
0: Pero, kuhaan lang yun. Kaya bitang, ato ang tunan ba nga, dili na to i-take personally yeah. Ang tanan.
1: Kana.
0: Alright!
1: Check it na yun. Wag check it na siya.
0: Yes. Salamat kayo. Naka-check ko. Kuya, salamat ka. Ayo, basi na kayo gusto nga i-shout out din na I had to mahutlan o gininhawa. I had to mahutlan o kuandere o oras. Basi na kayo gusto nga i-shout out din na. Sige.
1: Okay, thank you guys. Pagbalik na ako diri sa imuhang programa. Salamat kayo. And ginatimbaya na lang nakuta ng mga kupiya pamili. O sa imuhang pamilya, DJ. Okay, mayong buntag sa ila.
0: Alright.
1: And then, kay Engineer Chang, sorry, wala ta katawa. Gumikan kay, karong pa ko kumata.
0: Bilar, day ka kuya.
1: Dayon, kay, sa mga ranita sa Bulacoy, Larson Burnas din yung tanan nga naminaw diri sa Radio Kaibigan. Hinadibog ang friends na lang din, siyang Sir Pastor Dangalio, kang Kap. Ang maoy unang-una nga nag-onboard nini, mayong buntag. And then, kay, kinsa pa, ang
0: DJ Aya.
1: Mayong buntag ni mo, ng Lady Diana.
0: Alright!
1: Mayong buntag ninyo. Then, kinatibok ang Forza sa DXRK Radio kay Vegan, mayong buntag. Pa-request ng song.
0: Okay! Asa may request, kuya?
1: Pwede disco, pwede love song.
0: Sige, try na to ang love song, kuya.
1: Ah, sige. Ang love song lang imo ha. Kahit mali ang puso.
0: Kahit mali ang puso. Pangitaon na to na siya, kuya, para sa imo
1: ha. Bago na siya, bago.
0: Okay, kahit bago mali ang puso. Alright,
1: maura to. Ang puso.
0: Nako po. Ato nang tubagon sa sunod, kuya.
1: Okay, kika na lang diri sa barangay sa lungsod sa Lapitan. Diri si Jan Alan sa programa. Bye-bye, God bless. La Sol Province and Bukidnon. Basta Radyo Kaibigan. Muni ug ato ni. Salamat.
0: Alright. Salamat, kuya. And God bless you. Bye-bye po. Okay, salamat kayo sa ato ang caller karon. Thank you so much sa always nga pag-tune in ug sa pagtimbaya. Alright. Akuratan gid ko, kuya. Kalihog yun. O, lagi na siyang sige, tagpangapi. Mga igan, no? Kay, dali na takuratunon ba? Alright, 10:35 na po ng umaga, mga igan. And, no, ako po, kung ako'y mutubag ani nga pangutana, siguro unya na ako iingon. Okay, na ako'y na-prepare, pero naiisa ka iga niya, nag-ingon po, no? Para daw sa iya, ha? DJ, maingon ako nga dili na mi friends, ako ang friend, kung dili na nako gakakita ang ako ang worth sa iya, ha? Diba? So, kung dili na niya gakakita iya, kung dili na niya gakakita iya ang worth sa isa ka friend, So meaning daw ana, dili na siya real friend kay oh, dili na din sila friend. Diba? Okay, thank you so much sa pag-answer. Ato ang pangutana karon. Mga igan, enjoy sa ninyo ang ato ang music. And I'll be back later on. Enjoy this all here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
1: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kinsa ni palihog taga-asa?
12: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
11: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
11: Naka-arthritis.
12: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
11: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka adlaw.
11: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
11: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
13: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
14: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
13: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
14: Nakuma.
13: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
14: Nadaan sa computer.
13: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
14: Oo.
13: So, sa dahil itabo?
14: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
13: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos di sa hospital?
14: Pulo ka.
13: Adlaw. 10 days pulog adlaw. So okay ka na karon?
14: Oo.
13: So likay nagdulag computer?
14: Dili na.
13: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula og sobra-sobra sa computer.
14: Salamat, Pastor. Pastor.
13: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
7: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigaan, alas 10.54 na sa kabuntagon. And dinaot nga, ready na imuha pa ni Udto din ha. Diba? Ayan, mga igan, sa lahat po ng mga nakaantabay, maraming salamat po. And ayan, sa lahat po ng mga solid na igan, alam kong alam nyo itong mga produkto namin, no? Para sa ato ang pinagpalang kapsula, Vigimax and Vigimax Herbal Capsule, Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana, Fugo Blend Chili Paste, Ambida Salamesa, and Fugo Chicken Pastille. Ayan, mapalit ni siya din sa Kaibigan Center, Alpino Building, Valencia City, o sa Kaibigan Center, Perimeter, Marama. So, visit lang mo sa mga Kaibigan Center, mga igan, kaya mapalit ninyo ang atong mga produkto. Alright! Pagkatumog na ako sa chicken pastille, Marama, nagutom lagi. Naot nga ikaw po, ga-crave na food ka din ha. Dili mo papas mo, igan. Okay, mahirap na magkalisod-lisod. Diba? Alright! Kanasa mo na ito maingon nga dili na nato friend, ang isa ka-friend. No, though, gingnan yun kanina, no, na-mention mang yun nga a friend loves at all time. Whatever will happen, no, whatever kanang season you are in, no, you will love your friend. If tinood nga, imo siyang gina-count as your kaibigan. Diba? So, dira po na ito mabantayan or mailhan nga. Kanang tinood yun mo siyang kaibigan tungod kay sa through thick and thin ba? Ano, bitaw? Pero dili man gid tanan nga tao magstay sa imuha, dili tanan nga friend magstay sa imuha. So kanus aman nga makaingon ka nga siguro dili na gyud. Aside tong giingon sa atong isa kaigan kaganina nga dili na nimo gakakita imong worth sa iyaha. No? Kung kwan siguro igan, kung mismo siya na magingon sa imuha nga dili na mo friend. Sa iyaha gikan ba? Pero nabay maingon ana, wala gyud ng kanang gikan gyud sa iyang baba pero pinaagi sa iyang mga action. Sa iyang mga action nga gipakita sa imong dili na kaniya kinakanglan or dili na kaniya gusto nga ma friend. I mean, we need to know our worth too. Diba? Kay dili man tanabuhi para abog-abog lang, para dula-dulaan lang atong feelings. I mean, know your worth and daghan tao sa kalibutan. Dito ka dili ka mag-settle sa mga tao nga dili nila kakakita imuhang worth, mga igan. Tungod kay daghan mga tao ang gusto makig-friend sa imuha, daghan mga tao ang gusto maghigugma sa imuha. Diba? Seryoso ha, ay. Lami raman ang tamaniod to. Alright, mga igan. Alas 10:57 na. And wala na tayong igo nga oras. Yan naman sa lahat po ng mga solid listeners ng Radyo Kaibigan 98.5. Thank you so much for tuning in with me. Hinaot nga. Malipayo na kakaroon nga adlaw. And mga igan, I hope nga ikaw tong isa ka friend nga dili-dali mo give up sa friendship, but ikaw tong friend who will fight for your friends no matter what season you are in. I hope nga ikaw tong mustad sa ilaha, loyal sa ilaha, who will fight, I mean, ang loyal man dyan, royal na no, gutom na dyan, eh. No? I mean, ang mga loyal nga kaibigan, sila talaga yung magstay sa imuha ba? Naamang ka sa pinaka-lowest point of your life or you are experiencing success, they will stay. And ang mga tinood nga friend, dili lang sa kanabitong kung naaka sa kaharuhay, ay hara sila mo stay, di ba? Alam mo na ang ibig sabihin nun kapag mawala sila ng kanabitong
nagahirap na ka ba or you're experiencing wilderness in your life and then mawala sila galit, huy, nakakatakot yan. Alam mo, talaga hindi yun mga totoong kaibigan. Kasi again, ang mga totoong kaibigan, we love, no? Balagon sa ang sitwasyon. He loves at all times. At all times, hindi lang good times, hindi lang party-party times. Party-party times, but in all times. Alright, magbababay na po ako kaya wala na tayong igo nga oras. Again, this is your DJ B as in B-E-E. Thank you so much. God bless you mga igan. And please enjoy this music, Minsan by Eraserheads. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Mo 98.5.

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oi?
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, oi, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka botol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
2: Radyo Kaibigan.
6: Ang musunod na programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Ginoo, nasahid ka sa among kalisod, nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta, sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
2: Hatarisa. Ratsada.
8: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Hunyo 29, tuig 2026, adlaw karon may galaga Lunes. Live agato gatulobanon nga inyong mabati. 98.5 ang dial mga iksoon sa inyong mga radyo. DXRK Radyo Kaibigan. Ala plaster plaster mga iksoon. Sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, ang among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong, kauban usab sa akong tulo ka mga banggiitan mga galang technician on board. Akong co-pilot karon mga igsoon, dire sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter ato kauban usab si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan usab sa atong operasyon na manager, agato may galag team leader no sa production department si Engineer Romeo Chang Jr. O siyempre sa technical department, gipanguluan usab ni mga igsoon sa among technical consultant no si Gerald Ray Dangalio. Ang kinatibukan na mo mga igsoon station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG Dangalio. Sa ngalan usab sa tagiyaw tagdumala, nining Sibyahan, chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor sa tanan, pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat, may morning kanimo dia, Kuya Pastor. Mayo pagpaminaw sa tanan usab mga membro no sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Kutob sa maabta ni atong Sibya, mga iksoon, karo mga orasa nga nagpaminaw sa Radyo Kaibigan, ako mga panginaot, nga untang tanan na sa maayong kahimtang, ang atong mga panglawas, mga iksoon, untaway mga sakit, walay mga nag-antos, may gala, diya, o mga balatian, kay lisod kayo, mga iksoon, napatay sakit, unya, was dada, pating paitag yung mga igala, ining kwarta, unya, magkasakit pa yun. Una nga, mas ampingan dyan ato may gala nga itong kaugalingon karon, no? Kay perte, may gala, glabihan dyan kayo kalisod. Crisis pa imo mga iksoon. Huwag kabutangan, left and right ang problema. Halos na lang tao mga iksoon karon, gantos ga problema may gala o kwarta. Huwag masiguro yung tao may gala nga huwag na problema o kwarta karon. Kaya bisa ganing mga sapian, mga negosyante, ga problema dyan po na may gala o kwarta. Kay bisan to umingon mo nga yahay kay ni sila kanay mga negosyo puro ay mo pagsulti ang mga igsoon kay kana mga negosyante may gala daghan po kay na ginuhuna nga mga obligasyon o ginagukod gyapon na may gala og kini ang ginagukod gyapon na may gala og kining mga obligasyon sa mga balero nun. nanay gapason gyapon may gala nga mga kini ang mga chiki ang uban may gala mo issue og mga post dito check labi na ingani karo hinangat na kwan, hinangat sa bulan, mga isoon. Sus, pwede pa ita. Makalot nyo, dandili ang ngayon, makalot nyo. Muna nga, ay mo pagsulti, mga igala, nga ang mga sapian o kini mga negosyante, mga kwartaan nga tao, wala ka problema. Ga, problema, ga po na sila. Isa rin kayo, may problema, mga kaiksulans, BBM. isa rin yun ka tao, may gala karon nang wala, nagunaw na problema. Sige, lagi po, pangalot sa ulo, katawa lagi po, basta na ay mga kalamidad. ang atin anaar siya kwan isusulong natin ang magandang kinabukasan ng taong bayan bida gini kayong kanabitang pulong may gala gamit-gamito nila ni kwan nila ni Ridon Chua kisapan ni Dilima ini mga kwan Huntiberos magamit may gala ng taong bayan sa inyong kalimutaw taong bayan dila lagi may ganahan anang mga kurakot ya, mingon mo karon taong bayan kami taong bayan man may muna gingon mga kaisunan ko, gamay na lang atong antoson. O makalingkawas lang yun mga igala si Inday Sara ining ilahang mga butang-butang kaso sa pagpa-impeach. Bilang na ang araw o baka bulan mga igsoon ini mga kurakot. Bitaw din sa tamay gala, ito sa kapasalabatan o sabang atong mga opisyalis din sudan sa Valencia. Mayong pagpaminaw di ha, agi pagtahod sa ato ka inahan sa kanunay panabang ang atong mayor din sudan. Mahingot niya kanimo Mayor, Madam Ami Galido Galario, o kauban sa iya mismo nga kapikas ang kanunay yun may gala, gagiya, o gatanaw mga isoon, no? Para nga matimunan yun pag-ayo ang paghatag mga isoon, labi na ang pagsirbisyo sa tanan, ato kanhi nga Mayor, kasamtangan spokesperson, former City Mayor, the Action Man, John Galario. Sir,
Mayong utok ka nimo na, Mayor. Mga isoon. Bisag asa ni may gala sila gaadto. Ang mga tao, mga isoon. Amingon yun, Mayor! Mayor, yung diya po itawag ni Mayor Jun. Muna mag-inandan, mga isoon.

panahon ug naay ma-admit. Okay, usama na sa purpose, may gala sa atong mayor nga makatukod na jud og kaugalingon nga hospital ang katawhan sa siyudad sa Valencia. Para sa panahon ug dunay mga ma-admit mga igsoon, wala na mo hinunaon problema pagbayad. Ha? Wala na mo hinunaon problema inig mugawas. Di sama may gala ining kasamtangan mga igsoon ug naa kay bisag hilanat na may gala ug gisakitan magkakadya og lagos. Inig pa-admit nimo may igsoon, tagaktak nga libo-libo. Ug nanay kaugalingon may gala usas pinaka kwan ni mga igsoon ha, moderno nga ospital puhon kaloyan. O gwalay mga kakulian mga igala. Ha? Matuloy-tuloy na ni atong Good Samaritan General Hospital sa Dakbayan sa Valencia. Unay usa sa mga legasya mga igala sa Administrasyon Galario. Okay? O musamutan pa gyud mga igsoon pag maka kuan na gyud ni, no? Maka hunat na gyud mga igala og makalaos na gyud ning atong syudad nga mamahimo na mga igalang hingpit na gyud nga city, highly urbanized city ang Valencia. Parehan na tamay gala sa uban nga syudad, parehan na Cagayan, Iligan, Butuan, unsa pa, General Santos, Zamboanga City. Kana sila mga igala, dili na na sila kuan, no? Dili na na sila kuponit. Kuan na ba? Kana bang, o sa pamilya pa ng mga igsoon, independente na, mabuhi na gyud ug iyaha, makatindog na gyud mga igala, magkabarog na gyud siyang kaugalingong tiil. Kupo na ang atong syudad. E qualified naman ta kayo mga igala, mamahimong highly urbanized city ang Valencia. Oo. Oh. Qualified na kayo, overqualified na. Kayo mag-isgot na may galag income, atong local income, dinako na kayo. Bastante na kayo na, uy, labaw na ang populasyon. Masabot, nagyod mga galag, uglan area mo itong basihan. Muna nga, nganong dako kay bintaha o mahimo ng highly urbanized city ang Valencia? O, kay pila, ang ato karong budget mga igsoon, ang atong national tax, kini ang allotment, no? O sa kwan pa na mga igsoon, internal revenue allotment, o ERA. Mo additional og more or less 300 million matag tuig. Kung kadako na kayo ang mga igala nga makadugang sa kini ang panudlanan sa syudad, makatabang mga igala og kini ang paghatag sa tukma daghan pang serbisyo matabangan. Livelihood, kini ang unemployment nga problema sa pagkakaroon. Pag naano na additional mga igala, mas more pagyud. O kung sa manggali ang kini ang tabang sa atong mayo sa pagkakaroon, mas pagyud mga igsoon. Madubli pagyud diha or madugangan pagyud diha mga igsoon kung himpit na gyud mamahimo may gala ang syudad. Pinagi sa support po na may gala sa City Council. No kay dili pa dili man sad pwede may gala og mingon kabubuton sa mayor nya wa poy walay suporta may gala gikan sa mga miyembro sa council labi na sa majority. Kay kinanglaman ng mga igsoon nga na po ilahang yung full support ang City Council, no? Pero ako nga nadunggan, ako noy mga pipila mga igsoon, no? Dili man hinuon na sila tanan, pero mo lagi, na ako noy pipila diha ka mga City

Bagoon. Eleksyon, di ba? Mamanay, kanunay niyong ipadungog sa mga tao? Tubangan sa mga tao nga magdiskurso mo sa entablado? Nga, taga-eko ninyo higayon nga magka-alaga o magka-servisyo ka ninyo? Ha? Taga-eko ninyo chance nga magkadaog kay muservisyo ko? Nga, yun ana. Muservisyo lugar mo mga isuon kay tungod

para sa inyong personal nga interes. Hindi mo na mababag-babag mo, hindi mo mo support, ha, nga mamahimong highly urbanized ang Balinsa City. Mga isoon, atong oras doon na tayo, 26 minutos na pasado alas 11. Oy, palihog yung taon na. Mga igala, mintras dili pagyod kayo tanto panahon ting ulan karon, di pagyod kayo kanabitaong bulo ang mga pagulan-ulan, mga igsuot, palihog lang yung taon, ha? Dita mga igala, musugot pariyang Parias, Manila ba nga? Pila lang kaminuto mo ulan, mga igsuot, baha na dayon. O kanain taon yung mga basura, ayaw po mo patagag labay, ana? Ayaw mo patagag labog, kaya ang uban mo kung mga igala, tanaw nila nga walay. Walay mga mata, naglantaw sila, ha? O, kanang ilang mga gipang putos, kanang ilang mga gipang, sana, gipang bit-bit nga mga basura, gikan sa ilang balay, sag-asa nalang ipang tambog. Ang uban, di ang mga isun, hulog sa kanal. Ayaw! Kaya abin ninyo, panahon mga igala nga mo bundak ang ulan, ang mga hugaw, mga basura nga gikan diha sa inyong mga kanal, mupadulong na nga ito sa ubos. So, sa may tabo, ang tindi siya na mga isun, pag ung-unga na, mubabag na ganyan mga igala sa kiniang bukana, no, bukana sa Imbornal baka or Culbert. Pagtapo ka na dito mga isoon, wala, di nakalusog ang tubig. Muna mga igala nga doon ay dako kayong posibilidad nga magbanaw na po o magbaha. So, diyan na din na ito makita ang mga problema. Mao na niyong hinundan sa baha. Kaya ang mga basura, nag-clog up na mga isoon sa ilang mga kanal. So, karoon, mintas dili pa kayo yun, halos kadaadlaw, makasinati, tagulan-ulan, mga isoon, no, be responsible kada isa unta. Dapat mga igala, magunauna ta. Ang imong hunaon nga unsa kaha og buhaton po na sa uban. Oh, ang imong hunaon nga unsa kaha og magbaha sa inyo, ha, kung wala sila maglabay og mga basura sa babaw, dili po nanta magbaha sa inyo. Mo po na hunaon ninyo nga ang inyong nga paglabay og basura, mo po na antuson sa uban dito sa ubos. Ha? Mga isoon. Naman tayo mga proper kwado kada mga disposal area, kada inyo mga butanganan or laboy, kada bang punduhanan sa inyong mga basura, i-deserve ka na mga igsoon, kulitaon sa itong mga garbage collector. Ibutang sa insaktong lugar. Kanapong lugar, mga igala, nga dili po makuikuyan dahil sa mga iro. Kaya kinimanggong basura, mga kaisunan, natural mga igala, naagi mga sagol, ana, no, manimaho, mga gina. Na kinimang laaw ng iro, mga igala, mo man ilang kasundon, mo man ilang kapangitaon, o gato medyo sa ato baho, pero sa ila, humot na na silang panimhot. Mga igsoon muna, kakuikuyo na nila na, ilan na yun ang gusbaton. Kung sa kwan pa mala, ga-destrong ka raw nila na. No? Muna, mapasang na po rin ng mga basura, ibutan, namo sako, hiti, pagayo. So, maglabay ta, mga igsoon, mag-dispose ato mga basura, nga kinanglan, responsibly, ang matausa. Naman tayo, proper disposal area, di ba? Oh, sa inyong barangay, naman tayo, gitawag mga igala, o material recovery facility. O, naakay mo yung mga kwanda dumping site or disposal area ng mga isoon, diyan nyo ilabog ang inyong mga malataga basura, mas labing maayo. Ay, o, makuha ng mga isoon, mahimong magyapon ng may galang kwa, no? Kini ang organic fertilizer. O, dili kay bisag-asa na lang, mga igala. At tumog Dabaw, Talawan Dabaw, tinuod mga isoon, ay problema sa ilang itong pagkulikta. Kaya tungod, gibawala man nila itong may gala ang ilahang katong dumping site nga palabayan, kaya tungod ito nitabo, may gala, nga doon ay kini ang trahedya, no? Nahugno o naglandslide. Pero ang Dabaw, mga igsoon, bisantod, mga igala, kwan, kiniang, lisod-lisod sila sa DNR. Pero tanawin ni muna, anak siyudad, anak ka, mga igala, sa mga kalye nila, pwerte malipuha. Sila mga kanal, wa makay makita, mga igsoon, nga na yung mga gipamputo, silupin niya, mga basurang ipanlabay. Kaya mga tao dito, mga igsoon, masuko. O ikaw, luga, bisita, mato ka dito sila, mga igala, niya, maghugaw-hugaw ka dito. Makatilaw ka yun, mainsulto ka yun nila. Oya mo patakag hugaw-hugaw diyo, panlabay siyong mga basura. Kaya kami ganit rin sa among kaugaling latar, tanawar ko, no? Itabagod mo na yung mga upo sa gerilyo, wala. O muna, maulaw po ta, dapat mga igsoon, magunaw na ta ba, ngadili, sa ta makadaot, mga igala sa uban. Okay? Atong oras, mga igala, 30 minutos na, alas 11:30. Manginabuhi sa ta, mga igsoon, na mabalik ko, mga igala, humalas pipila ka mga penumbong. Kajot lang.

0: Uniform?
1: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Dai.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Yes, akin sa di palayog?
8: Igan best paler ni Paso?
7: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
8: Talang, mag-testimony lang ko sa Bitimax Bito Basol kasi si Igan pindat ng taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalong gamit sa
7: cellphone. Okay.
8: Nako.
7: Yes,
8: Yung apo ko, no, kalala ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimax isa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitispita o Stiyan. Gali maglimag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital. Sipa doktor ni iyong kunong doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
7: Appendicitis ni Buto? Yes.
8: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, hindi ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahi. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag upayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
7: Okay. Salamat kay Igana, salamat. Igana bit.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
0: Lo, nganong katakiang ka man?
9: Sakto tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinit po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BD Max tulo kabuok. Tingala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BD Max sa itong niatong maramag niato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, niato na siya, siya na ning kamot, nakalakaw siya.
7: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? At tungto pa siya sa naawan?
8: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya.
7: Wadad potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa kanin ni Oga taga-asa?
8: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
7: Salamat kay Igan ha. Salamat.
3: Mga on na ta.
18: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
18: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. o kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
20: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikat sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
19: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
20: Okay pastor, salamat po pastor.
19: Okay.
21: May good news!
22: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
21: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
23: sama sa large format outdoor sticker,
24: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
21: Wakaday pangitao pa. Basta di kalidad o prato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
24: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin. Mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

unsa yung mga katigong di mo ginay kalimod mga ison pag mo pato na ganing edad sa tao 50 pataas daghan nagkikitagbatihon sa itong lawas mga ison no? Na ay pipila ka mga testimonya inyo madungog kaya tinood yun ang mga galang na ayos sila tungod sa BG Max. Okay, so kabalo naman mo mga ison.

Sige, karo pipila ka mga adlaw, Maison. Ako'y lami kayo nga klase nga kape. Ato ni mga igala po ga tabangan, mga iso, no? Para nga matultulan po ni, huwag ahan nga pwede mapalit ang epektibo kayo nga kape. Kaya tayo ako sa ning tanahon diri, mga iso. Tanahon ako ni diri ang kape sa akong higala. Dira. Tiga lang ha. Muni kape, mga igala sa kwa, no? Pangmasa kayo ni nga kape. Herbiva Coffee Blend. Wow. Nindot ni nga klase may gala nga kwa ni. Unsa ni siya nga klase nga. Oh, aso pa oh. Lami bitaw gid pangapi bahing so no. Basta kani magulan ulan. Kining bugnaw nga panahon. Ang katapat kape ra gyud. Mga ison ako. Kuhi kay ko tig pamahaw. Ako di makay ko tig pamahaw Diyos. Baka kape lang ko. Mura di na kay ko batihog pamahaw. Gutom sa pamahaw may ison. Naanad magod po niya kung tiyan may galag makakapi ko dito na nila yun mang kwan murag action o kutoy pag igoy ko na mo man itong programa ako pa maag pa niyo ito mausa na dayon mga igsoon pero ay magsoon-soon sa kuha ha kay basi niya may galag wak mo maanad kunya magka-ulcer na yun mo di ha di ba so mga igsoon

na napugnan. Wa ko do madayon may son, ga pakitanggilas tabud ni si Bam. Ah, ga pakitanggilas tabud may gala si Bam kay siguro. Wa naman sila lain pambato may gala nga kandidato para ibangga iyat bang nila kay Sara. Kay si Risa wala naman. Ah, mga igsoon natunaw naman si Risa, si Lini. Wala na pud si Lini. Oh, kisa pa may ila ko no may galang pambato para sa administrasyon.

napangka ko noon, ha, nasumpo ko noon to make sure ng plano nga ilan na po ko noon, ano, no, guboto ng usas mga tulungaan dito sa Leyte. Istoryahe, tell it to the Maroons. Tell it to the Maroons. Ahay. So, mga ginikanan, pa'y may nuwain taon, kanuna, yung inyong mga kabataan, una mo yung mga anak, ipa eskwela, no? Labi na yun mga isoon, kining, kwan, kining mga naamagala sa secondary level. O, kaya na yun magsugod mga isoon yung ganggang, no? Kanang grupo-grupo. O, muna nga, di lang sa mga eskwelahan, di lang mga isoon sa mga kwan, no? Kini ang mga hilit ng mga barangay. Apel pa diya, sa abisan mga igala sa kini ang mga trabahoan. Na gigin mo wala may soon ng naamag yung mga kwan, no? Kaning mga pagpanglawdaog sa ilang mga kauban sa trabaho. Muna ang uban may gala maputong, ang uban dili anad mga igala nga doon ay mubuli sila, ha? O, asa mo ipikto may soon sa ilang kwan, sa ilang utok. Muna, ma-depress in taon mga isoon ng uban, di kakaya may gala sa mga kini ang pagpanglawdaog, bisan wala ni muna pasakit yung physical, puro sangan, may gala, padungudungugan naman ang istorya. Mudulot mo gula sila kasing kaso, may isoon nga, nganong nga niyon man nga trabaho naman tala ni nganong ila mamin ga daw-daugon nga ga eskwela ra banunta ni akong anak. So, pay man nuay gid kitang magirikanan dako kay tag role mga igala sa ato mga anak. May mo gahinan gyud nato nag oras ang uban mga igala wala halos panahon sa ila mga anak mo istorya. Na kumusta pud ang inyong mga anak taon? Kumusta inyong imong anak, imong pag-eskwela? Oh, kumusta man imong klase? Okay, o maghilom-hilom na po mo, hindi ka may iso na mga bata, may gala. Medyo bataha, manggot po na musumbong. Ano nga yung mga anak, may gala, mahadlok, musumbong sila ginikanan. Kaila pag to, o musumbong, masuko, mo, kwan, nga nang, mo, kwan daw, no, kada mga bata. O, kumusta, sa turiyahan mo, barkada, muna'y pinakababos kayo. O, mamarkada, magaling, mas, dako kayo, may gala, kini ang, ikatabang kon ang imong barkadahon instead sa laing tao ang imong mga anak. Parehas ang maigsuon ng akong mga pagumangkon ang ilang barkada, ilang rapong aman, ilang ginikanan. Oh, di ba? Istoryahon nimo na kumusta sa eskwela? Oh, na, unsa mga problema? Open ba? Open mo sa inyong kan ba? Komunikasyon. Karon mga bata karon may gala, halos ang ilang oras ug nas balay, tuara ka yan pong as kwarto, sige lag mukmuk maigsuon nga dulag online games. Si dudula ng mga scatter. Tagay ko ng panahon. Ikuan ko na po ninyong kwan ba? Imo ang oras kay kwan na lang ka, no? Di kay nalang ka kanuna sa imong trabaho, gulit mong balay. Higda tulog ritso. Magkaon, wala pahuway na. Wala kay time sa imong anak nga imong sisuryahon ba? Mas may mga may gala nga kwan mo. Ano ang open ang inyong kwan ba? Ang inyong conversation, ang inyong opinion, no? Kay ang mga bata, mga isoon, need po na sila may gala nga na po ikas na istorya. Diba, Diyos? O, istorya ko nimo. Nak, o, muna yung manggalin na imong problema, pagitaag paagi. Dili kay lumloomon. Kaya kanyang maluom ang imong problema, mga ison. Ikaw rin magdala-dala, ikaw rin mag-antos. Dako kayo na may gala o kini ang kadaot nga, o ano, kini epekto sa imong health. Number one, yun may ison, ang depression. Abi ninyo, ang depression? Di na basta-basta may gala makuha.

0: Ang programa ngayong nabati pinayra ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radio Kaibigan.
5: Kinsali pala yung taga-asa?
6: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
6: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Surprise! Saluyan!
8: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra!
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Unsa ato igan?
6: Nakoy magulang Pastor Banga, nag sakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
5: Unsa kay ang sakit?
6: Duha na ka bulan Pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor, kamot na kanang
5: tapos
6: sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil, aguy ninig kay tanaon Pastor. Ta inom na ko sag gigimak. Duha ka buok Pastor.
5: Duha ka buok.
6: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor.
5: Yes.
6: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
5: So, nakasimba.
6: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
5: 2 months.
6: Hindi ka makabakod.
5: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga nang gamay, nagudiyang matiin.
5: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
6: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid tong mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta
5: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gayo.
6: Sige Pastor.
5: Okay, salamat.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
3: Naa pa di ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Ay, punta din mo diyan, kaibigan.
12: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
11: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
12: Felix
11: Villareza. Kung sa mong pasalamatan sa Diyos?
12: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko. Natawang yung doktor na naano siya sa pero ibalik ang naging kamos niya kay iaing ko na
11: okay
12: kasi magiging mo na mo nato ni si Ila na kasi sa mayor kay na may isa niya na dito maaroma ang kuhan sa nang dilibat o nangyay mo na mo ninginong ko sa ang kasama sa nangyay mo kung ko naman ninginong ko sa nang dilibat Anton, ang gibutangan ang unang pulo ni Dagharwan.
11: Oo.
12: Nakakahurap ni Kuhang Dalitiwa, malang pulo. Inong kong, inong malang ilang pulo. Pagdaranday mo ka nila ako. Na kuhan nila na, na kuhan nila na.
11: Nahuyos.
12: Na alo sila. Nagpasalamat. Ano sa...
11: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga ng anniversary, uy.
13: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: 4K Radio Kaibigan.
1: O si Atoigan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
1: okay.
2: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Good morning, Palayog Pailaila.
4: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
3: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
4: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
3: Okay, pilay edad sa imong mama?
4: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga TN.
3: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
4: 5 kabuok, Pastor.
3: 5? Karon nakalakaw na?
4: Karon nakalakaw na siya.
3: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
4: Ana, sa Barangay Santiago.
3: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di nagkamuat to pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Kinsa ni palihong taga-asa?
18: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
17: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
18: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
17: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
18: Nakoy arthritis.
17: Naka-arthritis.
18: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
17: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
18: Tulog ka-adlaw.
17: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
18: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
17: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: The best songs on the radio.

0: sa hinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usag ka, mabugnaw nga hapon ni po, kanatong tanan. At nagroong may galang lunes sa Pizza by Ninoybe sa bulan sa Hunyo, tuig 2025. And once again, mga kaigan ni War with me, og lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taon na sakitan, para sa mga taon gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat, ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alag kong magkaulog at magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Inang DJ na po ang bahala ni Anang Tanana. Ito lamang buhaton, text ka na sa tuwang hotline number, 0965-60-11688. So again, mag-alag para mabasa ni Lady Diana, iniwang mga sulat, mga text message, mga greetings on air para sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Kailangan ka na i-text to ang hotline number once again, 0965-60-11688. Same goes mga gala sa magusto mo text or mutawag para mo tambag sa to ang letter sender karong adlaw. Ang to ang numero mga gala hagan ang nagapin nga comments sa Facebook Live. Once again, 0965-60-11688. Alright, so again, maayong hapon. Magalag na kahali po sa inyong lahat dyan at mga palanggang suking tigpaminaw. Nag-tune in ka nato karoon sa nagkalain-laing radio sets and of course, sa maraglanto ka nato karoon through Facebook Live. Magalag hapon and good afternoon po sa inyong lahat-lahat. Medyo putol-putol agatuan. Amot na ko sa ako arabaning headset mga gala. Pero I think putol-putol agatuan ang microphone na rin sa baka. Of course, ato abagaan niya. Ang say tawag niya. Ambot lang. Pag-i-comment mga gala, may kung namin na magkaroon ka nato. Or nagdato magkahaan sa Facebook Live. I-comment niya ko ang putol-putol ba si Lady Diana. Paliwag na lang kung sumpay-sumpay niya. Or loud and clear ba tagaroon niya sa inyo. Ipaminawan mga kaigan. Sumusagat magandang hapon ni Paul sa inyong lahat mga balangga. Sa manang inyuhang sa iyo ang kautuhon niya sa adlaw ng Lunes mga higala na. Mga kaigan nato niya ang kamulo, ang paniudto karoon ay kamulo, ang prepare sa ilaw mga paniudto, ang amat kamulo pang dungag mga higala na. Gawin ka kamulong kahungit niha o maayong paghungit ang maayong pagpaniudto po sa inyong tanan. Sa mga higala nato rin ang anamino, karanto karoon, kamulong kaharay-haray, kamulong ka. Medyo putol-putol yun mga higala. Pasensya lang mga higan, ha? Ambuton sa'ya, problema ani karoon. Wala-wala man ang akong tingog mga higala. Ay, muro magsiya, wala-wala. Pero ano, sa kamulong kaharay-haray ni Hag, tugaling ko at sa kamulong kapahulay, kamulong kahigop-higop sa ilog mga kape, kamulong kaputol-putol yun siya. Medyo bothered inyong dalaga, mga kape. Paanan ka medyo putol ang akong tingog na kadunggan karoon. If you reach into your soul. Alright, now, so once again, hello po sa ining lahat. Sa kamulo po nga managisikay niya sa ilang, tagsa-tagsa nga panimalay, kamulong kapang labag, kapang hugis plato. Sa kamulong kapalinig-silhig sa ilang mga tugaran, kamulong kapamilo sa mga linabhan.
Ako ba na sa ilang trabaho ana busy kira sa mga gana ako ba ang buwad kamulong nga drive sa ilang mga sakin ano or kamulong ka biyahe ang ato mga palangga ka mga suki karon. Pagbisan un sa mga imong ginabuhat karon ka iga na parayon lamang kasi imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapunan. Because today is Monday, mga galin, no, Lunes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo. Lain na po, disulot ng baganin sa ating programa, mga kaigan. So, pagkatong dagat ang excited, hang nga mamina, huwag matambag sa tuang letter sender, karong adlaw, so stay put lang kayo saan. Ayaw mo, guys, mo gawala, mga galin, kaya kasugod pa lang tayo. Standby lang po kayo saan, palay lang mo sa inang pabaminaw di haa, kaya kahit nandili ito maglangay karong taon-taon, mga galin. Basahon na ni Lady Diana nga duay sulat ng baganan karong kapunan. But before that, magandang hapon po muna sa mga naminaw kanato karoon pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations na nag-hook up na sa atong programa karong tagnaan.

happy, happy listening po sa inyong lahat, mga sugir. Huwag niya po na pito mga galis sa may lagindingan na Misamis Oriental na maayag hapon. Huwag maayang pagpaminaw sa atong mga palanggalihang na minaw kanato ko ng pinaagis na 94.9 TXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Huwag man ang atuang DJ diha DJ Miss B or ang atuang technician magkahang nga managhook up sa atuang karong kapunon. Salamat na maghapon po sa inyong lahat. And of course, ating mga guwabo-guwabo na mga suking tigpaminaw. Ang amari Benila, dili kompleto ay lahat. Adila, basta dili magkadungon sa programa ni Lady Diana. Ang magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong tarandiha, mga suki. Sa mga namina, pinaagas sa Nara 8.5, Rajto, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang probinsya sa Bukidnon, nagkutob sa mabot sa ating sibiyahan o kutob sa mabot sa ating Facebook Live sa anigamang sulok ng mundo na roroan. Hagamang napita ka roon, nanukad na minaw sa atong programa. Maayong hapon at welcome po sa inyuhang tanan. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana. Alright, sa mga lalanda ko nato ka na sa Facebook Live, gaway-gaway naman dyan sa iniwang lahat. Sino po ba itong mga nanonood sa atin ngayon? Pag-comment ba di mga galing na upang na po masyado po ni DJ o atong matimbayaang itong mga palangga ng mga Facebook Live viewers ka rin ka po noon. Paliwag na lang po kung mga galing like, share, and comment po sa atong Facebook Live para layo pa rin ma-update at mas daghan ba ang makapaminaw sa ito ka rin ka po noon. Paliwag na lang po mga galing paki-follow po sa atong official Facebook page ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City para perminti mong ma-update at ma-notify sa mga kalihukan, mga programa o mga labas nga balita gikan sa atong pinalanggang sibiyahan. From Stephanie Perez, hi guapa, kumusta ba? Shout out Ming Duha. Ay magandang hapon po sa inyo dyan. Ang ano ay suking tigpaminaw na nakad sa may Timoli, South Cotabato sa ng Stephanie Perez. Kauban kang Sir Daniel Jeff Vera de Gasite. Iyahang ka LDR, iyahang ka long distance relationship. Magandang hapon, nagsari po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie, ang itong guapang kakiigan de Gasite. Salamat kayo. And from Jaylen and Gloria Maribene, good afternoon, Lady Diana. Pasyadat po kang Manong Gloria, kang Nikki Sermon, kang Tatay Jose Gloria, kang TC Gloria, kang Baby Love, kang Baby Love. Salamat watching from Bonaco, San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon. Shoutout po sa inyong dadyan, Sir Jalen and Gloria Kaupan, sa inyuhang tibuok na pamilya, mga kasilinganan na yabanitingan o kabarangay nga naminaw ka nato karoon. Magandang hapon ang shoutout po sa inyong dadyan. And from Sir Blas and Judy, pa shoutout po DJ. Magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Blas Arbelarado. Ang ito ang sugi o mag-iitig na magtatambat na nagad sa may Pagarian City. Kakakulo karong nasa iyong trabahoan sa AB Signatures and Print Shop. Magandang hapon ang shoutout po sa inyong tanandiha ang isa. Once again, sa mula na sa akin na kung asa makita ang programa ni Lady Diana sa Facebook Live. Hindi lamang po ang pangitaon o research diha sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. I-type lang diha ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pwede pwede mo direct sa hindi ag-type mga gala Radyo Kaibigan Valencia. Magawas na siya. Magkarang na 11,000 followers mga gala, no? Marami na po tayo nagparami. So parahin lang mo sa pag-follow mga kaigan. So wala pa nag-follow sa atang Facebook page, ha? Salamat kaayon. Balik akong share mga gala sa atang Facebook Live. Garang kapunod. Maraming salamat po sa inyong kanan. From Shira, maayong hapon. Hi, Miss Lady Diana, maayong hapon. Hello po sa iyo, John. From Shira, nga naglando ka nata karon sa Facebook Live. Taga saan po ba ang ito ang gwapa? From Shira, nga naglando ka nata karon sa Facebook Live. Magandang hapon at shout out sa iyo, John. Maayong pagpumina, maayong paglando sa Facebook Live, from Shira. Alright, time check, mga kaigan. It's already 1:27 in the afternoon.

and una 27 na po sa kapunod mga higala. And for now, panahon na para atong basahon ay ang sa kasulat ng ipadala sa atong programa nga mo'y atong himay-himayon, mo'y atong sabton, pag atong taga-agpagtagad mga higala ng itong letter sender karoon kung unsa ang problema ng mo't niyang patambagan sa tua karong kapunod. Ano classic music? Palagi ikaw by Donna Cruz. Sige, ito nag-i-play karoon daon-daon. Ma'am Shaira. Aha. Sige po, maraming salamat. Ato ang nag-i-play. Standby ka lang dyan, Ma'am Shaira. No, unang ikuman na itong basa sa ato ang programa. Kaming sa ato ang guan sa itong sugilan. No? Alright, mga kaigan. Dili ito maglangay. Kablo ko naganang paambot ni Ha nga maminaw sa ato ang sulat tambagaran karoon. So here it goes, mga higala, no? Madud Bani letter sender. Dear Lady Diana.

XRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Paliog pa na ila igan o taga-asa?
3: Taga Libasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
2: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
3: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, moong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo dayon Dios man ako 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita nalanginan og maayo ang bigimak na ulian ang bata
2: naulian imo
3: nya karon dili na siya maghangak-hangak kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani siya banadaot sa blasting
2: okay so okay na siya karon nay
3: kaluoy sa Dios man maayo na siya karon dili na maghangak niya kaya ni siya wala pay panit bungkag sa kapayat.
2: So,
3: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bigimak Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
2: salamat kay nay
3: nagrohan gid niya
2: amen
3: kay kaduhan naman ni nako pastor ako pod maupo ni akong giinom nga nakatindog pugko nakalakaw ko
2: pila gani ka ka semana nga di makalakaw
3: usa ka kwan one year pastor
2: isa ka tuig gadi ka kalakaw
3: ako isa ko ka tuig pasalamat ko nga gipalitan ko ma permero kinsi. Kaya ito ba yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
2: So,
3: tapos, ang akong anak, akong gipaan ani, gipainom sa bigimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi niya Diyos, nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
2: Okay, Gan. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya sa tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya. Siya kamahal ng kadaghan sa galastuhan karon. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: right, 46 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano ulit ko rin size na po sa kapunod makaigan. And we're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. There's an answer. Katalinis mo atong lady. Katalinis mo kay DJ. Ay, magandang hapon. Sa inyong lahat, welcome back sa Tanang Namino. Karado karon sa nag-lain-lain your radio sets. Sa Tanang Dagatang, may bagay hapon sa ating Facebook Live. Mga gala, way ko ay naman dyan, mga suki. Maraming salamat po sa patuloy pa rin pag-standby at sa mga katutok pa rin po sa ating programa ngayon. Salamat na welcome back sa iniwang tanan. So, pagkaganina mga gala, Tanang nabasa niyo ang usa ka sulat kay ipadala sa atuang letter sender nga gitago nato sa pangalan nga si Ma'am Risa. May nagpadala sa iyong problema karong kapuno mga gala may tungkol sa iyahang bana. Ay, sa iyo niya, tara na, himay-himay yun. Basta ka tanong nabasa ka ganina. Og, before nato, basahon inyong mga tambag mga gala para kang letter sender. Before ta magtubag sa inyong mga tawag, ayaw makalimot hangang atong programa hatod grato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katulgato sa pani, trioma, arthritis, mamaol sa lawas, panood sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, bagahag, doon na nimo ginatagu-taguan di ha? Gamitin na sa ato ang kinagusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Pagkawas ibiktibo kaayo kini, dili po gaangay babalaka tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan. Ug labaw sa tanan dili po magamansa sa atong mga sanina, mga gala ha. Ingon ana kanindot gamito na gatuan Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Arong gabo ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsula na hinimo iyan sa 25 ka mga purong o tanuan, mga prutas o mga erban. Ang dili katingatan nga epektibo panlaban e pang-ayo sa nagkalain-lain nga balatian sa atong kalawasan. Mga may maro para ko nga balatian, mga kaigan, kaya-kaya po sa tuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Matod ni Ana ang dili na maihap nga mga testimonya nga atong madungog deskanginan gikan sa mga taong voluntaryang nag-testify, nagparayag sa ilang dagong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga nag-testify mga gana tag-asog mga blood sugar or diabetic, ang uban tag-asog dugo, ang uban tag-asog uric acid, ang uban ulceron, ang uban UTI-on, ang uban na pneumonia, ang uban na yung mga dengue patients kanibalik o kanormal, ang ilang platelets ga, sariyang ipainom ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang uban mo mga gana ay kidney failure, ang uban 50-50 na sa ospital, ang uban ibang refer na sa ICU, ang uban pila nagkabulan nga walay bangon-bangon naglubog mga gana kung sa dili masabot ng balatian. Pero glory to God alone, mga kaigan, ha? Gagamit ang pila lang kakapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule, silang tara nag-testify nga nangaayo o nakaangkon silang alibyo sa ilang ipang bati, mga higala. Sa mga namino karon nga nagibang bati niya sa ilang kalawasan nga wala pa gid sukad da ka try og Vegemix Plus Herbal Capsule, higala sulay ninyo mga kaigan kay malay nato no sa inyo lang pag try og pila nga kapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule, mga ayo ng sakit nga inyong ginatagu-taguan diha. Ang naganinot mo ganaan ni mga gala, no? Kung mainom ka, dili lang usa ka balatian ang kayong tambalan ni ini. Managan ka ayo, dili lang isa, dili lang duha, dili lang tulo, dili maihap mga gala. Ingo na nag all in one o ka pinagpala ang itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Asayin sa pwede ni mong niim nun, pwede ba ni mong inihap plus, pwede ba ni mong ipatulo sa mga dalunggan diha sa mga bata nga nainagdana, mga pusod nga na ay, mga dalunggan nga na nagbara or mga pusod nga nainagdana. Kaya plus sa mga samad-samad sa inyong kalawasan. Depende lang mga gala kung saan ang ibang bati nino diyan sa inyong mga lawas. Nakanindo taga ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. No wonder nga nung daghan ang niangay o ginabalik-balikan nga ito ang Vegemix mga gala. Sobraan ka tested and proven na po ito. Dali na kayo marot itong ato ang mga supply sa Vegemix Plus Herbal Capsule. And of course, sarod gyapo ka nato sa ato ang Herbie Va Coffee Blend, mga kaigan, no? Sa mga higala nato riha nga. Hago ka ay sa ilang trabaho, pero mindi og nagkinahanglan o kusog ilang magamit sa ilang tibuok nga adlaw. Sa ilang bang adlaw-adlaw, buluhaton, mas maayong sugda nato ang atong adlaw, mga gala, sa pag-inom o Herbie Va Coffee Blend, mga kaigan. Ang kaping aside sa labi, kaayo, no? Magkapawala sa kakapoy, magkababagsik po sa atong panglawas. Hindi mo kini sa Robusta Coffee, sa chia seeds, sa spirulina, barley grass, sa moringa, turmeric, tongkat ali, mangosteen, guyabano, insulin, and stevia leaves, mga gala. Mauna kung mag-inom ka, ni, aside sa mawala ibong duka, aside sa labi, kaayo, magkapabagsik po sa ibong panglawas, mga gala. Ha? Sa pagkatagasog blood sugar niya, dili mo malaka ha, kaya dili magka-trigger sa inyong sugar ang ito ang Herbie Va Coffee Blend, mga kaigala, kay natural po ang pampang sweetener nga gigamit ni, para ni ini, mga kaigan. Foods ni para sa tanan ha, bisan pag diabetikon pa kaniha, mga kaigan. Dili ka walay-walay ka ba basta mainom tag Herbie Va Coffee Blend, mga kaigala. Mapalit ang ito ang mga produkto, mga gana, sa Rung Kaibigan Center, Ganimutang, sa ground floor sa Alicuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. Available rin po ito sa ito ang GRD Printing Services, Ganimutang, sa second floor sa AMQ Building at banglamang po sa NVM Valencia. Ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit kini mga gana ha, sa itong Kaibigan Center, aside sa Kaibigan Center sa Valencia. Mapalit po ni mga gana sa itong mga nagkalain laing kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga partner radio stations, at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Herbie Va Coffee Blend, ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lana, at Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang kapsula. So much for that one singer. Welcome back sa inyong lahat. Hello, hello sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon. Pataas kamot di haang na naminaw paghihampuan, pataas tiil. Sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon, kaulan na ba diha sa inyong mga dapit mga gala? Kung kaulan-ulan karoon, feel ako na natulog na mong tanan siguro. Maraming oras mga gala, no? Laming ka ay maghari-haray, magmalukot og hapon. Magdukuduko di haasam na maghigup-higup og kape. Siguro ang mga nagkaduka, nagduka-duka ka kanina, nagatulog na gitsiguro karon mga gana. Pero wag naman sana, tambag sa mo sa itong sender. Alright, so much for that. Hello po si Nilan once again. O karong mabalihin ta sa ito ang hisgutanan, karong adlawa mga gana. Malinta sa problema ni sender nga may atong himay-himayon o ito ang tagaag pagdagad o hatang ano ginagmay nga mga pagtambag ang ito ang sender karong kapunod na si Ma'am Risa, mga higala. So ang problema ni Ma'am Risa, mga higala, basis nung gibasa ka ganina, marad ba niya na siya'y live-in partner and naana sila'y usa ka bata, mga higala. Pero 9 months pa ilang baby. Na niyang paris, mga higala, kibali iyang bana, kaya babae ba nang padala sa atua, iyang bana is OFW, na karon sa laing nasod na narabaho, mga kaigan. Huwag maano pa ni Sander, mga isagtabang, kay pila din sa nakaadlaw, walay maayong buot sa iyang paris, mga kaigan. Kasi nga po, matod pa niya, ang ihang paris mga gana nag-loan o dako kaayo nga kantidad sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. O kanito nga pag-loan mga gana, dugin na ning ganisgutan sa iyang paris sa iyaha. Pero si Sender, dili mo uyon. Dili mo sugod si Sender kasi nga po, gusto ni Sender nga sila doko ng unahon ay plastar sa iyang bana. Kibali mo silang priority sa iyang anak. May ang gilon magod nga kwarta si iyang bana mga gala. Gamitin daw kuno ito pang pa-renovate sa balay sa kibali ugangan ni Sender. Ginikanan sa lalaki kumbaga. Pa-renovate sa balay sa ginikanan sa lalaki. Og himuan daw kuno Ang sa tong kaniyang dos andanas nga balay para himo daw kuno boarding house ang ibabaw mga higala. At least daw kuno na ay income ang ginikanan sa lalaki. O nang gibali mo rag diha ni palag si Sander mga higala no? Ano mo na hon daw kuno pabalay ang ginikanan sa lalaki. E nga naan ay may pamilya or naan may kaguling pamilya ang iyahang ang gibali say tawag ani. Na naman sila, gibali ang kaugalingong pamilya kumbaga sa lalaki. So gusto ni Sander nga sila ro kuno unahan og patukod og balay mga kaigan. Parang nangluod si Sander ba kay dugay na ro kuno nang supak sa iyang kabuton eh. Pero do kuno gitiwas gid ko kuno og loan sa iyang bana without even consulting further do kuno sa iyang opinion mga gala. Kumbaga murag gimurag himurang baliwala ang iyang opinion mga kaigan. Kaya ginagbarayan og loan ang iyang bana bisan pagtutul siya mga higala. Parang na nga yung saga, namutana siya karon kung insakto rabahang iyang ibati or valid rabah ako no or medyo OA rabah ako no siya siyang reaksyon mga kaigaan. Manahay, ito na lang po ang ito ang damaganan karong kapunon sa mga gusto magpadala sa ilang opinion at mga tambag sa mga Sander karong kapunon. Ayaw mo kaulang mag-text or tawag sa atong numero 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Huwag ka natin yung itawad, mga gana yung mga violent reaction. Paspas, kining itong mga texter, mga gana, no? Maghapon sa inyong tananhan. Huwag ka namino ka nato sa nagkalain-laing radio sets, mga gana, labi na sa libang probinsya sa Bagidnon. Sa mga nagatsunin po sa ating programa, karong kapunod. Alright, una tagbasa, mga gana, sa mga text message, ha? Kadali lang po, ito lang yung ganiron pagkabasa, mga kaigan. From 340, ay na ate caller. Kadali lang caller ha. Alright, so na atay, unang magtatawag ro kapunon mga gala. Ito nga patingugon kay Basin. Mutambag ni siya sa itong sender karon. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Hindi Diana.
0: Magandang hapon. Ang puso niyo dyan, ang ituan.
1: Feedback ang signal.
0: Sige po, hinay sa kadali iwo ang monitor ko yan. Okay. Sige po.
1: Murag ipit man tatong signala.
0: O sige, tarunga sa na diha guya dyan. Sige, para magkasinabot tagdarong
1: dyan. Okay,
0: okay
1: na?
0: Alright. So sige, pag naghapon, kanimo niya Kuya John ang hanapitan San Fernando, Bukidnon. Kuya John, unsa ikaalagad niya Lady Diana sa imuha karon?
1: Manawagan ko?
0: Manawagan niya? Saan-saan may problema na to diha? Seryoso na yung panawagan ko.
1: Nagani.
0: Basta matambag ka or manawagan ni ka?
1: Ito. Balik na ito sa Sinder.
0: Ay, so matambag din si Kuya John mga higala. No? Kinig na itong Kuya John.
1: Karoon nga makuha-kuhaan po ng mga problema ni ito sa Sinder.
0: Tama.
1: Mayong hapon, gabi na ni Mudia, Diri Diana, may hapon.
0: May hapon po.
1: Ang binibining marikit sa radio, kaibigan.
0: Ah, graan. Ulog sa dana ko.
1: And then, Sinder, may hapon, salamat kayo sa pagsalig sa radio, kaibigan. Sa pagpadala ni Lady Diana sa imong sulat kaagi. Okay, unang-una, may hapon, sa tanan niya, bigsat kayo radio, kaibigan, sa tanang namino. Sa mga listeners. Unang-una, ang imong problema, nagkaunay ni siya nga, makaingon ta nga, ayaw po kayo i-down ang imong problema nga, imong ikalibugan sa pagkaroon nga. Magpatukod sila og balay. Alang sa inyohang imuhang ginikanan niya, si Porky Vale.
0: Ginikanan sa lalaki.
1: Unang-una, ang hitabo man ni Lady Diana,
0: spot.
1: Ang kwestiyonono niya ani ang kadtong pagloan sa dako nga kwarta. Kato siya, mo to'y ang kwestiyonono si Lady Diana. Muna yung kwestiyonono. Nga no, napasalig-salig na magbut-butre siya nga walay communicate nga inyong sinabutan ninyong duha.
0: Tama.
1: Mara na siya ang imuhang kwaon siya sa imuhang side. Nga ibot ni mong ipasabot nga ito niya.
0: Alright, so kana lang ibali ang bahin nga iyang questionon Kuya Zan sa iyang pares.
1: Ikaduhang pamaagi, ikaduhang portion. Ato ni siyang pinuhon. ang kanang ikaduha nga portion sa ikaduha sa number 2 sa level 2 kini manggod ang nahitabo ba? Siya di ba di ang iyang bana is duha sa gawas sa nasod, di ba?
0: Yes po, tama.
1: Okay. Kay ingon ana man nga preparasyon. Mingon ko sa igipatukod niya nga balay Lady Diana. Sender siguro mayo pod nga imong matimbang-timbang sa si imong kagalingon kung asay sayo ug asay dili. Kumbaga kung wala ka kasabot kani siya. Unang-una pasagdai lang sa siya.
0: All right.
1: Sa iyang sa iyang plano siya sa iyang kinabuhi. Pasagdahi siya. Ingon ani ang hitabo mang good sender. Pag human ana kana nga iyang naas iyang kinabuhi ron nga murag iyang plano gid siyang kinabuhi nga tukuran niya iyang mamagpapaugbalay kani siya pag human ana nga pagtukod is kamo na pud ang ma purkibali nga mahimutang.
0: Ay, alright. So, kibali, giuna lang ni agplastar ang iyahang ginikanan, Kuya San. Tama sad mo. Kay kibali, kung mauna mo guni agplastar ang ginikanan, at least wala na sa ilaing huna-una-un pa. Iyan, makapokus
1: yes,
0: na dahil siya sa iyong pamilya.
1: Musang ko, tadiha. O, right, kaya na, muna siya. Ingon na, mahuma na ang iyahang isip misyon nga magpatukod siya dakong balay sa iyahang ginikanan. Ayaw lang kalain.
0: Tama, no?
1: Pwede raw. Paghuman ni anang boarding house is ang income ni ana sender alang na sa imuhang umalabot nga ugangan or kumbaga alagi ugangan tawag niya na
0: yes po ugangan po
1: okay alang na sa iyahang ginikanan nga dili pud iha lang pud tanan naagit na inyuhang bahin porki bali kay ang anak man siyempre sa imo ang imuha mang banak porki bali ang napatukod niya nang maong bungalo
0: so kay bali naagi pa porsyento so, kuya John naagi pa
1: oh nasay kalaptanan anak sinder
0: kaya
1: kung ingon ani manggod kana kag ipatukod niya naa siya'y plano sa inyong kinabuhi nga usbon pagkahuman niya ang iyang mama o papa dili na mangayo o kinitaan sa inyo dito sa gawas sa nasod. Kay naanamay kinitaan ang inyang ginikanan nga panghuaan sa pangalaw adlaw nga dili na makasamok sa sweldo sa imong bana.
0: Tama. Aha.
1: Diba?
0: Sakto imong punto kuya John
1: actually.
0: Pero kay kung maplastar iyang mama og naanay kuhaan kibali sa pangadlaw-adlaw panginahanglan noon. At least dili na magproblema pa iyang bana
1: na
0: tagaan pagbahin iyang ginikanan sa iyang pangsweldo kay lagi na naman sa iyo kuningong kinitaan.
1: Okay. Mabahin naman to siya. Pag ingon ani oh.
0: Yes po.
1: Pag dili na sila malasdakan, mausigahan, ang imong bana, pati-pati ka, nga dili na ka makaproblema sa inyong ginikanan sa iyang sa lalaki, kaya na naman siya ay pangitaan nga, gibuhat niya na nga plano, aron nga kung magkiplano, nagplano na siya para sa inyo, sa inyong kausaban, wala na'y makababag, kaya ang iyang ginikanan, Nana, may panguhaan sa bangin na adlaw-adlaw.
0: Yes, tama, insakto.
1: Ba?
0: Nindot po. Ay, panatasabdan imuhang, imong punto, Kuya John.
1: Kay kung sa mukon manggod na kung pananggit man ayaw pang luod.
0: Kay ang masabdan ko na ito nga para ragihampo ni sa pamilya nilang sender, di ba? Kay para maka-focus na iyang bana sa iyaha ilahang ginatukod nga kagulingong pamilya.
1: Di ba? Di ba masabdan na ito, di ba?
0: Yes po, tama ko.
1: Ingon ana ang pagtrata kay kung unahon ka isip kay wala pa dili pa makasal na naman kaya na naman kay anak diba
0: yes po
1: nani manggudo kung unahon mo sa inyong pamilya is ang iyang ginikanan pananglit kung gulang-gulang na mapasagdan
0: tama sa
1: okay naa man nakapokus sa inyong balay nga ipausab unta eh wala panalitan ingon ana nga mag-usab sa inyong balay so mawala ang pagtagad sa ginikanan diya sa inyo gumikan kay nauna man mas labig yung mayo nga nauna na karon kay wala na may makababag ana kung unsa inyong pagkahimuon pag humanyan niya nang maungkwan kay
0: insakto
1: wala di naman amingon nga ta kay ko kwarta be
0: tama okay. Kaya naman sila ilang kagalingon nga income kuya John
1: na
0: plaster naman sila daan sa lalaki di ba tama po
1: na siya Aha. Muna siya ang pasabot. Dili po kumingon na uwi ka. Dili po kumingon ana.
0: Tama sa kinakuratan na mangod po siya. Kung
1: siyempre naman.
0: Nato siya.
1: Siyempre naman. Bisan si kinsa naman, nga mga binuhat ng ingon ana, nga makalital, nga imong bana galon o ginana kadako, so siguro walay malipay niya na.
0: Tama. Pero
1: ang imong buhaton sender explanation pinasikad sa imong sa imong bana ug ngano nga nabuhat ni mo ni ang paglon nga imong kwaon ang iyang side nga insakto pod. Oh, ina na.
0: Yeah. So kulang lang gid og komunikasyon kuya Jan. Kulang lang ang pagpasabot sa usag-usa.
1: Natural man nga muratag may emosyon. Kita ko man katidad pod.
0: Maogyod, maogyod.
1: Natural
0: ang
1: siya, pero
0: sabton na gid niya kay maayo mo gud ba ang intensyon sa iyang bana.
1: Oh, wala tay wala
0: plano
1: tayo,
0: actually. Ana. Oh, nindot ang plano sa iyang bana, kuya Jan. Labi nang imong ipasabot ang gibani pinaka rason nga nang nabuhat sa iyang bana. Diba? Hmm. Kulang lang po nagpagsabot ko, Ms. Anor. Kasi nga, nakuratan raman siya, Kuya Jan.
1: Natural na siya. Aha. Natural na nga makuratan.
0: Yes po, alright.
1: Pero kung ingon na ni Mangod, oh, bunalan ta na. Mm-hmm. Ana siya. Mm-hmm. Oh, atong pagawasan ha. Pananglit karon kanang kwarta nga, iyang gilon, iyara nang gigamit sa iyang pag... iyara nang gigamit na nga, dili maayo ang pagpinasikat sa kwarta.
0: Giwaldas lang.
1: Istorya gid ka.
0: Yes, kana siguro nga bahin Kuya Jan, kung kunana pagasto ang kwarta nga dako kaayo, diha gid mo rag mo alam maalarm mag mo react na gi si sender.
1: Okay, wala may klaro.
0: Pero kini nga kaning gibali iha lang gi tuman ang iyang saad sa iyang ginikanan. Napabalayan iyang ginikanan. Nindot kay na makita ba pug nato nga kani buutan pud nga pagkaanak ang pana ni ma'am ni ma'am sender. Diba? Okay. Kaya yung gituman ang iyang saad sa iyang ginikan, babalayan sila. Nakulang lang din sa pagpasabot kibali kang ma'am sender.
1: Oo, yung anak manggod nga rason, Lady Diana, at umugod na ang maapusan. Okay, dili manggod na ang pagtanarbaho dito. Kawas lang, og naglon siya, niya, gipang, misa na, purya palayo lang dito, yung anak, gastog lain.
0: Tama, tama.
1: Oo, nga walay kapasikaran niya makita. Uh-huh.
0: Yes, tama.
1: Oo, kana, pwede na to na lapatibahon kay di man na maayong pagtratar.
0: Yes. Pero katong ihang paglon nga ihaigulang niya giplastar ihang ginikanan. Kana okay ra gid kay.
1: Kinahanglan pud unta alang pud sa mga laki.
0: Mhm.
1: Kani siya og asawa og bana. Kani siya nga kung ipasabot ninyo ibili na ko sa inyo nga panultihon.
0: Mhm.
1: Pag pananglit man gali ingon ana nga mga diskusyon ninyo nga duna moy plano sa usag-usa sa inyong gitna matag pamilya. Kinahanglan pod nga ang inyong pares makahibalo sa inyong gilon nga ingon ana.
0: Yes, dapat konsultahon diba? Yod ang opinion sa inyong mga pares.
1: Aron diba? Pod nga ang imong asawa o imong bana makarason nga sige lab ato nang ipadayon. Oho.
0: Tama, tama. So kinahanglan og okay, napalong na. Naputol ang tawag ni Kuya Jan mga higala no. Nagsulindot iyahan no. Ano man ako maguan ba? Siya lalaki magid siya. So kabalo sa kaingon ato gid siguro ang intensyon sa bana. Anong nabuhat to niya mga higala? Sige ato sa niya nga tubagon balik si Kuya Jan.
1: Okay.
0: Alright. Sige po balik Kuya Jan.
1: Sorry kayo kay unlimited ramang gud niya gamit na ako kon.
0: Aha, sige po, but okay lang kuya, but ayon si Imuha.
1: Kana lang siguro kay ang kwan man gud ba, atong kwaon pod ang side sa babae.
0: Uh-huh.
1: Isip nga imong ka-partner.
0: Mm-hmm.
1: Dili man gud pwede no, nga maghimo ka o gimuhang, maghimo ka o gimuhang plano sis imong kagalingon nga nana kay partner nga dili makahibalo gumikan kay ma-question man gid ta ni ana.
0: Tama, di ba unsa pay pulos sa inyong pagka magpawag ti ayon do ha? Imo harang kabuton imo tumanon dili ka mo mukonsulta sa opinion si imong pares.
1: Di ba lain mo kay paminawon.
0: Tama.
1: Lain mo kay paminawon mas labig yung maayo ma kanang ano na mamaayo man og sa dili kay do na may imong partner nga maminaw sa maayo og sa dili nga makarason pud mong duha unsay angayan unsay dili kay kung pananglit karon makapandol ang imong gibuhat masisi magyud ka sa babae og sa imong asawa kay gumikan kay wa kanang anghit kaniya pero kini nga sitwasyonal insakto gid ni siya ang kanang nato ani nga makasabot lang ang Cinder sa gibuhat sa iyang bana.
0: Tama. Alright. Nindot kaayo. Salamat kaayo, Kuya John. Sa imong, imong opinion, imong tambag o pagpasabot mo ang Cinder karong kahapunan. So, manimbaya yes. ba si Kuya John?
1: Manimbaya na lang kung lilidayan na.
0: Yes po. Sige po, go ahead.
1: Okay, salamat kayo sa pagtubag o pagbalik sa kuha sa ere. Mayong hapon, mayong buntag para ugma. Dayon, ginating baya ako na lang tanan ang naminaw dire sa Labito and Champo Union dos mga hukya pamilya dahil sabura ko ay pamilya sa pula sa inyong tanan. O giyapot sa Ridjo kaibigan o sa imuhang pamilya, lididayan na mayong yes. hapon. Ang hapon sa tanan kay Engineer Chang, kay Pastor Dan Galio, tanan kinatibok ang pursa. Mm-hmm. Na lang sa DJX at kay Radyo Kaibigan sa mga DJs nga bag-o karon kay yes. DTV. Uh-huh. Okay kay DJ Aya.
0: Yeah.
1: Ang yan-yan sa kadaghanan yeah. sa una.
0: Apil karon no.
1: Inaabangan karon kay ni Bali na di. Dili na mula bigla biyog.
0: O may ni kay ganid.
1: Dili na mula biyog ang signal ba.
0: O may ni kay ganid na inyong paminawan.
1: Oh, nanay dagan. Ya, yeah, ang Domingo po, Lili Dayan. Murag, makahinuktog na po itong mama o papa kay nanay mga kanta nga.
0: Poog yun, no?
1: Ngihi mo wang sa daron pagkiyason. Wago na kayo ng mga mood ba?
0: Yes naman.
1: Okay, amo na lang natingali din. Pabili na lang ang song.
0: Yes, mo, sa marag a song, Kuya Zan.
1: Ano? Kaning, kung binag-ut na, adi lang ta. Sabi mo ako lamang na lang.
0: Sabi mo ako lamang. Sige po, ito aning i-play yes. garon taod-taod, Kuya Zan. Salamat kayo.
1: Magbiliin ko, panultihon ni mo, Cinder, kyan giniya ang panahon. Ang akong ibili ni mo, katapusang move sa inyuhang magtalambag. Kung papikto ka, Cinder, papikto ka sa maling desisyon. Papikto ka sa inyong emosyon. Mm-hmm. Pauli, gid na alhat sa maling desisyon. Hinaut ko nga makasalig ka sa Diyos. Salig sa tanan nga ang inyong gibuhat sa imong bana maayo.
0: Yes.
1: Nga pagtrata. Mm-hmm. Basta radyo kay Bigan Muni o gato ni. Bye-bye. God bless.
0: Alright. Maraming salamat. That was once again. At Kuya John, mga gana na nakad sa may Alapitan San Fernando Poginon. So po tumay ka na nindot paminawan, di ba? Actually, iyahang iklaruhan bang gawin. Iyahang ipasabot si Cinder ba? Sa posibleng rason, anong nabuhat to sa iyang bana? Ang paglunog nga ng ingon ato kan ako ang kandidad. Kasi nga po, Ma'am Cinder, di ba? Ibuhat to niya, matod pa ni Kuya John, is because na kuno para maplaster nag-una ang iyang ginikanan. O the moment gayahan ang maplaster una iyang ginikanan, mag-focus na dahin siya sa iniwha, which is iyang bago nga pamilya. Kung galing manggod na anay, maplaster nagbalay iyang ginikanan, o na anay kagulingon nga income, at least man lang, mag-focus na siya, iyahan ang ma-priority ang iyahang, ang inyong anak, o ikaw nga iyang asawa, Ma'am Cinder. Ano palagi ni Kuya John, dili na daw kuno na mo sa punto nga, magsigi pa sila ga, magsigi pa ga, panguhit kay mga ingon-ana, di ba? Ano man sila, di ba? Ano man sila income, ilang kagalingon, nindot po mga gala no. Una, ngayon lang po daw kuno laina pagsabot ang gibuhat sa imong nga bana, Ma'am Cinder. Kaya nga, at the end of the day, para naman good gihapon is inyo, ha? Ay, na mo lang yun, ang sipit ang mo sa laki mga gala na nakulang lang siya sa pagpasabot o communicate sa iyang parents. Kasi nga po, maroon pa ni Kuya John, kung galing magtiayon mong duha, inahanglan yun nga sa matag desisyon nga inyong pag-amuhaton, mukonsulta gid mo sa inyong mga parents mga gala. Okay, para asa pa po ang inyong pag-uban duha kung iayahon ka sa imong mga desisyon, diba? Nagulang lang yun sa pagpasabot o si Cinder po moraga kanang nasayop lang po diya kaya bali na misinterpret niya ang gibuhat sa iyang bana. So sorryahan ninyo na Ma'am Cinder hindi na kay padakuning problema kay ang sa itawag ani sa kulahian mo good Ma'am Cinder ang gibuhat sa imong bana para ragod yapon sa imuha o sa inyong anak doon. Kulang lang talaga sa komunikasyon, mga gala. Muna, importante kika ng komunikasyon, mga kaingan, ha? Sa matag desisyon, inyong pag-abuhaton, konsulta yun, di ba? Kaya mas maayo man ang mag-story mo doon sa imong pares, ayaw mo mabuhat o desisyon, kaya baka tinambagay pa mo, sa maayong buhaton, o sa dili, di ba? What for inyong pag-apares doon, ha? Kung iayahon mo sa inyong mga desisyon, di ba? Salamat kayo, once again, Kuya Zon, na rakad sa may lapitan, San Fernando, Bukidnon.

Kamog na aday magatambag rin magana from our texters nga namino ganado karon matod bani 4248 agad BM Lady Diana og sa tanan nga namino sa imong programa. Shoutout sa Siton Family DJ namino sa imo karon ay maghapon po sa Siton Family. Magagat soon in pala sa ating programa ngayon. Magraghapon po sa inyong lahat siya. DJ namino sa imo ha? Ay namino sa imo karon DJ. Gusto lang nako magtambag sa imong sender atin. Kasabot ko sa gibati ni mo, Ma'am Sender. Alright. Kay minyo na po ko o gusto nako nga kami ang unahon sa akong bana. Pero nakasabot ra ko sa side sa akong bana, Sender. Sinabdanay ra ang kulang sa inyuhang duha. O diba? Nagulang ragid sa komunikasyon. Pag sinabdanay sa usag-usa, maghigala. Ginahanglan ka ay ang imo pong paminawon ang side sa imong bana, Ma'am Sender. Let him explain. Paminawa og sabda ang iyang rason. Kaya makita mo po nato nga ang iyang intensyon is maayo, Ma'am Sender. Maplaster iyang ginikanan o parang makafocus na siya sa pagatiman og pagtukod sa inyong kaugmaon na sa inyong kauban sa inyong anak. Pag-storya lang mo, Sender, ang importante karon wala kag ipasagdan sa imong bana. Basin inyuhan ang balay sundong ipabuhat pareha sa akuha, naghulat rako. O, diba? Sa moment nga na-plaster na ang ginikanan sa lalaki, balay na po nila, kaugalingon na po nilang balay ang una-unaon. Magkita ginato po nga, responsable nga pagkalalaki ang bana ni mo, Ma'am Sender. Misinterpret lang talaga ang kanyang ginawa. So, kinahanglan lang ni Pagsabot, Ma'am Sender. Komunikasyon, matok sa inyuhang duha. Para ba niya, importante karon wala kang ipasagdan. Tama naman, di ba? Ang importante, wala mong ipasagdan sa imong anak, Ma'am Sender. Kaya ang problema diha, kung sobraan niya ka-focus sa iyang ginikanan, dili na makapadalag pagkaon sa inyo pang konsumo, ganap mo ragdi na maayo, Ma'am Sender. Pero kung gali man, wala kang ipasagdan inyong konsumo, kompleto pag panginanglanon inyong bata, wala mo gipasagdan ka na okay, ragid ka ina, Ma'am Sender. Muna ngayon ka ay i-stress ang mga butang-butang. Hey, trust me, maayo yun ang intensyon sa imong bana. Nga nung ibuhat na niya. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. You're welcome po. And maraming salamat din. Maghapon once again sa Siton Family. Kung ganin mo, Sender 4248 nga na minaw. Ganato ka ron. Salamat po once again. Lady, all we need is just 40-4037 matod pa niya Lady Diana para sa guan. Dapat unahon yun sa iyang bana ang iyang pamilya karon kay minyo naman sila na anapag yun anak ang kaugmaon sa ilang anak ang ilang prioridad. Uy, lahi-lahi nga opinion mga higala. Ang aduag na rungog ganong gapunon kay matod pa ni 4037 maayon na kunog mas maayon na kunog unahon sa lalaki ang iyahang ayang pamilya karon kay minyo na sila og nana sila'y bata. Pero mga gana, nagipasabot manggod sa lalaki, di ba, si Sender nga. Sa wala pa sila nag-uyab doon, daan na niniyang saad sa iyang ginikanan. Nga mo-abroad siya, o patukuran, o paayuhon ilang balay. So, kibali, isip anak na nagsaad sa ginikanan, ihal na pong ituman iyang gisaad, mga kaigan. Labi na nga, tigulang na po siguro iyang ginikanan. So, wala naman sigurong masama dyan, mga kaigan, di ba? As long as wala lagi gipasagdan si Ma'am Sender o man ang iyang anak. Kay matod palagi ni Kuya John, mabot ramang ihapon ang panahon. Nga kung galing man, maplastar na ang iyang ginikanan o naanay kakulingon niya income, iya ilahan na pong balay ipatukod o makafocus na siya sa kining kaugmaon na nila o man sa ilang anak. Ano na, di ba? Hindi mo siguro na ito lainon pagsabot mga gala. Kay luwi po ng lucky, no? Grabe ba niyang paninggamot sa laing nasod para makaprovide sa iyang panginanghanon. Dubli pag iyang kahuna-unaon. Kaya napay iyahang ginikana na po iyang bagong pamilya. So, hindi po na ito. Hindi po i-take for granted ang kahago sa lalaki, no? Itong sabot iyang gibungat mga gala. Hindi naman na itong responsable siya nga pagkaanak o responsable siya nga pagkaginikanan. I mean, pagkabana, di ba? Kasi nga po, wala man gipasagdan si Sender kung iyang anak, di ba? Kapun po hon, lahat pong balay itukod ani mga gala, no? Sure ko, maugin ni mahitabo, Ma'am Sender. Trust me.
nakaplano na natanan. So, nahuna sa imong bana, Ma'am Sender. Munang relax ka lang dyan. Ayaw ka i-stress imong kagalingon, no? Labi na nga, full-time mom ka sa imong anak diha. Pag-focus, di ba? Sa kaniya nga, pagbantay sa imong bata. And from 1388, Marvin Agad, PMDJ, advice lang ko sa sender. Sender, nakasabot ko, ana, basta na kay ugangan, nga dili gusto magpapildi. Ay, grabe naman sana. Rago naman siguro nagigisgutan, mga ganagalan. Nakaginikanan, nga dili magpapildi. Ang sana, unta maghuna-una po at imong bana o tarong. Okay raman mo tabang, pero dili kinahanglan bongga yun, kinaan naman sa ikaw galingong pamilya. Support trust siya sa iyang mama Papa kung kinahanglan, alright? Sige, yapon yung opinion, mga gana. We are all entitled to all our own opinions. Pero make sure po nato nga dili offensive ang atong opinion, mga gana, ha? Pamili po ng below the belt na po't nga mga opinion, mga kaigyan. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. From 5886, Marud Pania. Hi, maghapon, BFF. Kumusta magkakaroon ng adlaw, BFF? Okay na ko dali, BFF. Kaya nga po, napaghani mo niya. Nabirin ko paminaw sa imong programa atong ni Aging Simana Guapa. Kay Pila ka days. Huwag alit ragapalong ang radyo kaibigan Guapa. Oy, I miss you, Guapa. Oy, salamat naman. Kaya nga po, gani mo niya, BFF. Lagi naman mo, wala na tagarit sa kanginan magkana. Pero hopefully, dili na may tabo karon nga semana, no? Siguro nalalag doon sa panahon o sa mga rason nga nang mawala tagalit. Pero hopefully, na itong i-pray nga dili na may tabo karon nga semana, mga kagana.

Nadari Ma'am Jalika. Salamat po. Special greet sa imo, the DJ nga gwapa. Amping ka always sira gwapa. Kung wala to akong music, ipang request, ilisa na lang nako DJ. Ilisa na lang nako DJ ng aking radyo para ni sa imuha nga music gwapa. Wow. Sobrang sweet naman. Salamat naman. Hapon, ganin mo liha. Ako sa ganagong BFF na rekad sa may Purap Noibi Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat kay Bia. Kinis yung mga galan, no? Always present, never absent sa itong programa. Mas mag-absent pa kung siya, ha, mga tao. Kaya nagsunod, adlaw, maingon naman siyang absent na pong kagahapong gwapa. Sorry kayo, ha? Makasolid na itong ating pamirang mga galan, no? Kagasunod-sunod yun sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Salamat kay Balanga, tamong tanan, mga kaigan. Salamat kayo. Kahilak mo sa tas inyo. Pero salamat once again, BFF. Ito nang i-play karoon tao doon, imong request nga awit niya. Eh, Kuya John, once again, magreghapon, Kuya John. Salamat sa imong pagpamina o kapag pagtambag sa nung sender kaganina. Ano ay tambag dere from Sir Blast 2.0. Basahon na na karoon taon-taon. Eh, sige, basahon na ito mga gala para itong... Ano ba ni Sir Blast or Balarote nga nagleto karoon-taon karoon sa Facebook Live. Always meant to be my destiny. Ang pinakasakit kay ang pagbati nga wala kagi appeal sa usa ka dakong desisyon nga maka-apekto sa inyong pamilya. Bilang asawa, lagi mo agree po ko mga gala nga diha nga part si Piat Good ang lucky, di ba? Ay, oh, nagulang mong good siya sa kiniya. Nagulang siya o ganang tarong ang komunikasyon ba? Gulang ang pagpasabot niya siyang asawa. Nga nang buhaton to niya. Unang na-feel ni Sender nga mo nag-invalidate iyang opinion. Iyang katungod isip asawa nga mo comment anang butanga. Nang dili po na ito ma-blame ang ibati ni mo Sender. Kasi nga po, na-disinterpret niya. Wala niya nasabtarag maayo. Unsay intention yun ni I mean sa iyang bana. Bilang asawa, normal lang nga masakitan ka dili tungod kay kontra ka sa iyahang mama kung dili tungod kay gusto nimo nga unahon ninyo ang inyong kaugalingong pamilya. Naana mo'y anak, nag-abang pa mo o nagplano pa mo para sa inyong kaugmaon. Mao nga natural lang nga mangutana ka ngano nga ang iyang among pamilya wala na una. Ang imong bana base na gusto lang po niya nga matabangan ang iyang mama o gatagan siya og income pinaagi sa boarding house. Maayong intensyon pero ang problema kay dako nga desisyon ang pagloan o kwarta nga wala kaniya gikonsulta. Tama yun. Sa kaminyoon, ang dako nga utang, plano o responsibilidad kinahanglan sa butan o desisyonan ninyong duha. Tama yun. Talk to your husband, not to win the argument, but to make him understand your pain. As a wife, dili selfish ang gusto nimo nga unahon ninyong pamilya. Naana mo'y anak, ug nag-abang pamugbalay, ug naa po mo'y kaugalingon nga mga panginahanglan nun. Natulad rang nga gusto nimo nga una ma-establish inyong pamilya before mo tabang sa uban. Ang pagtabang sa ginikanan is a blessing, pero ang gamin niyoon is also responsibility. Kung magminyo ta, ang mga dako nga desisyon, especially sa loans, utang, o investments, dili na dapat ako lang, kundi kita na. Alright, aha! Nakasabot ko sa punto ni Sir Blas, mga gala noon. Dili pa kayo nalalim, dili basta-basta nga desisyon ang pagloan o dako, labi na nga dako ng kantidad, mga gala. Kung natulad na ako ng isip asawa, nga gustuhan ni Ma'am Sender nga sila ang unahon, labi ng nana sa anak, aha, gabored pa sila, gaabang pa sila balay, o dagan pa sila mga panahanglanon. Kung ako nga gustuhan ni Ma'am Sender nga sila i-priority sa iyang bana. Salamat kayo, Sir Blast, no? Kaya kuminuon na gano'ng mga gala, dili na nga ako-ako lang, di ba? Dapat kita na. Duha na mo duha mag-desisyon. Duha na kautog ang mo-function mga kaigan sa kaminyoon, dili o sa lang. Desisyon nga pagabuhaton, dapat sabutan, dapat isgutan og maayo, dapat magtinambagay. Dapat tinabangay. Kaya mo na yung pinaka-purpose sa kaminyoon mga gala. Salamat kaayo, Sir Blast 2.0, Sir Blast and Judy, or Sir Blast Arbalarote. Garagan magpangalan.
Salamat po sa blessings again sa imong tambag para kang sender karong kapunon. All the way from the Little Hong Kong of the

South Pagadian City, nanonood po sa atin ngayon through Facebook Live. You were always meant to be. Pansan eh, pag bulag mo, oy, ginaghan mo puli, ha ha ha, pag sorely, ha ha. May hapon si Madam Relin ni Gaspi, lahi po ni sag musibay po ni sag danan. May hapon na lang kanin Madam Relin ni Gaspi, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Hold on to and give my love until the end. From 6140, about Benedizo na yan. Para sa ako ah. Para sa ako ah. Okay raman ang gibuhat sa iyang bana kay nagtuman raman siya sa iyang saad sa iyang mamagpapa. Kulang lang og pagpasabot sa imo sender. Dili jud man sayop mo ah. Kay dili man sayop mo tabang tasarong ginikanan. Wala man sad mo gipasagdan sender. Gituman lang egatigong patosa og para balay. Na po dahil ninyo, suporta na lang sender. Aha. Madali from 5719 para sa Godizay, walay sayop sa gibuhat sa iyang bana. Ang sayop lang kay wala na nang hit og darong kang sender. Og wala ipasabot og maayo kay minyo man sila. Kung buot huna-hunaon, maong isip mana mo, di, mo konsulta mangyod sa... Mag-konsulta kay ka sa tanan desisyon sa imong buhaton sa imong asawa. Alright. Napadari, minyo na sa DJ. Wala ko po sila na minyo. No, live-in partner pa lang po sila. Pero nana sila'y bata, mga gala. Time check is already 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po sa kapunod makaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang. Ay, napara isa ka-comment. What if unahon si boy? What if unahon sa boy ang inyong balay pag maplastar na mo sa iyahang... Isa daw? Wait lang. Naglibog ko. What if unahon si boy? Sa boy ang inyong balay. Pag maplastar na mo o sa iyahang mama. Parang it's a matter of priority siguro, Sir Blas. Dili po nato mabasa magun. I cannot speak in behalf of the guy. Lagi, dili man ako siya mga gala. Pero wala mo nagkabalo kung si pinagarason nga nung unahon niya para sa iyaha o i-plaster iyahang ginikanan. Ayahe din ang balay, kibali plus pag-plaster sa iyahang pamilya karon. Pero ako, basis sa advice ni Kuya John kaganina, sabtan ako ha, para sa kuha, murag mauto ang pinaka-purpose. Pinag-intensyon sa lalaki nga nung unahon niya i-plaster iyahang ginikanan. Okay, the moment ako nung Sir Blas nga, mag-plaster yung una iyahang ginikanan dahil na po sila kibali ga-generate itong income, na nasilay kaguli yun yung income, at least man lang kanang matapos na ang iyang obligasyon, kumbaga, o iyang huna-unaon sa iyang ginikanan. And the moment nga maplaster na iyang ginikanan o ganay kaguli yun yung income, pagka-focus na siya panghabang buhay sa iyang kaguli yun yung pamilya, which is a sender o kang ilang anak. Ilisod ka ay nang hindi lalay mag-abang kay mahal ka iyang abang ron. Tama po. Lagi na mga gala, wala mo kong tagabalo sa pinakarason. Ngayon lang nabuhat to sa lalaki. Kung pwede pa lang itong tawagan karon ron. Unang dapat yun, no? Kinahanglan din yung story ako ni mong bana, Ma'am Sender. You have to listen to his reasons. Paminaon siyang pinakarason. Ngayon ka na nabuhat na niya. Ngayon nga unahon nag-blaster iyang ginikanan kaisa sa inyo, ha? Pero ayaw po nang in a way nga makiglalis yun ka. Nga mamurag masab, marag. Ang dating kumbaga is makikompetensya ka sa iyang ginikanan, ha? Huwag naman po ganyan. Pagayuan lang iyang rason. Ika nang masabdan ni mo siya. Masabdan po niya ang imuhang hinanakit di, ha? Manang, inahanglan din yung magstorya mo doon, ha? Pagstorya mo, Ma'am Sender. Okay. Ikaw na maging magkapaminaw sa iyang pinakarason. Kaya kami, di man mo siya makontak diri sa mga sasabi. Ang mga mga adari is murag tagna lang yun siguro. Alright, no? So, mga alam mo siya, zambay lang po kayo, Zan. Mabalik pa na mga gala karoon taon-taon para maghati ako finaling advice para kang sender karoon kapuna. So dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala, ha? Keep on tuning in while mabawot na mga gala mamino po ta sa inyong ibang request ng mga awit. Only here na 8.5 Radyo Kaibigan. Mauni, huwag ato niya.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: 98.5.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26, Boston.
1: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Gmax, pito kabuo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Yeah, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pinto ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong samad o na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong hihaplas sa samad.
1: Glory to God.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan samad.
1: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
1: Okay.
6: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
6: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
6: Lima ka buo.
1: Okay.
6: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo
0: and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

58 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Honest, don't see what I po ang sigap ko ng makaigan. And you're still listening to Love Diaries, their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga nagatambay paghihapon sa Facebook Live, karang kapunon, ikaway-kaway naman dyan sa inyuhang lahat. Magalang, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og finale ng tambag para kang letter sender karong adlaw. Siya Ma'am Risa nga nagpadala sa iyang sulat. And I hope nga namin o kagaroon Ma'am Sender nyo daghan kita tambag nga nabasa ka ganina. And I know for sure nga daghan kita magkaagbasihan or pagtulunan or magabutang imong matimbang-timbang para sa imong pagabuhatong desisyon. Here's a little bit of advice coming from Lady Diana. First and foremost, salamat sa imong pagsalig o pagpaambit sa imong gibati diri sa atong programa, Ma'am Sander. And I'm here to assure you nga dili ka oe o dili usab sayo nasakitan ka sa imong problema nga iatubang karon. Normal lang nga mapektuhan ka tungod kay partner man mo o naa na mo'y anak nga pareho ninyong responsibilidad to ha. Sa akong pagsabot, Ma'am Sander, dili ang loan ang problema. At mas bugat nga nakapasakit ni mo, mawag pagbati nga murag. Wala kag i-appeal o wala i-appeal ang imong opinion o sa kadako nga desisyon nga maka-apekto sa inyong kaugmaon isip pamilya. Bisan pa og siya ang nagtrabaho o gamaoy ng utang, ang epekto nga maabot gihapon sa inyong relasyon o sa inyong mga plano. Sa pikasbahin, Ma'am Sender, sabta-usab ang iyang pinakatumong anong nabuhat to niya. Kaya I know for sure nga naasay reason behind it, Ma'am Sender. Posible nga gusto lang yun niya nga makabalos siyang ginikanan o matuman ang dugay na niyang pangandoy nga matabangan sila. Wala may sayop ang pagtabang sa ginikanan, labi na kung kabaluta sa ilang mga sakripisong ipang buhay. Apan kung nana sa ikagalingong pamilya, hinahanglan yod nga timbangon niya ang responsibilidad sa duha ka panig, Ma'am Sander. Ang Sander ayaw dayon hon auna ang dili ka mo ang iyang prioridad. Basin dili lang gid maayo ang iyang paagi sa pagdesisyon o pag-istorya kanimo. Ang tinuod nga problema mao ang kakulangan sa komunikasyon, konsultasyon sa imong opinion, Ma'am Sander. Kung magkasinabot na mo, ayaw sugdi ang istorya pinagi sa kasuko o pagsumba. So dihi siya sa kalmado nga pamaagi. Igna siya nga dili ko supak na mutabang ka sa imong ginikanan. Ang akong kasakit, wala ko niyo mag-apil sa pagdesisyon. Gusto lang nako batiun nga partner ko mo o madunay bilih ang akong opinion. Kung tinood na seryoso na mo sa plano nga magminyo, subi na ninyo ang batasan sa pagdesisyon isip usa ka team, Ma'am Sender. Ang balay sa ginikanan mahimong mapaayo na as umaabot nga panahon. Kung ang inyong kaugalingong balay, mahimong usab na ninyong matukod pohon. Apan ang pagsalig o panag-uyon kung madaot, lisod na ka ninyo ibalik, Ma'am Sender. Hinugdumi, ang pagtabang sa ginikanan o pagatiman sa kaugalingong pamilya, dili kinahanglan mahimong kompetisyon. Ang importante, klaro ang inyong plano, kabalo mong duha kung asa padulong ang inyong pagpaningkamot o pareho mong makadungog o matinahuron sa desisyon sa usag-usa. Hamping inyong relasyon, Ma'am Sender, pinagi sa komunikasyon ay mauna ang pundasyon sa malungtaron ng relasyon. Ayaw tuguti nga ang usag desisyon mahimong hinungdan nga magkalayo mo sa usag-usa. Ang tinuod nga kapikas, dili lang mag-ubanis sa kalipay, dili magtinambagay, usab sa tanang dagong desisyon sa kinabuhi. Namang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat guys sa tanang naghatag, nagpadala sa iling tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Daghan kaayong salamat po sa inyuhang tanan. Huwag mo na po buhon, mag-uwan na mag-iapit na mga kaigan sa sabang oras sa sabang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabukong person ay 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diara sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay.
This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maghapon ka ratong tanan, and to God be the glory.

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego blend jelly paste!
10: Kalami ane!
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
21: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So
5: akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: May buntag igan, may buntag.
15: Ba, na-complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Walilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilagi sa gahong tagyo.
14: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
15: Lugay na.
14: Nakagi kag hospital ka at tutungod sa imong sakit?
15: Juan, katong nag-abot na ako din ni Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa bigimak, pinagi sa gahong sakit. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inana, di ay, wala na naayon na ay palaka. Wala na kinarapitang magkawin sa ginoon.
14: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
15: Norma, Alistair Morinkin.
14: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo, ha?
16: O si Ato Igan, na Alex.
17: Ang pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
16: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
17: Kano-kano ka na ako, Pastor.
16: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
17: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
16: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
17: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
16: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
17: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
16: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
17: 5 ka buo.
16: Okay.
17: Di mo rabok akong ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
18: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
18: Naapari ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
12: Kanina!
6: nindot, no?
7: Sama sa Lighted Signage, Panaflex Signage o Blackout Signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
18: Doon natadirin, no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paliog Palaila din taga-asa.
3: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, VG Max Plus?
3: Opo, VG Max po, inalo sa gatas.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng VG Max. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ngayong buntag, Pastor.
6: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
5: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
6: Ah, okay. So, kamusta man?
5: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga. Dako gani.
6: Oo.
5: Nga. Di mo mo tong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
6: Oo.
5: Na mostly apahan na ko kuan pagkagabi ana maayo gid ang pang tulog pasto kay wa gyud nagmulungon ba
6: pila pa ka Vigi Max imong nainom adto
5: na may Vigi Max na dapat na ko kuan mo tong wala ko nagpalit dali mo kay na ko una ko palit wa okay, man kay baog maani ka tago
6: away olay problema naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kag Vigi Max, nawala ang ngulungol sa imong tiil.
5: Oh,
6: asa ka, okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo
5: na.
6: Wa,
5: wagil na basta na ko ng ngulmo sa gabi ba?
6: Oo.
5: No, luwa yun ang mayong pagtulog na ko bakay di na ngulmo.
7: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Yes, Egan.
6: Magsisimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka biton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
8: Ako, si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
7: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
8: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
7: Okay, oo.
8: Gibutangan dayon ako, gipriyan yun ako, pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
7: Yes, yes, oh.
8: Sabado man itong itabo, pastor. Bali, sabado sa odto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, pastor, akong ipainom sa ita.
7: Okay.
8: Pagka-Domingo sa odto, pastor, ang nana, pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
7: Uy, daghan na.
8: Okay, kung ano, pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
7: Ah, okay. So, mura gwa to masulag mananap siguro, nagi-diprin siya iyang mata. Nagi-niturok.
8: Oo.
7: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
8: Muna ka muna, orot, pastor.
7: Pila ka, VG Max?
8: Tulo.
7: Tulo ra. So, okay na karon.
8: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
7: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
7: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
15: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
7: Ako kita ka San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
15: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naano sa labero ibalik na rin kapos niya kay iari ko na
7: okay
15: kaya magiging muna mo linanto ni sila ka rin sa mayor kay namaistas niya na rito maaroma akong kuhan kanang milibat o nangyay mo na mo. Inong ko sa ang kasama tanang niyo kung pagkama ni inong ko sa tanang bibibat Anton ang ibotanan ang ulang ko na din ang karuan na ako harap ni ko ang tanang bibibat malang ulo inong ko inong malang ilo ang tulo pagkaran na ilo ka nila na ko ang tanan na ko ang nila na
7: nahuyos
15: na alos na ang pasalamat alos na
7: salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidawdugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila nakapilya yung nakalit karon kay wala niya dyan. Isbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magka

0: Radio kay Bigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, akin sa ni Palayog?
10: Igan Best Paler ni Paso?
9: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Beta Paso, kasi Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
9: cellphone. Okay.
10: Nako.
9: Yes,
10: Yang apo ko no, nananaang gisakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitima sa kabuo. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita og tiyan gyud limag-limag sa kita tiyan pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning nyo apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang kainin na yung Dr. Pastor, ang kuan ko noon yung...
9: Appendicitis ni Buto. Yes.
10: Appendicitis ni Buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga akong ipa-inom to. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, oh, tipaminawan, may ganing rumami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya ipa-inom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Salamat Pastor. Bona yung testimony Pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bijimak singali patay na yang apo kuno Pastor.
9: Okay. Salamat kay Igan ha. Salamat Igan na bit.
11: Happy anniversary.
7: I love you. Beautiful.
11: Akong gift nimo.
7: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
11: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan
0: Villanueva Funeral Homes. De kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

Alas 6:05 sa kagabi on. Rich Schumann, tingala mas DJ Aya. I still remember me. Mayong gabi, magubano-bano sa kita sa programa ang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Matag Lunes hangtod Biyernes. Kumusta man ato mga suking tigpaminawan? Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod o duha ka syudad nga ginang gilangkuban ning

ato ang kinatibuk ang kawani ning sibihan ang 98.5 radio, kaibigan. Every step I take retreats, every journey always brings me. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong station manager, Sir RJ Danggalyo. Station operation manager, Sir Romy Chang. Atong finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Technical consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo. Station technician staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bidriho. And transmitter technician, June Tingkang. Kamusta mong tanan diha? Mayong pamahon-pahon? Mayong sayong kagabhion? Alasa is 7 sa kagabion. Kaning oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man sa Herviva Coffee Blend. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, adunay 25 ka powerful ingredients para sa ato ang panglawas. When love is truly. Kaning ingon nga pinagpalang kapsula tungod kay maayo kini sa atong mga ipangbati, labi na kadtong adunay mga cancer, insomnia, adunay mga heart problem, aduna usab gibati diha nga UTI, ingon man arthritis. So gikinahanglan kini sa atong lawas kaning 25 ka powerful ingredients para sa ato ang VG Max. I mean, ana-ana ang 25 ka ingredients nga gisagol o maghimong kapsula. Mao ka na nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ato nang itawag og pinagpalang kapsula tungod kay daghan ng mga balatian ang naayo ni ini. Daghan na kayong mga testimonya nga gihimo tungod kay sila totally nga naayo tungod ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Nga manusab ang Aroma Plus Herbal Oil. Nami kayo manuhot-suhot sa inyong mga kalawasan, itong mga gipanuhot. Sakit ang itong mga kalawasan. Itong adunay mga piang o nalisa diha. Nami kayo siya kay halang-halang. Huwag imo yung ma-feel nga kanang nanuhot-suhot ang iyahang kahumot o ang iyahang kahalang sa ito ang mga pa.

Huwag usap, ano na usap kita ay Herviva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. This is meant to be. Aduna kini Stevia, Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Guyabano, Tungkat Ali, Ingon Man, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Ako nang ipamulong sa unahan, aduna kini Stevia Leaves. Mayo kini sa ato ang lawas ang kung mag-coffee man lang mo diha, dili na ta sa Herviva Coffee Blend. Samtang gapaminaw diha ni DJ Aya, hulat-hulat para sa ato ang revelasyon sa kagahapon. Inom-inom og kape diha, mag-Herviva Coffee Blend na lami kaayo. Ito yung ma-feel usab ang mga ingredients nga nakahalo ni anang kapiha. Herviva Coffee Blend, diri na ta. Ato ni. Alas 6:11 sa kagabhion. O, gani ang unang awit alang kaninyong tanan.

Alas 6:16 sa kagabion. Kaning aros atod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, ingon man Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Og Herbima Coffee Blend. We've tried it out. Kumusta mga nanay, ati, kuya, tatay, nakauli na bagikan sa trabaho? Maulan sa gawas? Gaulan pa bagi hapon? Nakaluto na ba si nanay sa paboritong ulam ni tatay? O sa paboritong ulam ni kuya o ni ate? Shoutout diha kang Angkog Dairans. Mayong gabi diha kang sa kong amiga diha si Leonella. Sa inyong tanan diha sa Dagumbaan, Maramag, Bukidnon, mayong gabi eh, mayong pamahon-pahon. Diha usap kang May 30. Kumusta diha, Ma'am May? Og mayong gabi usap din ha kang Kuya Juni Damayan. Kuya, tawag ra si DJ Aya ha. Kumusta man diha Kuya Johnny? Kumusta nga tong pamahon-pahon diha Kuya? Amping kanunay, amping sa pag-drive. Shout out usap diha kang Chan Rambo sa Mindanao. Yes sir, kumbati tani. O ingon usap diha kang Stephanie Perez, mayong hapon, mayong gabi, mayong sayong kagabion diha sa Tibuli, South Cotabato. Shoutout diha kang Jeff Berra.

Maya gabi, usap din ha. May paglantaw-lantaw sa ko ang mate Maricar Vargas Ole. Musta diya, bibo na ang lungsod sa Maramag. Alang sa kasaulugan sa araw ng Maramag. Og diyaw sab kang Mariju Zungka. Hello, Philippines. Greetings from Europe. Croatia. Ani sa Croatia. Love is truly right. This time is truly right. Nakakonek ba ang Boss Radio FM sa Wao Lanao del Sur? Mayang gabi diya kang ati DJ Ching Remix. Shoutout sa Midiha Madam sa 102.7 Boss FM Radio sa Kilikili, Wao, Lanao del Sur. Mayang gabi sa pinakang ati Zenny Rubio Maturan sa lungsod sa Don Carlos. Kumusta ang Viglight FM 96.5? Pastor Eli Tinaco.

Alas 6:20 sa kagabi o kaning oras sa tud kanato once again sa VG Max Herbal Plus. Herbal Capsule, VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ingon man diha sa GRD Printing Services sa Dikit Building Balangay 6 Quezon Bukidnon. O ingon man ang ato ang Herviva Coffee Blend, Puego Blend, Chili Paste. Kaning tanan, ana mapalit diha sa may Kaibigan Center Ground Floor Aquino Building, Poblacion, Valencia City. Pag-usap diha sa diri sa atong istasyonan sa second floor AMQ Building, Sayre Highway. Diha usap sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center Purok 5 Poblacion Public Market, diha sa beside sa food court. Usab diha sa Maramag, Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Kung mapalit diha ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Gingon man ang ato ang Herbiva Coffee Blend, Puego Blend, Chili Paste. Atong gusto mga mag-dealer, bisita lang mo diha sa atong mga center nga atong gi-mention while ago. Sayang kalimot mga igan nga ato ang VG Max Plus Herbal Capsule sa gikaingon na ni DJ Aya, kini panglaban sa cancer, cold, colon cancer, o katong na ay mga constipation. True enough, no, kaning constipation, grabe good ka, helpful ang kuan, ang VG Max Plus Herbal Capsule. Dahan na kayo mga na testimony ani. Bisan ako sa akong kagalingon, makatestimony good ko ani, makatestify ko ani nga VG Max Plus Herbal Capsule maayo sa constipation at sa uban pa na itong mga balatian. Labi na kadtong adunay mga dysmenorrhea, flu, glaucoma, dunay mga uric acid or gout, UTI. O one time naami kanang before dito sa pangantukan, naami customer ani nga kanang ang ihang dalunggan nang nai something smelly. Pwera sa mga nanghaon, no? Sa mga nanihapon. Pero smelly. So, niato siya dito sa ako. Palit siya aning kuan, VG Max Plus Herbal Capsule. Ang iyang oil ani, ang katong liquid sa ilalom sa kapsula, iyang gipatulo sa iyang dalunggan. Every time nga maging ato daw iyang dalunggan, kay murag na sanay na po siya nga na daw, imuing ato gyud. Mora to iyang ipatulo ang kuan, VG Max Plus Herbal Capsule. So, shoutout din ha ka Ma'am Rowena Duri. Ano niya kung suki kayo VG Max sa una. VG Max Plus Herbal Capsule. True enough. Dayon pod katong time nga na accident si DJ Aya. Ako ang bukto, no, na kuan man siya pagka-accident, na lapnos. So ang kaning VG Max Plus Herbal Capsule, ang iyang liquid, ang iyang oil, maoray gi-haplas, nag-dry dayon. So praise God, grabe kayo ka-powerful ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Dili lang sad sa ingon ining agibati, daghan pa mga balatian ang ginaayo ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. So originally, diri na sa 98.5 Radio Kaibigan. Nato mapalit. So ayaw mo og tuo-tuo anang mga naa sa palibot kung unsa man galing na o basin wa ta kabalo nga mga fake ka na. So magmaigmat na sa ato ang palibot. After all, alas 6:24 sa kagabhion. So ania ang laing dingaw para kaninyong tanan.

0: Alas 6:29 sa kagabihon, balik na sa itong pagpanag-uban sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kaniyang oras atod ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herbiba Coffee Blend.
1: I guess it must be
0: Aduna kitay Hello maayong gabi eh.
2: Kusuga kay imong radyo.
0: Salamat kayo kay kusog kayo kong among radyo.
2: Asa pa namong ulan ni kusog kayo.
0: Thank you. Kinsa ni palihog?
2: Jan.
0: Jan sa San Fernando. Maayong gabi Sir Jan. Unsay ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
2: Ay manibay ala ko sa tanang nga naminaw grabe ka ulan diri na pita. Di ha, undang na.
0: Duwa ko kabalo ba sa gawas? Sige, go ahead Sir Jan.
2: Ay manibay ala ko namin nagiri sa halabitan sa mga punyan doon sa tanang mga kasikbit na dapat sa silingan ay. Mayong gabi. Mayong pagpa ni hapon. O gini mo di ha, di jaya mayong hapon. Hapon o gabi na.
0: Gabi na Sir Jan.
2: So tanan na lang ng mga DJs, mga anchor dia.

0: Mayong gabi. Request ng song.
1: Unsa nga song?
0: Bigay ka ng may kapal by Jerome.
1: Okay, daghan salamat.
0: Sige, bye-bye. God bless.
1: Kato si Sir John ng San Fernando, ang diehard listener sa radio, kaibigan. Maayong hapon diha sa mga, o maayong gabi diha sa mga taga San Fernando. Maulan nga kagabhion. I hope nga amping mo diha kanunay o gingon man nakapanihapon na. I hope nga nakapanihapon ang tanan. Katong mga kaigsuna na to nga naadapit diha sa may mga medyo bakilid ang balay. Amping-amping mo diha kay basin sigig ulan-ulan no ang ato ang prone sa landslide.
2: Well, here we are again.
1: Alas 6:31 sa kagabion. Daghang salamat sa atong mga suking tigpaminawa din sa poblasyon sa 31 ka barangay sa Valencia City. Mayong gabi usab diha sa lungsod sa Wao, Lanao del Sur. Diha sa particularly dia sa Kilikili. Ingon man dia sa lungsod sa Kibawi sa may Talahiron na kung diin nahimutang ato ang letter sender karong gabi una. May gabi usab dia sa lungsod sa Don Carlos sa Kadingilan. Ingon man dia sa Marama. Diha sa San Miguel, Colambugon, daghan kay mga listener dihang dapita. Maayong gabi usab diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Lantay, sa mga Baha family. Maayong gabi din ha kang Honey. O

0: pasaya sa mga Lumay family sa New Eden o sa Branca family o sa Estampa. Estampa family, Dormal family, Alin Nyabon family, request din ko og song In My Dream. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh, Lili Aya.
0: Hi, hello, mayong gabi eh. Kumusta?
1: Okay na, ikaw na naman ka diha, DJ Aya.
0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Si Carol ni DJ Aya.
0: Hi, kumusta, Ma'am Carol?
1: Okay ra, miss na kita, DJ Aya.
0: I miss you too. Kumusta ba kalagad ni DJ Aya ba? Sorry?
1: Pero maminti mi sa magnet, bawa kita nagkita.
0: Ah, okay. Dili rata sa radio, kaibigan, sa 98.5.
1: Okay, araman si Lady Diana.
0: Lady Diana, alauna hangtod alas 3 ang ihang program.
1: Ay, gapang gabi eh, di ay ka, DJ Aya.
0: Yes, Ma'am Carol. Sa ikalagad ni DJ Aya, kung gabi una. Manimbaya
1: ko.
0: Sige, go ahead.
1: DJ Aya.
0: Go
1: DJ
0: ahead.
1: DJ Aya.
0: Yes.
1: Una-una, sa mayong gabi, salamat sa pagtubag. I-greet na ako, mga friend. Katong nasundan ako, Juan, si DJ Aya, si Jan, taga Halapitan, si Black Janby sa San Fernando, si Lilith Sungkit, si Ivan sa Valencia, si Ronel Tisoy sa Rebecca, si Giangaina, si Tilma Maglasang, si Kakay, si Ate Mikayla, si Pajibar, si Francisco Sawao, o laras na lang na ako sila tanang DJ Aya.
0: Mm-mm.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede. Go ahead.
1: Kana, miss na miss kita.
0: Okay, I miss you too.
1: Kana lang DJ Aya.
0: Okay.
1: Basta radio, kaibigan.
0: Ato ni.
1: Ato ni, maone.
0: Basta murag, radio, kaibigan.
1: Murag na ano ko la, DJ Aya, ay nabaguhan ko.
0: Ah, okay.
1: Okay na lang. Salamat. Bye-bye, Amping.
0: Salamat. Thank you, Ma'am Carol. Keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued. Sir John, apalihog ko sa imuhang requested song, sir. Nawala ko. Paki-message na lang. Salamat. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong pagpanihapon diya sa Double D House. Sabi na diya sa atong butan. Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalyo. Another caller. Mayang gabi eh.
2: Yes. Bigay ka ng may kapal by Jerome.
0: Ah, okay. Salamat, Sir John.
2: Nag-monitor naman ko.
0: Okay.
2: Sige, kung dili siya makuha, ay katong na lang umaasa lang sa'yo by 6 part in Belgium.
0: Salamat.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Radio Kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
9: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Igan Bibihilot, kamusta man?
16: Ah, okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa biktima?
8: Okay, padayon?
16: Mutuloy nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paimlata na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulad, Pastor Dan, nagpalit siya ang biktima kaya sa among sulingan. Kaya nauta naman ko ato o kanang kak. Itong nga akong ipapalit sa muslingan ka. Kang isanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
8: Okay, okay.
16: Then, tuloy niya, Pastor Dan. Lungutan ako sa iyong anak nga. Kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy yung tutoy sa iyong mama na ulian na gayot, Pastor Dan. Nalbangag naman gusto, Pastor Dan. Na nag-goal na kay ang mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo, Pastor Dan, na ulian na gayot, Pastor Dan. Lungutan ako pinakabuok kapsul. Pag-i-max ang iyang nainom. So, naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang iinom o 4 kabuok ang iyang nainom, Pastor Dan. Bukaroon, maluis Ginoo, iyang mama, maayon na yun ang iyang totoy.
8: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City.
17: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
18: Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop. Radyo Kaibigan.
0: Alas 6:54 sa kagabi on. Kaling oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herviba Coffee Blend. GRD Printing Services. Nanamay mo tangi sa may Quezon Bukidnon. Sa Balangay sa East.
3: I guess it must be
0: ang Fuego Blend Chili Paste. Mayong gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa mga Flores family, Ledesma family na ring, Semila Luz, Bellorijo, J.R. Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronil Traya, Roel Naris Flores, Angelica Kuno, Angelica Kunog, Angelica, request kog song Kumpas from Kibatang Don Carlos Bukidnon. Shout out diha kang Sunny G sa Australia, watching from Australia. Kumusta diha ang atong mga OFW, ang atong mga bakasyonista, ang atong mga turista dihang dapita. Shout out to sa diha kang Ma'am Annie Alivio. Ito diha kang Sir Dong Navarro. Kumusta mo dihang tanan? Magingon man diha kang Manilin Antonio. Mayang gabi diha sa Biniungan, Kitaw-Tao, Bukidnon. Mayang gabi, DJ Aya, pa-shoutout ko diri sa Riverside Village, sa Almiano family, o sa Montes family, especially sa Imuha Ati. I miss you. Request kong song May Kahati. O kana lang, salamat, maayong gabi eh. Riverside Village diha sa Pangantukan, Bukidnon. So yan na to, i-play yung mga requested song. Alas 7 atong pag-asugda ng ato ang revelasyon sa kagahapon. Pagpaminaw daw sa mga taga-Pangantukan, matod pa ni Sunny G from Australia. Shout out to sabdiha kang Ma'am Jane Gray. Hello Ma'am Jane, daghang salamat Ma'am Jane Sangkay sa Philippine Statistics Authority. Hello diha kang Che diha sa Double D House o kang Kuya Ramil. Ngayong gabi ninyong tanan sa atong mga kaubanan din sa 98.5 Radio Kaibigan. Hello diha kang Lady Diana, kang Lady B. Musta mong tanan? Mayang gabi usap din na kang Ma'am Ruby Melesyo.
19: Your kiss was so brand new.
0: She's watching daw nga karon while traveling. Hello DJ Aya, watching while traveling. Naminaw na sila, naminaw.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: May buntag ka Sudan.
1: May buntag. Kinsan ay og tagaa sa Palihog?
0: Isa rin nga kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
1: Ah, sige, Igan. Patayon, Igan, ha? Patayon.
0: Salamat ko sa Ginoo nga na di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato may hapon sa pincer, ipauli niya kay ako ni Doktor, nahantig pag-abot sa mga sa balay na mo, nag-agas na ang libi. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo Big Mac, kung di pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga itakauras, nawala na iyang kainit siya ang lawas. Pasalamat ko sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Pinoy.
1: Okay, salamat sa pagtawag. Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong mga isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Na-arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: Oras sa radio, kaibigan, 98.5, maoni ato ni alas 7.24 sa kagabion. Balik ta sa atong programa sa Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be.
0: Talihog atong gatawag sa atong number na naka-live si DJ Aya, no? Di ta katubag. 7:24 kaning oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, o gingon man ang Herbie ba Coffee Blend.
1: We'd be back to something
0: straight. Hoygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services.
1: I still remember.
0: Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminawan diha sa Lantapan.
1: Your kiss was so brand new.
0: Mag-ingon man diha sa May San Carlos. Mayong gabi diha sa Bagong Taas. Sa Lower Sugod. Sa mga pamilyang maluto. Galon. O ingon man diha sa mga pamilya.

episode jud kaayo mawad-an og inahan. Daghan kayong salamat once again kang ani diha sa Talahiron, Kibawi, Bukidnon. Matumo pa din sa imuhang revelasyon na single ka pa hangtod karon. Oh, ay nay nangita, nay nangita diri og kuano. Nangita daw siya og mapangasawa niya. Pwede ba yon? When love is truly right. Kanang wala pa yung mga asawa hangtod karon, i-prepare pa ni Lord ang para sa inyo. Basin wala pod mo na ngayo. Iampo daw ang imuhang mamahimong kapikas sa kinabuhi. Daghan kayong salamat once again kang Annie sa iyang pagpadangat siyang revelasyon sa kagahapon karong gabi una. Adlong Martes ba? Adlong Lunes. It's a 29 ning bulan sa Hunyo. 2026. Dali ra kayong adlaw no mga

Taod-taod lang ha. Onya ako mo dawat og tawad. Kadyot lang humanon sa nako ang ako ang ako ang kuan. Comment ngadto kang kuan kang ani. Ay matud pa kaning versikulo mo ay nagatudlo ni nga paghigugma og pagtahod sa ginikanan dili na hulaton kung wala na sila. Matag samtang buhi pa ipakakita ang pagpangga, ang pag-atiman og pasalamat ngadto kanila. Which is true. Kaya kita kung wala na nga itong inahandili na nila mabati. Kung unsa man ang atong himuon ngadto kanila. Bisan pag mga itagpasaylo, dili na nila madungog. Ngayon ka nga mubawi ka sa imo mga nahimo, dili na nila mabati. Kung mintras kauban pa ninyo sila karon sama ni Annie, na hawang kayang gibati, naadyo'y kulang. Pero sa iyang part, iyan ang nahimo na iyang gipabati sa iyang inahan kaniadto nga kauban pa sila. Iyang gimahal. Gani, no? Iyang gibulagan ang iyang boyfriend tungod lang sa iyang mama. Para lang yun makauban niya iyang mama. So, ingana siya ka matinudanon o matinahuron, masunuron sa iyang inahan. Daghan kayong salamat, Annie, once again, sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa kagahapon. Kung ito ni tawag karon, pwede na siyang mutawag.

dumating si Sir John to. Base na amoy ato mga listeners, pwede mo mutawag na amoy ika sulti kabahin o ngadto sa tuang letter sender karong gabi una. Alas 7:31 sa kagabion. Galing oras sa tudyan nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lanang. Herbiba Coffee Blend. O ingon man ang GRD Printing Services. Na mahimutang diya sa Balangay 6, Quezon, Bukidnon.

0: 7:42 sa kagabi on. Baligtas at ang pagpanaguban din lamang sa programang Revelations sa kagahapon.
1: Well, here we are again.
0: Shoutout niya kang Regino Libron. Ngayon man din ha kang Christian Leonard Cabuco Operio. Thank you for watching.
1: I guess it must be
0: kaingunan ni DJ Aya ang Vigimax Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients.
1: We've tried it all, I know, but deep inside we know we'd be back to
0: anadiha ang papaya, ngan man ang malunggay, guava, kamote. Kamote taf, saluyot, sampalok, banana, kalamansi, garlic, okra, ginger, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herba buena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, o tomato. So, mao ka na ang 25 ka-powerful ingredients na gihimong kapsula. Pinagsama-sama gihimong kapsula para maisa ra nato og inom. So imagino nato no kung unsa nang mga benepisyo ani nga mga prutas o gulay sa atong lawas na gimix na sila tanan para mamahimong kapsula. So dako kayo ang benefits dito sa atong lawas. Mao'y pangontra sa ato ang mga adunay mga gihambin nga mga karamdaman like cancer, constipation, katong adunay mga diabetes, pati mga nagdialysis. Maintain ninyo ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem, heart problem,
1: we keep coming back to these two hearts.
0: Leptospirosis, hearts. Lupus, atong neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, skin allergies, uric acid or gout, UTI. Kaya mahilig kayo magkaon o kanang mga street foods. Naadya ang kuan sila, prone na sila sa kanang dali ra kayo magka-gout. So kinahanglan mag-maintain mo ning Vigimax Plus Herbal Capsule. Mag-usap ang atong aroma plus herbal oil, pinagpalang lana. Atong mga naitanaw ninyo nga panuhot o feeling ninyo nga sakit diha nga part, aplasa ninyo diha, i-massage. Hangtod nga manuhot suhot o makarelax ang inyohang gibate. Ang ingredients anino, virgin coconut oil, peppermint oil, sampagita oil, mineral oil, citronella oil, o menthol crystal. Daghan kayo siya og benepisyo sa ato ang lawas. Pag-usap ang bida sa lamesa, ang Fuego blend. Fuego. Chili paste. Bida sa lamesa kay lami kay ni Iparis kung mo ni siya'y appetizer. Ang pagana sa atong pagkaon. Dili magpahuli ang GRD Printing Services kasi magpahimo og tarpaulin, magpa-print og t-shirts, magunsa pang mga klase nga serbisyo. Gusto ninyong ipa-print. Of course, duawag bisitaha ang GRD Printing Services na may mutang diha sa may Balangay 6 Quezon, Bukidnon. Tanan-tanan atong mapalit diha sa may kaibigan center, Ground Floor Alquino Building, Poblacion, Valencia City. Of course, pwede din hini sa second floor sa ato ang Radio Kaibigan 98.5 AMQ Building sa Airy Highway. Dili lang at bang sa NVM Mall. Yausap sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5, Poblasyon, Public Market, diha sa may food court. Ingon man sab diha sa Maramat, Kaibigan Center School number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Yausap sa lungsod sa Kibawi, pwede ninyo pwede ka mo makabisita diha sa 96.5 Big Light FM. Una sila yung stocks diha. Kita lang si Pastor Eliezer Tanaco. Tag-iag, tag-numala sa Big Light FM. Labi na karon no, ulan-ulan. Unpredictable kayo ang atuang weather. So kinahanglan natay pang suporta sa atong lawas. Natay food supplements. Of course, anaa, kanunay mutabang ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Ugingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Herbiba Coffee Blend. Pag sama-samahin mo yung tatlo, ayos na, paldo na ang katawan mo. Diba mga kaibigan? At 7:48 in the evening. You are still listening here in DXRK 98.5 Radio, kaibigan. Alas 7:49 sa kagabion.

again. Alas 7:58 sa kagabion. Wala lang kita igong oras para padayon po nato atong programa karong gabi una. Ato nang basahon ang last message from Rose Montijo Villasa. Good evening DJ, pa shout out ko sa Villasan family ug Montijo family. Mo request din ko og song pa sabta ko. Thank you. Watching from New Eden, Pangantukan, Bukidnon.

Daghang kay salamat sa atong mga suking tigpaminawan, sa atong mga caller, ingon man sa atong mga viewer karong gabi una. And of course sa atong letter sender karong gabi una. Kang Ani diha sa Talahiron, Kibawi, Bukidnon. Daghang salamat. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ning atong Sibyahana 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Sa ato ang CEO, ang pong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Ngayon man sa ato ang Finance Manager, Ma'am Bernadette Kulungkilo. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yote. Station Technician Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Hangtod sa sunod, higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa susamang takna o sa susamang istasyon. Hindi na lamang iyong DJ Aya. Magapasalamat o magaingon. To God be the glory. God bless everyone.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan. Mo! 98.5

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
7: Yes, Egan.
6: Magdasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyo. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyo. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
7: Oh.
6: Tulo ka buton. Oh. Karon siya Pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na bitsimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at tong time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang po ato na tayo nga ang akong ipon Wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato nga time, kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kaya mong trabaho na lagi ko. Kaya tulog pa kaadlaw ang akong absent. So, pag atubang na ko, nilabtik yun kasakit sa kungipon nga wala ka butangan. Muambak na ko sa bintana sa kasakit. So, nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kaya nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga, niburot og ayaw nga, murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod, wala direk, pero ang silingan, nibuto yun, o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahe. So, sa dihang paglaptik sa akong ngipon, naingon ko nga, mupalit na lang kong bijima, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong, muna muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y batingon ana. So, pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsa akong batingon.
0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palihog?
5: Hiringas Kabagunay.
3: Si?
5: Kaya Hiringas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
3: Okay, tapos?
5: Nag-ubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
3: Oo.
5: Pagkapunta, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
5: Duha ka nlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
5: Okay na.
3: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
6: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: mo. 98.5
1: Palipalaila og taga-asa.
2: Tagpasod, ragatagom.
1: Tagom. Yes, apatayon igan sa pag-testify.
2: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
1: Okay, salamat igaayo.
2: Sa kong ka-stroke, pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
1: Uy, salamat.
2: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigamak akong napalit.
1: Okay, igan, sir.
2: Mas niya, natungusap gabi, kasapitan ko siya. Ako rapong zaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
2: Usara?
1: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
2: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
2: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyog.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
1: Unsa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
1: Wala.
7: Ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
7: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano kong magastuan ng anniversary, uy?
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Numero 1 sa balita.
15: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
14: Numero 1 sa serbisyo publiko.
16: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
14: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
17: Og kalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
18: Oh, oh, oh, oh.
6: 98.5.

0: Om Ayo, nagigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay nagnuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, dayon, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan eh nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuhan naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Yes, akin siya ni Paliog.
1: Igan din ni Pastor Dan.
0: Ah, yes, igan din sa ato igan din.
1: Asong mama igan bang ni Twitter bitaw sa Liog kay gamay na ba ya?
0: Ay ni gamay na. Dako ba kay yang Twitter sa una sa Liog niya?
1: Oh, dako na iyang Twitter niya. Karon ni kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom?
1: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
0: Isotelia. Yes.
1: Anam-anam na niya inom. Nom.
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Oo.
0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
2: Eric, pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
2: Buti si mo na ito sa Vigimax Plus sa kung pwede ka kong ikot pang ikating karula. Niya, apalang sa lang kung Vigimax, nagpwede ko silang igan Vigian.
0: Oo.
2: Karoon, tuloy ko sila, pastor, wahagi lang kapag-apag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
2: Oo, gasakit. Pagkatapos, pastor.
0: So, karoon, wala na?
2: Wala lagi, pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
2: Kuwan mo, pastor.
0: Duha na kabuok.
2: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
2: Naayon na, pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang piil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes. Salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Sir, kumusta man?
1: Nanabait, dito mo nagawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Atin ka ba doon? Atin may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe yun nga, napalito na ito, bugnaw nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kay pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigdimak nga duwa pastor kay gapanghangga naman siya magtumiksing kay pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na ito makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag inom na ko bigdimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, gilaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizel o kinsa ni Palihog.
2: Igan Ili,
0: unsay ba ato nga masulti?
2: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Bigimak, kay isa kito ko sumala pa sa nga, dili ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
2: Oo niya. Nag-anya mga dinis balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
2: Nihutan ko sa iya, upat ka buok. Namor po pa sa na hinahihayog ka. Wala ang Binhod PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Muna ako gusto simulay, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantu.

0: Saan ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? O sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, gamay naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga nagtisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumakang isa, gitang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho nga. Galis mo sa Yangtiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit na yun ang to. O, dugang kaglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igan Biring, Mr. Sudan.
1: Yes, Igan Biring, o sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Pero may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kubiya, o isa kabuk
1: yung Sotelia. Ya.
0: Sir,
1: yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Mo anha lagi ko niya pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. O di ba?

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ah, na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Oh, oh. Mauto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor, makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, wa ula ng Delco.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot ng Kating Karula. Apla sa lang ko, OBG Max, nagpwede ko si Igan Vigian.
0: Oo.
1: Pero, nagpwede ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Nakabuok.
0: Duha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganong klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa ni Paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: Ulo kay baho. Dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang tugtaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Dibalik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Mara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Paliog gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Kaayong Diyos!
1: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
2: Ah, sige, igan, palihog.
1: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan man ugtian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang ugtian, mayon na. Pila na siya.
2: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
1: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
2: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
1: Taga katumbalon sila, Pastor.
2: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
1: Oo.
2: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
1: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo. Bagong botora sila.
2: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
1: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng mundo, Pastor, ka gumahan.
2: Oo.
1: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
2: Oo.
1: Pag abot niya, nagitainom na po siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
2: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
3: Yes, akin sa nipaliyog og taga-asa.
4: Kuha ni, Iga ni Patuban ni Pastor.
3: Iga ni Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ano sa'yo ato masulti?
4: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Iga

0: sa Tipaliog.
1: Arulid na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka ba nabali?
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka pa sir. Doon ni mong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli ko silang baramag. Wala na yung tao rito sa tindahan kaya na nito ko ilang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun. Sa tuong sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagakso, na ayaw ka, di ka luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, sila sa kong bata, le, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Dibati, kanangungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: ang mga lukunan. Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano, dituluhian kay sa Ginoo. Pastor, one time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: yan indani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maura itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang mga ama.
1: Salamat na Diyos. So, magka,

0: Si Pastor Dino
1: ni Pastor? Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gigi, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Gideon Bigimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring. Sa ato igandiring.
0: Asong mama igandang yung guiter bito sa liog. Kaya
1: oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako. Na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila ka buke ang nainom?
0: Nakapalit nang ko diya. O isa ka buke.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diyan. Oh, di ba?

0: sa Lipalihog?
1: Si Egan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Task, okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni Ubus, ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Lian ay
1: taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun eh, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimat, doktor, kay ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bang imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Gusto ko maayong mabuta na kanuri na ito.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bigimax ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka kung saan ang gibati sa laos niya ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong gatawilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yung ipainom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, dude. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit balin siya ko, Pastor Dede. Yes. Na ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo, Gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At yung naging bulan mang good, pag anin na mo din, nagluyan eh siya.
1: Okay, nga nagluyan man?
0: Sa Gibate? Karo, nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga tanang ko sa akong auntie, unsa, gipa, inom na sa akong angkon. Inom sa gipa, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gipa ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo din sila. Birthday po niya, nang sinta niya sa kataro, pero isa din na umayon na ligay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, Sol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: niya? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Takoy di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung kaya iyang paminaw. Marang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: yan indani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayan, ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, ka ng gatabilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lawas, niya sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Ka ng binuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatabilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya ka ng naabot o mga pila na ka silya yan napalit. Karoon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako?
1: Digimax yung gadang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

tanan, di maya o pungog. Kanimo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oh, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iligikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka anang gabi ni di pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pag buntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak na duha jud ka buo kaya
0: nakadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor. Naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag-uli, luya kaayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, pwede yung luspara, papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwak na duha ka buo kaya plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gijimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dahil? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulig ka sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, isa nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.
2: Ako sa nakapamatuod gyud sa kaayo sa Ginoo nga niya din ko na kanina nang Convenience Max Plus to. Kay katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga daghan kaayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga dako sa kaayo akong hero.
1: Oo.
2: Mutungan ni pula akong hero. Grabe gid ako kahadlok lagi nga na siya mapakan na wamang gid magdugay nakapakman gid siya na pili magid niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to ang kanding naligid na gid to kay kuan kirkirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para magid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkawan ako kampo nakadumduman niya akong pag-umangkon na siya ang tidam kaya kay nalang ang Bidimak niya atong tambalan di mo to na among giyaban o Bidimak na huwagin ka buhok timaan sa kalalo mo huwagin na puno ang naman sa kanding gusto pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa o sa agad po sa makapamatuhan pastor nga kita nalangin si Ginoo.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, Sol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Inigulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kaya ang lawas. Pag-abotin sa balay, halos murang binamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Pagkakuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og diyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og diyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyong siya, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng udto, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan, bigimak, and gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Yes, salamat sa Diyos. Di akani mo wala na pangitaon pa. Usa sa mali niya sa kanta Igso, aning kanta nga atog yung kanang na ginapa-play, mataga buntag sa itong programang Pinagpala Musika. Og salamat sa Diyos tungod kay gawas nun kitang magkahimo ni maong pagpaminaw ni maong programang Pinagpala Musika. Taliwala sa mga pagkitabo sa palibot Igsoon, sa gihapon ang ay kita magkapamalandong og magkapasalamat sa Diyos tungod kay napabilin pa kitang buhi, buhi aron siya tayo kung simbaon at pasidunggan. Bisan tuod nga ang mga pagkitabo sa palibot, murag magkapaalarma ka na to. Uban, mabati o kadlok. Kay murag gamatod pa, murag di at nakasabot pastor sa mga pagkitabo sa palibot. Lagi nakasulti ako, ana. Patay din he, patay din to. Napay mga lalaing mga kalamidad at katabo mga kaisunan. Nga may kalas o dagang kinabuhi sama sa lindol nga sa Venezuela. Napay atong heat wave matod pa dito sa Europe. I don't know kung unsa katinood. Pero natay na kita igsoon, gikan sa post atong sa mga kaila. Nga libo pod ang namatay. Taliwala ning tanan igsoon, sa gihapon ako nagto, God is the sovereign God and He is in control. Busa sa gaya sa gihapon. Ato siyang daigon siya mado pasidunggan. Sa gihapon malaomon kita nga siya sa gihapon atong kauban og di tanya pasagdan. Mga kaibigan ko. Bosa sa ngalan sa tubugang persa sa grupo sa gabigan na kumong gitapit sa pagbahan ka na ko ning usag ka mainugdan kayong programa. Di lamang sa pagpaminaw, apan sa pagsimba o papasalamat sa Diyos, mga kaibigan ko. Lalai mga dapit din sa bukid noon o sa ato mga silingang mga probinsya. Sama diya sa Lana del Sur, Misamis Oriental, North Cotabato o bisan pa diya sa Davao Region. Parti sa Agusan, Surigao, may kasiguruhan diya sa Rangani Province, Misamis Oriental, diya sa Camiguin o gabisan pa sa Buanga area. Sa tang mga dapit nga maabot atong programa din sa Mindanao, bisan pa diya sa Visayas, diya sa Bohol, Iloilo, napunta diya sa Cebu, abot diya ang atong programa Igsoon. It's either ang signal sa Hot FM Tubigon Bohol, may maabot dito sa Naga, ato yung atong listener. Nga taga Naga City, umatod pa din ang Cuybalo, pastor ko sa istasyonan, pero abot din yung programa. Dalago ng Diyos, salamat sa tanan nga gapaminaw matagbuntag nga iyo kining ginaatangan og di lamang sa mga radio stations apan bisan pa mga kaibigan sa atong Facebook Live nga nalipagay ko o bay-bay nga gafollow ka nato. Paningkamutan ninyo nga maka-follow mo para in kaso di ta madungog sa istasyonan sama ko na i-brand out o guban pa o mga technical problems sa atong partner stations at least makapaminaw gihapon mo sa atong live, mga kaibigan, Dan El Evangel. Og salamat sa inyong pag-share, mga igana. Salamat ikayo nga inyong gina-share kini atong live. Tawag kay katabang igsoon ang inyong pag-share sa atong live. At least daghan sa inyong mga kaila ang makadungusab ng atong programa. May buntag kay Bang Mary Jane Mangga. Diya sa okasyon na sumilaw. Og diya sa Kulawingo na Talakag, may buntag kayong tanan Miralin Ampuntas. Og bisan pa kang mi Dayao na Lucas. Diya sa Sityo Tagisian, Kibangay, Lantapan. Ubay-ubay ni ato mga listeners diya sa Kibangay, may buntag yung tanan diya taga Kibangay. Labi sa mga kaibigan diya, nga ubay-ubay po ato mga kaibigan diya, mga pinanggang mga functionaries kayong tanan, maayong buntag. May paglaw nga dala Gisevela Nicorda Usab o Grimwell Rodrigo, Tatay Francisco Yanong,
Wa pa ko ka pang Big FM sa kay kakuli ano. Basi gabran out si Roma kaibigan.

Mama Susan Oblombo, maibutag ni Ma'am Susan. An LCP na lumansay, EJ Chavez Gawahan. Rosinda Pangilan. Ako sabat pa mga followers sa itong Facebook Live karoon na maayong papaminaw. Egsoon, ako lang gidning paspasan makadiyot. I would like to acknowledge sa itong mga partner stations na nakaugap na kanato ni mga orasa. Salamat-salamat kayo sa pag-hook up mga kaibigan. O pag-silify ka na ito o sa'yo. Ako na ganiya ang GCFM di sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat din kayo. Yung volunteer hook up na ito ni. Pero kanunan na kumatik na nagsuon nga sa'yo kayo. Gauna kanunay nga mag-signify ganiya ka na ito. Salamat din kayo. GCFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. O masab niya sa Big Light Radio. Kibawi, Bukidnon. 96.5 Aug ang King's Radio na to ang Surga del Sur. Nag-unaning tulo ka mga pastors nga tagiya sa mga stasyon ang igsoon nga nag-signify. Karoon nagsunod do Pastor Jimmy, Pastor Tinaco o Pastor Dindo. Salamat-salamat din kayo mga alagad sa Diyos. Then mo sabang DXRM DS Tagbina Surga del Sur. Radyo Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. Salamat din kayo. Saan? Oga, congratulations. Bago lang naka-graduate. Salamat din kayo. Dalay ko ng Diyos. Og Diyos up sa Radyo Kamayulianga, Surga del Sur. Ang Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. Barangay Radio, Bislig City, Makibigan. Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. Og ang Heart FM, Kalilangan, Bukidnon. Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. D1 FM, Mariatag, Surga del Sur. O kapatapod ka na ito, magkaibigan, ang radio o barangay radio Gipo sa Mabuanga del Sur o ang Real Bit Radio Hingaoga City. Mausab ang Metro FM Rosario, DXGA Claver FM, Surga del Norte, magkaibigan. Run out dito daw sa tower sa Big FM, magkaibigan. Mga rason na dito madungog karon di, hopefully nga mabalik ng kurente sa daypata mahumano. Flash FM, San Franz, Agusan del Sur, Infinite Radio, Tandag City, Jet FM, Lambunao, Iloilo, Ice FM, Wao, Lana del Sur. Kamusta ang Metro FM, Bayugan City, o Metro FM, Prosperidad? O Filipod, nagkakukaw po nato ang Boss FM diha sa Wao, diha sa Kilikili. Maing buntag kanyang tanan diha. Wapa ang Radyo Bandera Jinsan, Radyo Bandera Kidapawan City, o Radyo ng Masa Maasim. Kamusta man? Ang bosa bang Radyo Bandera Talibon Bohol. Kamusta man? Kung naatay viewer sa atong Facebook Live, tagay ko feedback, palig-monitor ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Text mo sa ako, message mo na ako, ito'y forward sa management. Kung kamusta ilang hookup niya ka na to, kung consistent ba? Diya sa Talibon na Bohol. Adelaida Agpua, maayong pagpaminaw, Oga Margie Laguda. O kaibigan ni Alfate, love sa Siboy, tagasan eh. Vic Horial, diya sa President Ruas, maing aga sa imo Mami Cor Usaba. O ga Tomas Arancon Amilao. Ang Hilinda Alvaro, og kang kapitan pastor Maximo Varquez Cap, may bunta diya kanimo Cap, dalay ko ng Diyos sa imong kinabuhi. Salamat sa pagtabang sa itong grupo sa kaibigan diya Cap. Ang Hilinda Alvaro, og masabi kang kaibigang Josephine Tenorio. Sa matang adlaw, igsoon na dalaki ni Uga, bagong paglaom, kanatong tanan. Sa kabutang igsoon na dapat kita ito, pasalamatan ng Diyos. Shirley Pacanya, o Junalin Layawon, o kang Easter. Maayong buntag, pasuda, nagtanaog ko sa imong life. Salamat o dalay ko ng Diyos. Analo na, Baylena Ukat, o Inindisis, o Tatay Francisco Yanong. Tay, brand out, yes, brand out tay, dito sa ilang transmitter site.

Kaibigang Marites gauban ni Alaga dadudong diha sa Ingoog matod pa. Morning pasulan always min naminaw ni Alaga dudong amping paso. Salamat igan Marites uban ni Alaga dudong diha. Ang ginung Dios mag panalangin kaninyo og bagban kanunay. Napud laing ikanagyapon sa lagad. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa atong buhi nga Dios. Ayan na po nga grasya sa kinabuhi nga iyang gihatag ka na to aron na mag-uban. Uban na sabta ning kabuntagon og amping kanunay, Pastor Dan. Gikan po ni sa asawa sa kalagad. May muntag ka ni mo alagad. Junal Amin Alagada. Nards Layawon. Uban siyang pinanggang asawa, Junalin Layawon. Diya sa lirungan. Nabung naglapit, diya sa talakad. Vlogger Nels Labs, maimbuntag diya ka nimo. Salamat sa pagpaminaw usap sa programang Pinagpala Musika. Abusap diya kaibigang Inday Lofis Ontua Feliscoso. Maniusa sa ato mga listeners diya sa Lingig, Surigao del Sur. O gato ng dealer sa itong produkto ng VG Max Aroma. Mga mo at Tugig Bislig City para lang ginmamanit dito. Tagalingig. Bye-bye ang naminaw ka nato diya. O bisan pa diya sa abot niya punta diya sa may mga dapat igsuon diya sa lugar tapad sa kuan sa diya sa Katiil, no? Diya sa Katiil o Baganga. Mga kapugirang dapat sa Katiil o Baganga. Gapaminaw ka na ito, may butag yung tanan. Naghandom po ni sila nga magkabisita usap na diya kanila. Kaibigang Noni Pinardadap, maibuntag og Merle Dumay Baklaw. No, salamat di kayo. Og Julita Taluon na Tumupas. Og Tito Resura. Og mausap diya kaibigang oy, Kapitan. Kapitan na maibuntag ka. Teresita Britanya Dicena. Kaibigang Kapitana o Barangay Katumbalo na Valencia, may buntag ka nimo kaibigang kahapa. Salamat sa imong kinabuhi, isip Kapitana o gato usab nga kaibigan nga nagkagulingon niyang grupo. No? Di kita ko nga grupo pero at salamat sa Diyos. No? Sa iyang mga pamilya nga niapil sa grupo sa kaibigan o sa gato usab niya nga nahimong membro sa kaibigan diya sa Barangay Katumbalo, may buntag niyong tanan diha. Gito sa tado sa may buntag ka nimo. Abisab niya kang Rosalie Aguirre Perez, morning pasudan, paampo ko sa bana sa akong igagaw na sila karon sa ospital. Na ay bukol sa atay iyang bana. Naunta, mahilis ra sa tambal. Yes, igan Rosalie Aguirre Perez. Ubay-ubay kahapon, umilabing adlaw ang tics ka na ko paampo kay nasa ospital. Na ay lalaing mga sakit na ay kanser. Katungtua dito sa napo dito sa Cebu nga murag iyang igsuon na sa ospital nga medyo di pa maayong kaimtang og napoy ubay-ubay gyud pod ang tiks nato igsuon nga nasa ospital karon nga kailangan mga pag-ampo. Kaibigang Mari Romero Apor, may buntaga. Kaibigang Rosemary, diya sa Jinsan. O ba ni Kaibigang Boy? Kanyang tanan diya, may buntaga. Mag-ampo tayong soon kaya itong oras. Uy, 20 minutos, hindi makalipas ang alas 4. Grabe, kapas-pas mo dahil itong oras ba? Mag-ampo tayong soon. Langit ng Ama, nagang salamat o Diyos. Aning maatahom nga buntag lang. Adlaw na po di maghihatagan ni kanamo. O salamat sa kagayunan nga. Anayan na po kami gawas noon nga magkapaminaw. Di mga programang Pinagpala Musika. Di lamang sa pagpaminaw, kundi pagmalantos yung walang presensya. Papasalamat kayo pagsimba kayo pagdahig kanimo samtang kami. Magkausap ang kasing-kasing sa paminaw og mga awiting makalangit og sumbala ang pulong o Diyos. Salamat sa pagbantay ka namo. Og salamat sa bagong adlaw na po ng imong gidugan sa mong kinabuhi. Nga alang ka namo. Bagong paglaom na po na mumaangkon. Taliwala sa mga lalaing mga pinabo sa palibot. Og salamat o totoo kami. You are the sovereign God. Og you are still in control. Og way pagitabo nga wa ka masayod. Og way pagtugot gikan kanimo. Og sa mga pagitabo sa palibot, aduna gikay mga minsaya kanamong tanan. Kung yung makinig itugot. Og salamat kay sa mataga pangitabo.
sa gihapon ang mukhang kauban o anda mo tabang kanamong tanan labi na ito mga apektadong mga dapit sa laing mga pakilabo sa palibot nga magkapahilak nga ang pakilabo nga mikalas o mga kinabuhi. O salamat o Diyos tungod kay sa gihapon gawas ton kami maminaw sa mga minsagikan kanimo. Ako pag-ampo Lord nga sa gihapon maandam kaming tanan sa pagpaminaw o ang masabtan ang mga minsay nga butni mo ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Lord. Amo na buka madungog ang makiksulti kanamo sa mong kibulong ang pamagi. O matagbinsay nga mong madungog karon magatag kini kanamo o dugang paglaom, dugang kadasig, kalinaw o kalipay sa mong kasing-kasing. Taliwala sa lalay mga hagit sa kinabuhi. O nagtanas ka buntago ng tanang namina o bisan pa mga loved ones, masinatisab nila ang imong gamhan ng kamot na magatandog kanila labi na ito nagipangbati sa lawas. Uban kanila nasa ospital. Lord God, salamat ikaw ang Diyos nga nagatubag sa mga pag-ampo. Busa malipayon kami sa pagsutong sa iyong pagagaman o sa pagkamaayos sa mga kinabuhi. Samtang ibagapaminaw ni mong programang pinagpala musika. Salamat Ginoo. Akong itugyan kanimo ang tanan karon na pasalamaton og malipayon. Puno sa paglaom. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluwas gi ampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Men, dalay ko nandiyo sa misay sa awit. Kopte, ako nang inaot yung son. Mau ka na yung mga awit o mga pag-ampo ng tagna sa kabuntagon. Kopte, ako Ginoo. Glory to God. Salamat sa misay sa awit o Diyos. Sa karumpan nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dana Dangalio. Aga broadcasting live din ni sa Dakbayan sa Valencia. Manugod kita pinagi sa 98.5 Radio Kaibigan. Although ato dito sa atong pinaka-studio sa istasyonan, nag-broadcasting soon, pero manugod kita mainly din ni sa 98.5 Radio Kaibigan. Aga kung karupakan na kapaminaw, atong programa manugod kini matagalas 4 sa kadlawon. Lunes hatod adlang Domingo, latod sorti matag adlaw kita manungog. So igsoon, matag buntag pangitaa kini atong programa Pitagpala Musika. Sa istasyonan nga asa gabaminaw, inya kung first time ka naminaw sa atong Facebook Live karon, igsoon timan ikini siya. Kini mong account Dan Il Evangel. Oga. Matag last 4 pangitaa ka na siya, pero naray mga buntag nga di ako'y mag-onboard. Ako lang paningkamutan nga ako ma-share kung kinsa mag-onboard din ni kay atong karilibo mag-onboard din ni kasagaran. Ako mag-uwang Pastor Richard Dangalio sa Surala kung adlang Lunes. O niya regular po ito magkauban si Pastor Nick o Pastor Tim Langgahida. Panahon sa adlawong Huwebes. Andi na yung panahon sa Sabado nga usahay si Convincer nga gaprograma dito sa Railbit Radio sa Ingooga. At usap mag-hook up. O siya ay magdumala sa programa. Og na po yung mga Fridays yung soon nga ato po usay ginahatag kinika nga it's either kang Pastor Tinako, Pastor Joseph o Pastor James. But most of the time yung soon kita maoy nagalingkod ni mga programang Pitagpala Musika nga asa madungog na sulod sa mga 15 katuig mga kaibigan ko. Salamat din kayo sa itong mga viewers ha. Salamat din kayo yung tanang nag-share sa itong live. Ili Marie Talisa Roflo, may buntag oga Julie Kaingles. Ang solidad na malata latabat. Anto Vicky Castillo Mimis Uyaniba. Diya sa Barangay Kiara, no maayong pagpaminaw yung tanandiha. Iksot at tangi ang balaang pulong sa Diyos.

ang saktura igsoon nga nga bungkag nga tumba, mga buildings, mga balay, mga dalan. Kaya na po ko'y nakita ang lain pod nga murag na napoy lain nga gikuan gyapon, no? Gilindol. O niya, napoy, ano no, kung sa ka tinood nga na heatwave dito sa Europe, kami sa France nga, may kalaso o kapin sa kalibo katao, no, nangamatay. Wa pa apeligsoon ang mga lalaing kriminalidad kitabo din sa nasod Pilipinas. Kahapon igsoon, medyo trending ang pahitabo nga kanang tibok pamilya, murag upat sila kabok nga gipang patay sulod mismo sa ilang balay diya sa Zamboanga del Sur. Igsoon, kung ato tanawon ang mga pahitabo sa palibot, makingunta nga muna ba din katapusan mga adlaw? O nagpadayag na ba kini sa kamatuoran nga si Jesus hapit na mubalik? Although, usa sa pinagka may tabog yun bago mabalik si Jesus nga ang iyang balaang pulong mawali sa tibuok kalibutan. O kanigsoon, padayon nga ginasangyaw ang balaang pulong sa Diyos sa lalaing mga pamaagi o kining atong itawag nga through social media. Usap po ni sa ginagamit sa Diyos para bisag tuwa sa lagi mga dapit maabot as long anay internet. There are missionaries sa Galacao aron lagi masangyaw ang kamatuoran. Igsoon, wa man tamayingon nga hapit na gyud matapos ang tanan, pero ang ako lang gidiha igsoon nga buti pasabot sa gusto sa dili, Jesus is coming. Si Jesus mabalik gayod. Autod ka nagbalik siya, important ba sa kadato igsoon mangandam? Wa magita masayod kung kanusa. O tungod kay wa man ta masayod, importante ang pagpangandam. Kung dili man ang iyang pagbalik, usa sa butang, posible may tabo kanato kaning atong pagbiya ning kalibutan. Kay gibutangan sa Dios og katapusan ang kinabuhi sa tawo at usulti igsoon sa gusto mong sa dili mabutang adlaw, mupanaw pud ta o mubiya ta o sa pinulungang mamatay ta. Og di gid ni madalag simba ko magigsoonan. Lalaing mga pamaagi sa kamatayon. Na mga kalit ng kamatayon, gani isip inyong sulugoon sa grupo sa kaibigan. Lalaing mga hinungdan sa kamatayon o lalaing mga edad, ang mga nipanaw nga membro sa kaibigan. Matag-adlaw na ay mo panaw nga membro. Gani ako ginaingon igsoon sa atong grupo sa kaibigan, ang matay matag bulan ni abot ang atong average ana 80 kabuok. Na igsoon kinapadayag lamang adunay katapusan ang kinabuhi sa tao. So, kung dili man ang pagbalik dayo ni Jesus may atong pangandaman, ang atong pangandaman po kining adlaw nga bawion sa Diyos ang kinabuhing gipulamgan ni kanato. Pero usbon ko igsoon kining tanan nga pinabot sa palibot, akong ingon ganiya, way pagitabo sa palibot nga way wa nasayod ang Diyos, way pagtugot kikan sa ginawiya kining gitugot adun naging siya ay mga minsay o katuyuan alang kanatong tanan. Ako na nato igsoon makapamarandong kita sa pinabot sa palibot. Oga, magkahinukto kita. Busa karon igsoon, ato tanaon kini siya sa dalawang pila ka minutos. Oga, nagiskot kini sa pagbalik ni Jesus. Ang ubandit na motoo. Kaya lagi, dugan ako nung giwali, pero ang tutkawa paghihapon. Ang tubag din ni igsoon, gilangilangay sa ginoong pagtuman siyang saad. Kung siya saad sa Diyos, I will come again. Diya at tumakita igsoon sa 1 Kapitulo 14. Kung yung basahon, ono nga to sa 3. The truth of Christ's coming. Ang kamatuoran sa pagbalik ni Jesus.
Permato bergilangay langay sa Ginoo ang pagtuman siyang saad. Apan nagnood wala siya mga langay kundili nagulat siya nga maginulsol ang mga tao sa ilang mga sala. Tungkol kay dili siya buot na usa ka natong malaglag o mawala. So igsoon, tulo kabutang atong talaon karon din he. Tungod kay si Jesus mabalik, importante kanimo, kanako, kanatong tanan ang paghinulsol mga kaibigan. Osmon ko, importante ang paghinulsol. Now, sa akong gisultikan niya ang pagtabo sa palibot na padayag nga si Jesus hapit na mabalik o nagpakita kini nga natatapos sa mga adlaw. Pero ayaw di ato tugutan ang pagtabo sa palibot nga maghatag atong kahadlok. Inoon, malaumon kita o mangandam kita sa iyang pagbalik. So, unang butang atong buhaton ni Gsoon, mao di ay ang paghinulsol. Nganong kinala maghinulsol ang tao, makasasala tubangan sa Dios. Matupadiyas sa Roma Kapitulo 3:23, ang tanan na kasala o nahilayo sa Dios. O maon ang rason ni Gsoon tungod sa gugma sa Dios, dili siya butay sa kanatong malaglag. Maong wapan niya, no? No, I mean, wapan niya gitapos ang kalibutan. Wa pa mabalik sa Jesus. Tungod kay nagpaabot siya nga ikaw maginulsol o kita ako ang tao maginulsol sa mga sala. Pag-ingunta maginulsol sa Jesus is turning from sin to God. Ang paginulsol mao ang pagtalikod gikan sa sala ngadto sa Dios. Ang paginulsol ato sulti mao ang pagbiya sa ato mga sala mga kaibigan. So importante ang paginulsol sa kabayan sa pagpangandam sa pagbalik ni Jesus baka sa atong sa adlas ng kabatayon, mao ang paghinulsol sa ato mga sala, kaibigan ko. So matod pa dire, dili siya buot na yusak na malaglag Ginoon ang tanan, magahinulsol. O magahinulsol. O matod pa dire, mabalik gayod ang Ginoo o kanang adlaw maabot sama sa pagabot sa kawatan nga dili masayran kung kanusa. Bitaw no, maningon sa uban nga, kamatay ka letra. Madunggan dayon nga naay magdahunog og mawala ang langit, masunog ang yuta og ang tanan nga naa sa yuta mawala. Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi kinanglan magkinabuhi kitang Dios nun balaan. So ikaduwang pagpangandam igsuma ang pagkinabuhing balaan at tubangan sa Dios. Latong sulti human kita na ginulsol mga sala, ato'y kinabuhi igsoon kanang kinabuhing matarong at ubangan sa Ginoo. Kinabuhi nga asa, gibag-o sa Dios. Ang tinudi man kita makabag-os ng kinabuhi, it is Jesus Christ through the Holy Spirit. Uguman niya kitang gibag-o, gipakabalaan, dapat magkinabuhi kitang balaan sa iyang atubangan. Mamagisgutan dere igsoon. Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi. Kung imong tanan igsoon naglago ng kalibutan. Naglagon. Og tungod kay laglagon man ang kalibutan, kinalan nga magkinabuhi kitang balaan og Dios nun. Naunsa may buti pasabutan ng balaan og Dios nun. Ang mga tao magdigsoon karon halos nawili sa mga kalibutan ng butang. Ang mga tao karon padayon nga nagpalayo-palayo sa Dios. Ang mga tao karon igsoon murag wa nay panahon para sa Ginoo. Ang mga tao karon napatuyang sa ilang kinabuhi. As if sila maoy nagbuot sa dagan silang kinabuhi. As if sila nagbuot kung kanus ataman maghunong ang ilang ginawa. Igsoon sa kusumog sa dili, ang tanan mawala, ang tanan laglagon, o tungod niya dapat samtang ay panahon, magkinabuhi kitang matarong balada tubangan sa Diyos, o gigamit niya pulong nga Diyos noon. Pero ang Diyos na igsoon na ang punto din niya dapat, ato kinabuhi dool sa Diyos, o mga lagad sa Diyos.
ganima to badiya samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mobalik og samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo. Aro padali nato ang iyang pagbalik. Sultigson nga. Kung imong tanaw ni pag-ayo igsoon, kanang samtang atong buhaton kutob sa atong mahimo, na i-effort sa atong part igsoon. Although ang tanan wa magitay mahimo, pero ang punto diri nga manimbaso kita, na i-effort na to andamta mo sakripisyo para tanan sa buhaton sa Dios. Aron usab kita magkapadayon sa pag-alagad kato kaniya. Ang butang atong sakripisyo mo nang naagyoy mga pagpaningkamot na ang papaningkamot igsoon na pasabot igsoon nga atong buhat ang tanan kundi buhat man sa Dios ang ato lang is to cooperate sa buhat sa Dios pinaagi sa barangay Espiritu Santo mo na kutos ng mahimo ito nga make every effort matod pa diya and then redeeming the time igsoon na for the days arrival. Kay grabe ang panahon karon. Di mo masabtan igsoon. Bisa mga minor, mupatay na. Grabe ang pinabot sa palibot karon ng mga kaibigan mag-igsoonan. So, mag-inulsol, ikadua, mag-kinabuing matarong bala na tubangan sa Diyos. Ikatulo, padayinta sa pagsangyaw sa maayong balita samtang adunay pay panahon. Mabitaw diya nga giingon diri nga kuto sa mahimo aron padali nato ang pagbalik ni Jesus o usa sa mga makapabalik kang Jesus mao ang pagsangyaw sa kamatuoran. Aron ito ng mga tao makadungog. So, og mao ni rason igsoon nga naay program pitagpala musika. Mao ni rason igsoon nga ga-live ta sa atong Facebook para daghan ang makadungog. Og mao ni atong commitment ini sa program pitagpala musika. Magapadayon kita sa pagwali. Og kini mga programa igsoon grabe kami nung danon ka ini nga programa. Dini sayon igsoon kay kadlaw to programa. Kinata matao kadlawon. Pero mao kini ang oras nga kadaganan sa mga tao ang nasa puloy-anan, mao nga kadlawon na itong programa na mag-text na ko pa Sudan. Ang sakay maayo yung programa, alas 6 lang o di ba ka ng mga alas 7 sa gabi eh. Pwede man na siya. Kaso lang igsoon, dagan pa ang wala sa balay. Kung alas 7 po sa gabi, igsoon, napayuban gihapon nga, wa pa gihapon kabut silang puloy-anan. So atong gibuhatin as Scotch Goodlawon bisag tuod medyo challenging kay ni siya kay usay labi pa kay itulog pero ato ning gibuhat kay balukitan kadaghanan sa mga tawo napas lang puloy anan. Onya aninguwa kita nga makawali igsuon sa lalaki mga registration sa lalaki mga dapit. Audio although subo lang tungod kay kini ato mga pagwali igsoon kinalaman kita o ga finances ani para kita paday madungog o nalipin ang pukong na VG Max o Aroma nga may ato pinakamay sponsor kaso lang pabot sa Aroma igsoon ni mahal na ang mga ingredients pabupot sa VG Max tagampog pamaligya igsoon nga wag aging ni kanato o niya resulti bisag piso wag na contribution para sa programang pinagpala musika muna akong ginaingon igsoon nga diya mo parit sa isasyonan nga asa mo gapaminawan. Para padayon ta madungog diha igsuon atong programa pitagpala mo sa atong handom igsuon madungog ang pulong sa Dios. Pabita ko giingon igsuon bala nang di na tamo income diha ay importante nga di na tamo cash out kay enough na ang atong gipadalang produkto para lang gid nga padayon ta madungog diha. Now wa talay motibo igsuon ni ana kung naaman tayo produkto at tayo motibo kung dili mahimong galamiton para lang yun nga padayon kita makawali sa program pinagpala musika. Kaya kung saan man ako ng produkto kung way pagwali sa pulong sa Dios. Kaya maang pinakasintos program pinagpala musika dito dili man produkto kung dili ang pulong sa Dios. Arong kanunay kita maandam igsoon sa kamatuoran, realidad sa kamatayon o kapagbalik ni Jesus. Nga wato matagaan kung ano saan may tabo sa nagkidaboy magkibig magigsoonan ko. Atong handomig sundagan mga luwas
daga makadungog pero unsao man ipagluwas kung way magwali. Kahit man pagtuo musugod sa ilang madungog. Og salamat sa Diyos sa mga tao ang naluwas gumikan sa programang Pinagpala Musika. Og manigatong handom igsoon, magkapadayon ang pagwali. Og nalipay lang ko sa pinaka-estasyon na igsoon nga libre tanilang gipahook up sa estasyonan para gibadungog ang pulong sa Diyos. Og ako usab, mapasalamat dun sa tanang estasyonan nga ningkamot gayod nga mag-hook up og sayo. Kay unsaon man pud ko mag-hook up ta kanang alas 5 na human ang wali. Kaya ang tinuod na mga tao igsoon nga nagpaabot sa atong programa, yun ay uban nga maingong mga pasudabi nimo, igo lang gin siya nakadungog human sa programa nimo, human sa pag-ampo, nabugto ang iyang ginawa. So na mga ingon anang insidente igsoon nga naminaw, o niya, ano yung pambati sa lawas pero ang Ginoo paminawas ako. Na mga tao nga buto ang pagkamatay, apan tungod sa pulong sa Diyos ilang dungoga. Nausap ang nahuna, uwa magpakamatay. Ani importante ang balaang pulong sa Diyos na giwali din sa programang Pinagpala Musika magkaibang kasunan. So, in verse 14, busa, mga hinigugma, samtang nagapaabot kamo ni Ana, paningkamuti ninyo nga magkinabuhi. So, maning pulong, paningkamuti ninyo nga magkinabuhi, nga hinlo o dili sa lawayon at tubangan sa Diyos o kinalan maayo ang iyong relasyon kaniya. Paingon tag maayong relasyon sa Diyos, una, dapat na kay personal relasyon nga to sa Ginoo. Muna, maayong mong relasyon sa Diyos. Kaya ito mga kaaway kita sa Ginoo tungod sa itong pagkamakasasala. Apan tungod sa buhat ni Kristo Jesus, may balik kita nga to kaniya o ang atong mga pag-ampo, atong paningkamutan, nga mapadayong mahimong relasyon, maayo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo sulti igsoon. Nakita dili gid mo talikod o mabiya ngadto sa Dios. Ngayon nga, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kung ikaw igsoon usa sa mga backslide, nangalagad ka kaniadto, apan karon nakaundang ka for some reasons. Igsoon sa nahi gayon pabalik ka to sa Dios. Balik ang Jesus. In verse 15, hinundumin ninyo nga ang atong Ginoo naghatag pa og kay gayunan. Wow, glory to God. Naghatag siya kanimo og kagayunan, matod pa diri oh. Naghatag pa og kagayunan ngadto sa mga tao aron maluwas. God is giving us opportunity aron kita maluwas. Kay base unya ulahin ang tanang magisunan. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mobalik. Dili ba mauman kini ang gisgutan sa atong pinalanggang igsoon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo, sumala sa kaalam magihatag sa Dios kaniya. So ang punto diri igsoon, dili tanang panahon ana ka nato. Pero samtang napapanahon igsoon, then balik sa Dios. Alagari ang Dios. Inulsula mga sala, taligtan ang sala, magkinabing matarong sa iyong atubangan. O niya, mahimu kang kabahin sa pagsangyaw sa kaluwasan. Aron ang kaluwasan mo na angkon. The salvation you are enjoying. Maangkon usab sa uban. Posible imong pamilya, posible imong silingan, posible imong kaibigan, posible imong katrabaho, posible imong kaila, imong parinte. Ikaw ang gamiton sa Diyos alang silang kaluwasan. O kining atong pagwali sa Radyo Igsoon, pwede-pwede mo i-share sa uban. Inon na Igsoon, parinte, igagaw-gaw, paminawa ang programa diya, ang istasyon na diya sa inyo. Kaya madungog ang programa diya matagadlaw. O di ba ka, kung ikaw follower sa atong Facebook Live, i-share. Gawas lamang in public, napoy uban nga i-share gini mo specific yod sa imong friends Igsoon. Ipadala mismo nga ito kaniya. To make sure nga makita giniya. Og daga mga tao igsoon nga ipadadaano pa nila balibaliha pero naaragay panahon ng Dios. May importante nga nakagipadala, nakagishare. So dalagot ang Dios ang kumapagampo igsoon nga ato kinunduktukan ang Dios naghatag kanatog kay gayunan. Kay gayunan na kita maluwas.
mao nga buhi ka pa o makadungog ka sa programang Pitagpala Musika. O gamiton ka sa Diyos aron ang uban pod nga wa makadungog. Makadungog sa minsay sa kaluwasan. Dili reliyon ha, kundi relasyon ngadto kang Kristo Jesus, mao'y pinakaminungdanon sa tanan, kaibigan. Dalay ko ng Diyos yung balaang pulong at tungog karon. Balik ang Jesus. Siya lamang kaniya. Mangko dato ang kinaboy ng ulay katapusan, kaibigan.

men karon ang adlaw matupas sa awit. Sa usa ka bata magsuonan, ayop nga totoong na pamalandungan. Adlaw hapit na. Igsuon atong oras karon, 2 minutos malipas alas 5, magampo ta mga kaibigan, atong ihalat sa Dios ang tanan. O gatong itugya, ito kitaboy nga ito sa iyong mga kamot. O gatong iampo nga itang gamiton, samtang naapay kagayunan, kayo at amasahid ko lang ito na kanus ahtaman kayong kagayunan nga nakanimo, nakanato. Ato ning gamiton. No? Alang sa kamayaan sa Diyos. Amahan nga salamat kino sa malang pulong ang mga dungog karon. Salamat sa imong dugang pagpahinundom ka na mo. Ikaw, sa gusto na magsadili, mabalik kayod. Ang pagkitabo sa palibot na padayag lamang kini. Napit ay mong pagbalik. Although, may masayod ko noon sa kadugayon kining hapit. Ako pag-ampo lamang ng panahon maandam kami kay wapay masayid ko hantot kanong sa amin mabiling buhay ng kalibutan. Kabisan tuod, maya mong lawas pero di nag-garantiya. Nga dili, may mabiya ng kalibutan. Kaya na ay nagkatulog, nawa na makamata. May nigawas nga buhi silang puluyanan. Apan, bangkay nang nipauli. Realidad nga dapat namo inuktukan o pagandaman. Oon sa Diyos, pasailuag kami sa sala nga nabuhat sa mga tubangan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, kung nag-ampulo tabangay kami tanan sa pagkinabuhi nga, balaan matarong sa mga tubangan. Ikinabuhi namo ang among pagkalinuwas. O samtang ano pa kami kinabuhi ako pag-ampo, Lord, mahimo kaming instrumento sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Ang papanglakaw sa pagsangyaw, di ba ka pag-share sa uban sa programa Pinagpala Musika, di ba ka ang pag-suporta ni ini. Di lamang nini pansatanan nga mabulaton nga nagwali o kamatuoran. Salamat Ginoo. Ako nag-ampo ni ato mga taong hangtod karon wa pagi maga hata og bili sa imong balaang pulong. Ug hangtod karon pag nila maangkon sa kamaayong relasyon diha kanimo. Lord, ang ako pag-ampo unta ila madungog imong pagtuktok silang kasing-kasing. Og padlinghugan ka. Og sila usab anda mo talikod sila masala og kalapasan og dawaton ka isip ilang gidog maluluwas. Pag-uban si mong tabang magkinabiusab alang si mong kamayaan. Salamat o Diyos. O karunong itugyan ka mo ang tanan ng mga tigpaminawan sa programa Pinagpala Musika, pila mo mga loved ones. Karunadlawa o Diyos, ako pag-ampo. Samta among ginahalad na mong kinabuhi di akin mo karunadlawa. O ban-iban tayo matagos sa kanamo. Ilikay kami ginusong matang sa kadautan. Ilikay kami sa dautang tuyo sa mga dautang tao. Dagang karon nga mga tao nga nung biktima sa druga. O tungod sa maong impluensya sa druga, usay wa na sinsaktong pangunahuna. Muna wa na ikadlog sa pagpatay. Ako pag-ampo, Lord, ngilayo kami sa maong mga tao. O mga tao, Lord, nga nung biktima sa druga, ako pag-ampo, Lord. Luwas sa sila. Baguha ang dagan silang kinabuhi. Kaya sila usap biktima sa buhat sa kaaway. Ako nagtuong imo silang gipangga o gimahalo sa pagbut. Nimo usap sila luwason. Maugahatag sila kagayunan. O kami, Lord, gamita kami aros pagdala sa minsay sa kaluwasan ngadto sa uban. Ngangtod karon na apagyod, lalum sa kangit-ngit. Gahom sa kangit-ngit. Influensya sa druga uban pa. Ang
kadaot silang kinabuhi. Salamat, Ginoo. Tabunay kami kanunay sa mumili nga dugo. Malayo kami sa mga disgrasya. Ilikay kami sa mga kadautan o katalagman. Ipreserbar ang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kaya kanima na kasiguruhan. Muna, huwag gimi angay, kadlukan. Ako pag-ampo lamang, Lord, nga matag-usa ka na mo. Magpadayon nga mga lagad kanimong mainiton. Magmakugi sa imong mabuluhaton. Huwag andam kami kanunay nga imong galamiton. Salamat, Ginoo. Ako nag-ampo to na mga problema. Kung unsa'y kapabugat kanila ko pag-ampo, Lord, tabangi sila. Malagpasan nila mga problema, mawa sila sila mga suliran. O ba na yung mga panginanglan ako pag-ampo, Lord, matagbo ilang kikinanglan. O ba na yung mga balatian, God, sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord. Nakaigong kagahom sa tanan ay pambati sa lawas na nagbukol sa liog uban na limpoma lalaing mga kanser uban na stroke uban na problema sa ilang kidney uban na ay problema sa ilang kasing-kasing uban tasog uric acid uban tasog BP tasog sugar. Lalay mga sakit at yambi sa mga tao ko pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. Ikaw ang doktor, mga doktor, di kayo ay posible. Tanduga mong lawas. O katunas sa hospital, Lord, ipasinati kanila ang imong gaom, ang imong pagtanduga to kanila. O bisan pa ang naa sila mga puloyanan karon. O bandili mga listeners, apan mga labuan sa mga listeners. O kauban ako, O Diyos, ang nag-ampo karon. Tandugo nimo ang mga lawas o mga labuan sa ipambati sa lawas. O ilang masinati ang milagro gikan kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Tabangin man ang gusyante karong panahon, dagan ang medyo naglisod. O luyo aning lisod nga panahon ng pag-ampo, Lord. Ang negosyo sa mga katawan, Lord, panalangin eh. Uban ani inutang pa ang mga kapital. Uban ani inutang ilang ginabaligya. Ako pag-ampo, Lord, tabangi ang matugos sa kanamo. Salamat, Lord. Kuno sa mga negosyo, sa mga negosyante, sa among negosyo, ikaw pa si Dunggan. O patay mo Ginoong panalanginan. Mausap ang mag-uuma. Lord, tabangi mag-uuma. Ang ilang matanom, muhatag maayong abot. Ilang mga hayop malayo sa mga lalaing mga sakit. Panalangin ni o ihatag kusog kinalan sa mga mag-uuma. Apil ang mga mangingisda. Lord, ako pag-ampo, Lord, imo sila matayan kanunay o panalangin ang usap. Salamat, Ginoo, tanang mga trabante. Mga teachers, Lord, salamat dagan sa mga teachers kaminas mo nga pinagpala musika. Sa iyo pagkaigamata, sa iyo matog iskwilahan, Lord, iyatag kusog lang ikinanglan. Tabangi ang mga teachers, o panarangini silang tanan na pila mga estudyante, o ban pa ang mga trabante, empleyado, Lord, panalangin ang matog sa kanamo. Salamat, Ginoo, sa tanan, salamat sa mga sponsors, ako pag-ampo, Lord. Padayin kang mag-raise o mga tao, mga padayin sa pagtabang sa imong bulaton ng Diyos, labi ng programa Pinagpala Musika. O salamat kanilang imong ginagamit. Ako pag-ampo, Lord, more blessings man na kanila, Ginoo. Apil sa mga registrations kanimong partner sa mga Pinagpala Musika. Salamat, Ginoo. Ako pag-ampo, Lord, padayin ka mga dasig sa ubang istasyonan. Nga manimbaso gayod mag-hook up o on time. Kaya sayang amin say, sayang mong balaang pulong, awa madungog sa mga katawan. Tuod kay dugay naka-hook up sa programa Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, Lord.
unta ang tanang registrations. Tabangi sila nga makukup sila on time. Og salamat ang uban on time or ahead of time nag-hookup niya ini. Tabangi mga estasyon na nagkakulian o ba ano yung mga technical problem ako pag-ampo, Lord. Tabangi sila Ginoo. Matagbo tang ikinalan para ma-repair ang mga estasyonan. O madungog balik ang programang Pinagpala Musika. Salamat Ginoo. Kaya pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O amen.

tanging kay Jesus mulang matatagpuan. Atong oras karon igsoon, 18 minutos pagkalipas alas 5. Salamat Pastor, nindot kaayo nga painumdom nga ang pagpailob sa Ginoo usa kay gayon aron daghan pa ang magkinulsol og maluwas. O ang makainulsol og maluwas. Tabangi kami nga magkinabuhi nga balaan og matinumanon samtang nagulat sa imong saad. God bless Pastor. Salamat ha, Sistina Maria Cristina Ayuban, Sistina Bautista Ayuban, ang buntag sis. Salamat din kayo sa imong dakong natabang para sa balaton sa Diyos. Dako kayo kagabahin para padayon nga masabuag ang pulong sa Ginoo. Pinagi sa program Pinagpala Musika, Tina Bautista of Davao City. Salamat kayo sis. Ang Ginoong Diyos maguban kaninyo o magpanalangin sa mga tinubdan sa income. Kaibigan na Nelson Dolo o Igan Bibing sa Bayugan, salamat din kayo. Dalagon ang Diyos sa inyong kanunay sa pagpadala para tabang sa ministry. Salamat din kayo. Igana Diding Sibog, ang tagiya sa lamay ang litsumanok diya sa Wao. Igan Diding, salamat din kayo. Na sila'y bagoong litsunan diya sa Kalilangan. Dua ka litsunan doon sa terminal. Ang usa dito banda sa highway. Likod sa Farmacia Chavinia. Adiha ang usa ka litsunan diya sa Kalilangan. Mga igan, mga listeners, diya mo palit ha. Kay samantag palit yun diya na nay tabang para sa ministry. Labing good sa atong program Pinagpala Musika. Labi na karon nga pag-abot sa atong source atong income, mayon ako very challenging kaayo karong panahon. Challenging kaayo. Ang challenging man tungod kay ubay-ubay pod ga tungod sa kusugad daghang gabaligya igsoon nga dili gaagi sa ato. So resulti mapalit mo diha bisag piso ay wa na siya contribution para sa atong radio program. Mayon ako nga challenging kayo. Pero kung totoo nga ang Ginoo na ay mapamaagi. Para pa tayo masuportaran kini atong program Pinagpala Musika. Uban sa mga tabang mga kaibigan. Og salamat po sa at least sa atong aroma bisan tuod na igapike ani. Salamat no. Sa inyong papatronay sa atong haplas nga aroma ang pinagpalang haplas nato. Takot ni katabang pasong ministry igsoon. Itong haplas. Kasing mo nanay, pipila ka man siya kang kasubo pagsultig soon nga posibleng mahunong ta temporarya. Na istasyonan nga temporary mahunong ta. Labigat to mga istasyonan nga gakas out kita halos matagbulan. Kay wala, I mean wala produkto, diba ka kung ay produkto, kay gapalit dito. So posible mahonong tadiya. Paningkamot mo magkakita sa atos ng Facebook Live. So mo mag-inunta nga isulti nga bas posible nga mahonong ta sa ubang istasyonan. So salamat po nga namang radio station igsoon nga gahook up ka na to libre karon ha. Naibago diha sa Kibawi, Kusugayo. Libre ta igsoon, gihook up diha, 2 ka oras. Light FM. Ato karong i-follow up kung naka-hook up na ba sila.

0: Wala nga yung ikabalag kamatod pa sa awit.
1: Ugdili na magduha-duha.
0: O kaya na pagduha. May buntag pasudan, tinuod yod na ang tao karon wala na nagpakabana. Labi na sa pulong sa Ginoo. Atong panahon karon murag sama sa gumura. Bitaw, no? Ay agad diya sa imong nanay Sali.
1: Aron ikaw dili na mabalaka. Isang bit lang tan-
0: Salamat din kayo diha sa Light FM Kibawi. Na akong ikundisoon nga voluntaryo na hook up ka na to, duha ka oras. Lugranog diya banda sa kwa na. Diya sa Kipulot Paliyoga, paminawin ninyo ang atong bagong partner station. Matang kita pinagi diya sa 90 sa to Engineer Jan Rafael 93. Murag 93 ang frequency, 93 point. Kalimut ako ha. Yan yung paminawan ato programa, mga kabigan sa Kibawi. Kusog na, southern part of Bukidnon, padulong diya sa Carmen, diya sa pipinakmadapit sa North Cotabato o Lanao del Sur o din sa Davao area. Pinapod ang kitaw-taw, sinuda. At least daga malipay diya, apir diya sa dato sa Lumay, Loriga, Buda. Magpahimok kong tarpulin ako ipangbutang dito sinuda, Tawas, Buda, Loriga o dato sa Lumay, Paganian, para ma-aware sila sa atong bagong frequency nga sa madungog ang program pinagpala musika diha ato ng paimuan, no? Atong tauran dito. Kami subang mga pag-i-mga-discovery kadang taon ga atang yoda.

Amen. Salamat di kayo, dalaygot ng Diyos. Iga na bito lang Black Lumiston. Salamat di kayo. Kaibigan Almalo Trago, Ruby Cento, salamat di kayo. Kagawad Mayang de Villieri, salamat di kayo. Kagawad Id na Dangalio, akong bayaw ng Id, salamat di kayo. Mga kaibigan, atong susungko, pinangulan ni Gan Bibi Apat, nabagat sa mga functional, salamat di kayo. Atong Federation Officers diha sa Lantapan, salamat Igan Hill, Igan Ilin. Umusap sa mga kaibigan diha sa Kulasian, salamat kayo sa inyong pag-initiate sa pagtabang sa atong program Pinagpala Musika.

Busa Sampita lang. Isa iyang pangalan. Nanay of Cagayandero City, salamat kay Nanay of Cagayandero City ni tawag na to gabi. Mato niya patsuda na padala ko ni mo diha. Ako kayo ng tabang balaga ginagmay, ako na kay tabang sa ato nga ministry. Salamat Nanay of Cagayandero City. O katong tagawa opod nga magpaila, salamat kay Igana, salamat igayo. Sa ato mga kaibigan sa lantay, si Kagawad iti alo, former Kagawad, nagpebalo nga katuwa pag imakatag. Hatod na mo siyang obligasyon, ayaw mapakulikta mga Igana, palihog. Tabangin niyo si Kagawad liti kay murag na na dalin asrabato na tumba. Hatod nyo ang inyong mga hinabang mga igan, hatod nyo. Di lamang di akang Kagawad liti apan sa tanan na itong mga chapters para padayon pa itong pagtabang sa uban, padayon ta nga malipayon sa pagtabang igsoon ang atong tabang na kay Kimuan para sa makibigang ni Panaw. 94.3 DI Light FM Kibawi. Kusog kayo with 2,000 watts igsoon. Dugang persa sa atong partner station diha igsoon ang Big Light Radio. Kining Light FM makikso makibigan. Igan ka programa ko, Igan. Sa unsa man nga mga ga programa ko, Igan. Ayon sa tawag, ga programa ko. Kayang Diyos na ang bahala. Igsoon kanindot kaniya kanta, igsoon. Grabe gyud, kanindot yung kanta. Grabe magkapatulo sa luha. Sistina, salamat, Igan Tina. Salamat, Igayo. Salamat sa paggamit sa Diyos diya kanimo. Salamat, Christina. The Lord will bless you more. Thank you for being a blessing to this radio program. Sis, ayaw sa tawag, sis. Ayaw sa, ah. Ako sa off, sis, ha. Ako itong giyon ganiya kay masunod magod sa akong laptop din, eh. Inay Lopez, Untua, Feliz Kiso, dungan salamat. Igsoon ang inyo sa pagtabang pag-dispose baligya sa itong produkto ng Vegemax Aroma. Dako nagtabang para sa itong radio program. Dako kayo nagtabang. O sa mga radio station, sa pagtabang upromote aning mapalit niya sa iyong istasyonan. Dagan salamat o saan ni ang Power Radio. Salamat kay Power Radio. Salamat kay Gayo o diha kang Kuya Francis Ralph Dinopol Yemet sa Barangay Radio. Salamat kay Gayo. Nagdungog ba ta karon sa Radyo Bandira Kitapawan ug Jinsan? Kamusta man no, Moraga? Wow, kabantay nga naka-signify sila ni kanato. Sa tanang butang, siya ang tubag. Daka mga mensahe igsoon sa atong messenger o kasong cellphone karon, wa ato mabasahan ni ba? Pasoon sa title anang kanta karon, tinubdan, no? Murag tinubdan ng tanan. Kanindot kaya nga kanta magkabi magsuunan. Huwag pinamang awit, but ko manamilit. Isang bit lang tanan diha kaniya kaysa. Kay watagong oras para sa programang Pinagpala Musika, musunod itong Mindanao Visayas Headlines. Sangal na bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o mga istasyonan nga asa kita madungog. Sa tanang kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, tugad, bida glory, dalaygon ang Dios. At ang iatong Mindanao Visayas Headlines.

0: Kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Paglohanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sus, sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na ako'y arthritis.
0: Arthritis.
1: Oo, nagpasit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among pinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kadirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadi hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina ng Hurtado.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
5: 26, Boston.
0: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulang ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot. Niya ang ako ang libutan ato, Pastor. Kadturang di Jim Hakspito kabuok.
0: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa.
0: Oh.
5: Nasamad. Niya ang i-design sa doktor, magingan ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang part sa lawas tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
5: Yeah. Nah, si mama gikan man si mama ato og santan nagpalit siya og video mag isa ka grapa gitagaan ko niya og pito ka buok nya yeah, maura to ako ang ginamin pito so nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang alibi, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
0: Glory to God.

Kini ang Mindanao Visayas Headline. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o mausap sa itong aroma, herbal oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan o banubanta, ang itong dalasays. At itong sayron, kining pipila ka mga balita, pagkitabo din sa Mindanao o mausap sa Visayas. At itong kanato sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Adlaw Martes karon o gapit sa 30 ng bulan sa Hunyo, katapusang adlaw sa Hunyo, mga kaibigan, mag-igsunan. Welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Ang produkto ng Vegemax gibuhat kini sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos igsuon. Daga nang ayo ani. Daga nang ayo mga kaibigan, mag-igsunan. Umusap sa haplas ng aroma. Uy, kahapon igsoon, hot ng tag-aroma. Dagan ang nangita o atong haplas kahapon. Medyo lisod kayo mangita sa mga ingredients o ni mahal pag igsoon, pero God willing, ugma, mahimong available na po na itong produkto ng aroma. Kaya hot ng tag-hapon sa Maramag, din sa Valencia, nagapangita. Kaya hot ng nagita. God willing, ugma, na available itong haplas ng aroma. Kay na nagbiyahe kanya to Davao para papalit og pila ka mga ingredients para makaluto na pud taon niya makaibig magigsuonan. Gawas nga pangitaon na itong ingredients igsuon. Mahal pag yod. Ni mahal. Na ingredients igsuon nga tag 17 mil lang kanya to. Karon tag 28 na o 30. Pangitaon pag yod. Unya ka ng sudlanan igsuon nga plastic bottle. Grabe ka mahal. O mapalit ka 10,000 igsoon ka kuan 10,000 ka kanang plastic bottle igsoon. Ang nidugang mga 20,000 pod. O kapin 20,000 kapin man 2 pesos ang uminto. So, dakot ng tabang igsoon ka ng 20,000 unta sa itong radio program. Pero maon ay uminto igsoon. No? Sa plastic bottle ra na siya, sa plastic bottle. Pero sige lang. Sa gihapon, masinati na to ang kanindot sa itong haplas nga aroma kay wag na to usab ang quality na despite sa mga kamahal sa mga ingredients. Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil, may ato pila kaming sponsor o kining ato pipila ka mga individuals nga naigugma para sa maraton sa Diyos. Dangan salamat yung mga iga na. Dangan salamat yun. Di ba ito maminsyo matag-adlaw ang inyong pangalan, pero ang Ginoo nakakita ni Ana, ang Ginoong Diyos magapanalangin kanyong tanana. Good morning, Pastor Dan. O tanan, I love Vegemax herbal capsule o aroma herbal oil. Salamat ikan Rosinda o Sarangani Province. Salamat ikayo. Nahitaga maasimig soon. Ngayon tao ng Andoy Giyod. Ng Andoy Giyod. Ngayon ta mabuti ito ang atong produkto sa ila. Osmon ko, adlaw Martes karon o pizza 30 na aning bulan sa hunyo. Di na ko maglangan. Ani ang ulan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Usa ka barangay health worker og tulo ka mga anak gihurot pagpatay sa lungsod sa Josefina, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Muning subo igsuon kay balita. Pagitabo dito sa Sambuanga del Sur. Samtang BPI og Phil Roots Crops nagapudapod og 2.6 million nga OB planting materials sa Liti og Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 17 anyos babay patay human gidudahang girip o gitigbas samtang nang labah sa Talakag Bukid noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: NBI nagdonar og cash og relief goods sa Glan sa Sarangani Province.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nung magkaibigan, masubra na pulo ang nagreklamo batok sa babaeng scammer nga nadakpan sa entrapment operation sang CIDG.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Karapusang uluan tudling sa atong balita, usag ka 18 anyos nadagpan pinagi sa baybas sa may kantilan Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita, tud ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpaalang kapsula. At ang iyang detalye niini, kauban sa mga reporters, og katong adoy mga pangutana mitungod sa itong produkto, mahimo kang mutig sa numero 09-27-71-1211. Tausbon ko ha. Katong adoy mga pangutana, pwede ka mutig sa itong numero 09-27-71-1211. O katong gusto mag-testimony, pwede ka mutawag sa magyapong numero. Pwede mo text, pwede mo tawag, katong mag-testimony. O yung pangutana, pwede po ka mo comment sa itong live karon, di ba ka paabot og mensahe sa itong messenger. Good morning to Helena Cabala and Analo Mangs and Iselita Agawin. 44 minutos pagkalipas na 5, magkaibigan, o karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balitagikan sa Sambuang Kadilsur, mga kaibigan. Usa ka barangay health worker og tulo ka mga anak gihurot pagpatay sa lungsod sa Josefina, Sambuang Kadilsur. Aron ihatag ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa barangay Radio Gipo, Sambuang Kadilsur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naligo o silang kagalingon nga dugo o gula na yung mga kinabuhi. Diyan nakitaan silang sunod sa kwarto ang upat ka miyembro sa pamilya. Dentong dapita sa may proksinko, Barangay Litapan, Lungsod Josefina, Sambuang Kadilsur. Ang mga biktima, gilang si Dudong Arnel, 12 anyos, nga nag-akbo sa lamesa samtang nagtuon. NN, 15 anyos. O si Nasel, 17 anyos. O ang ilang inahan, nga usak aktibong barangay health worker, nga si Arlene Dumalte. Sa nakalap impormasyon ni si Bian, gikan ka police lieutenant, Julito Palamaran, ang jefe sa Josefina PNP. Gituohan nga posibleng tabo ang mga krimen kanito subado sa gabi tungod kay medyo hilit ang lugar og layo sa kasalinganan. Wala din mamatikdi ang ilngig nga krimen. Gituhan nga gipanigbas sa mga biktima nga mo hinungdan sin hinalay ang kamatayon. Aduna na person of interest ang kapulisan samtang padayon pa lang isusi ang motibo sa maong maduguon nga krimen. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuang Kadilsur, para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay Bang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma paritya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio Dia sa Gipo, Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Gikan dito sa Sambuanga del Sur atong sayron nga balita pagtubo ngadto sa Bohol. BPI og Fela Rocha Crops nag-apod-apod og 2.6 million nga OB sa planting materials or nga OB planting materials sa Liti og Bohol. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nag-apod-apod ang Bureau of Plant Industry kun BPI kauban ng Philippine Root Crops Research and Training Center kun Phil Root Crops o kapin sa 60,000 ka planting material sa purple yam kun ube nga mobalor og 2.6 million pesos ngadto sa kapin 900 ka mga mag-uuma sa probinsya sa Leyte og Bohol. Matud sa BPI, ang mga nakadawat niini sa Bohol nagagikan sa mga lungsod sa Daguhoy, San Isidro, Lila, Cortez og Albuquerque. Samtang sa Leyte, gipangapudan ang mga mag-uuma gikan sa Abuyog, Tagloban, Baybay, Bato, Maasin, Ormo, Carigara, Mayorga, Palumpon, Naval, Mahaplag, Kananga, Borawin, Kalubian ug Inupakan. Gawas sa mga planting materials, gipahayag sa BPI nga nagpadayon usab sila sa paghatag og teknikal nga tabang ug mga pagbansay aron mas mapalambo pa ang abot sa mga mag-uuma ug aron masulod nila ang mga bag-ong oportunidad sa merkado. Matud ni BPI Director Glenn Panganiban, samtang nagkadako ang pag-ila sa OB sa tibuok kalibutan, kinahanglan nga masiguro ang mga mag-uumang Pilipino andam og anaa sa saktong posisyon aron mapahimuslan kining mga maayong oportunidad sa patigayon. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol, alang sa Vegemax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini si Nora Canelio Acas, report alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Nasalamat kay Bigang Nora Canelio Acas, nandukad niya sa Hot FM Tubigon, Bohol. Ang produkto ng Vegemax og Aroma palit niya igsoon sa istasyonan mismo sa Hot FM Tubigon, Bohol. Og diya usap sa Clarín bago may tundungog diya sa GNC Pharmacy sa Clarín. So taga Clarín, good news. Unta na pa ilaing pharmacy butangan diya ni kaibigan Nora Canelio Acas. Salamat kayo kaibigan Nora Canelio Acas sa pagbutang diya sa produkto sa usa sa mga pharmacies diha sa Clarín, Bohol. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Bohol atong sayron ang balita pagkitabo din ni sa Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usak ka 17 anyos nga babae patay human gidudahang girape o gitigbas samtang nang laba sa Talakag, Bukidnon. Kasubo ba ni ba? Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Charemy Pahanggin. Tanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Naabdan nga wala ni kinabuhi ang usa ka 17 anyos nga babayi human kini garudahang gilugos o gitigbas sa usa ka lalaki sa sitio na taring barangay Dagundalahan, Talakaw, Bukidnon niadtong Domingo, Hunyo 28, tuig 2025. Ang biktima gila sa kapulisan nga si Elias Marie, 17 anyos. Sumala sa report sa Talakaw Municipal Police Station, nag-adto sa suba ang biktima uban si ang live-in partner nga si Elias Ruel aron sa pagpanglaba. Sa diyang may uli, kadyot si Ruel sa ilang Pinoy-anan, iyang nalabyan ang gidudahang suspect na si alias Joey nga nag-ayos sa iyang motorsiklo dool sa spillway. Aman pagbalik ni Ruel sa suba mga 30 minutos ang minabay, iyang nasakpan ang suspect na nagkugos sa lawas sa biktima ug daw andam na takining ilabay sa suba. Sa diyang nakitaan sa suspect si Ruel, gibuhian niini ang biktima ug biragan paingon sa wala mailing direksyon aron makalikay sa pagkadakop. Daling idala ni Ruel ang biktima sa pinakadool ng ospital, apan gidagkarar kining patay sa mga doktor. Sa inisyal ng imbestigasyon sa kapulisan, nakita ang daghang samad sa lawas niini nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. Gidudahan usab nga gilugos una kini sa wala pa gitigbas. Nagparayin karon ng hot pursuit operation sa Talakaw Municipal Police Station aron maragpar ang suspect nga parayin pang gipangita sa mga otoridad. Balitang hirugganato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Charemy Pangin sa maong report. Although video subo nga report, makibigan. Atot katatot sa produkto ang Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula diha sa Talakag. Mapalit atong produkto mga kaibigan sa atong pipila ka mga kaibigan coordinators. Na diha sa Lagumbaan Talakag sa atong coordinator diha. Kang kaibigang Lita. Og na po diha kang kaibigang Inday Asilan. Diha sa iyang tindahan sa Maraymaray. I mean sa Mirayon. Og diha po sa Tangkulan Talakag sa Angel Ricky Store. Og sa atong pipila pa ka mga functionaries diha sa Lirungan Igsoon sa Makang Igan Revica. Murag baligya po na siya diha. Og diha sa Lantapan, diha sa Barangay Basak na diha sa tindahan ni kaibigang Eljon Gawingan or Gawahan. Diha sa Basaka Kibanga, Basaka Lantapan. Og diha sa Kibagay na diha kang Pastura Nora. Kung naay taga sentro nga gusto magdeliver, text mo kanamo taga sentro sa Kibangay. Og diha usab sa Maagnaw na diha sa Balao Agri Supply Store, daghang taruma diha og daghang puta Vegemax diha. Palit mo diha igan, no? Dakog tabang sa ministry yung pagpalit diha sa tindahan nila ni Igan Elmer o Gamerly Balao. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan din sa Bukidnon atong sayro ng balita pahitabo ngadto sa mabalita. Gikan sa Rangani Magsunan, NBI nagdonar og cash og relief goods sa Glan sa Rangani Province. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Personal nga gitunol sa mga opisyal sa National Bureau of Investigation or CONINVI ngadto sa lokal nga pangagamhanan sa GLAN ang cash o relief assistance nga ilang donasyon para sa mga pamilya nga apektado sa linog ug sa nagpadayon nga rehabilitasyon sa lungsod sa GLAN. Formal usab maginawat ni Mayor Victor James Tata B. Yap Senior ang cash donation nga kantidad og 500,000 kalibo ka pesos kansa gisulod usab dayon sa LGU Clan Trust Fund pinaagi sa Municipal Treasurer aron masiguro ang husto og transparent nga paggamit niini. Dunga niini dako ang pasalamat ni Mayor Yap ngadto sa NBI tungod dako matud pa kini nga tabang para sa napiktuhan sa linog sa ilang lungsod. Kini nga balita hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nionem Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nora Kan. Nora Nuenem, Rafisura Kainoy sa Maong Report, tanduka diya sa 98.5 Radio Kaibigan ng Valencia City. Ang produkto nga Vegemax o Aroma, palit din sa atong tindahan igsoon sa Alcuino Emporium. Busaan na mo diha, nagpadayo ng atong promo price. O sa matagpalit ninyo sa atong produkto, mga kaibigan, mag-igsoonan, dako na kinagtabang para sa atong radio program din sa Bukidnon o sa mga dapit. So palit mo diha sa Alcuino Emporium, and din pagnaamo sa Maramag sa Perimeter Building, pagnaamo sa Kadingilan, diha sa Kilid sa Food Court, pagnaamo sa Wao, Adyong Building ha, Adyong Building, at bang sa construct na bagong merkado. Ang inyong pagpalit diha sa Adyong Building sa atong tindahan igsoon, dako na katabang sa atong radio program. Sa pagkaroon, duha ka istasyonan ang atong madunggan diha sa Wao, and then napay laing atong bagong istasyonan nga mabuto sab diha sa Wao, ang gawas aning radio kaibigan Valencia, napuntay Light Radio sa Kibawi, Bukidnon, mabuti diha sa Wao o Banisila North Cotabato. Kung katong gusto mag-testify o mapabot og testimony, pwede ka mo tawag karon igan, ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon naman kami gamit sa itong produkto nga Vegemax o Bekastong Aroma. Ayag kaulang igsoon, ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon. It's either tungod sa Vegemax o di Bekastong Aroma, tungod sa panalangin sa Diyos kaibigan. Masubon ko, pwede ka mo tawag sa itong numero karon, ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon o man ka migamit sa itong produkto. Adunay usa ka testimony ato na kining ipalusot kaibigan. Kini mao nga testimony.
6: Hello po, Davao Oriental ni Pastor Dan. Kapasalamat ko diha sa Ginoo kay pinaagi sa lima ka kapsula nga akong nainom. Kainom ko og lima ka buok, Pastor Dan. Ang akong gitase gikan ko sa ospital, wala koy nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitong ito og ginhawa. Kung naon nga gani murag ako ang asawa naglidog na kung asa ko dalahon kay wala man gito. Ayuhan.
7: Pila ka adlaw sa ospital?
6: O balik ko tulo ka adlaw ko, sir.
7: Tulo.
6: Pinaagi ko dito map. Nagagi ko tubagan ang ato ang mga gibati sa pampalabas. O kana, bura, gitugan gikan sa Ginoong kana kapula na maugi gihatag ako na para matatabang sa ako ang gibati. Gani, ako ang asawa ko, sir. Nakainong usap niya na sa matagadlaw ang tukit yung hawak. Pinaagi sa panalangin sa Ginoo, pinaagi sa kapula. Pasalamat ako ang asawa na kaya doon nga kaintang pagangon. Dito tulan.
7: Salamat kayo, Igan, gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
0: Igan, sa dinay pa, palug sa palaila o taga-asa.
7: Tagahingoog.
0: Atong nabati among testimony igsoon sa nakaangkon og kayuhan gamit ang produkto nga Vegemax og Aroma. Palaintas ang balita, mga kaibigan. Gikan balita panghitabo dito sa Rangani. Atong sayron ang atong balitang hiligay nun, panghitabo nga to sa Iloilo. Masobra na pulo ang nareklamo batok sa babae nga scammer nga dakpan sa entrapment operation sa CIDG. Alang sa detalye, ninilong balitang hiligaynon at ang duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nadukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
8: Amat-amat na nga nagpadulong ang bilang mga individual nga biktima sa babae nga nadakpan sa entrapment operation sa CIDG6 sa Barangay Ginubatan, Liganes, Iloilo, pasado alauna kahapon sa ngapon. Sunong kay alias Joven, isa sa mga biktima, ginpayag niya nga buy and sell sa motorsiklo kanyang negosyo kag nakatransaksyon si Angelica Ligaspi pagi sa marketplace sa online. Sunong pa sa iya, nagkadto siya sa araw agod i-check ang motor nga ginabaligya apang wala sang orihinal nga papeles gani hindi niya mabakal. Dugang pa namilit sa iya si Angelica nga backloan gani nagdown siya sang kwarta nga 24,000 pesos kag balikan sa sunod nga adlaw ang bilin kadungan sang paghatag sang mga orihinal nga mga papeles. Apang naibuluan niya nga pariyong adlaw nga madamo na sang naskam ang babae, ginigintawgan niya apang nanginwala ini. Nabalaan niya nga nadakpan ng babae pagi man sa media post sa FB gani gilayon siya nga nagkadto kagin checkyar. Sa ngalan sa Bidimas Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nagareport. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, Turug na Baskugpa. Ayayay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamong kita salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka 18 anyos na dagpan pinagi sa Baybas sa may Kantilan, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Sikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Kantilan Municipal Police Station ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa bay basobo sa pagpangulo ni Officer in Charge Police Captain Jovi C. Alngog uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Surigao del Sur sa oras alas 7:44 sa gabi nito pizza bay tiod sa limbulan sa Hunyo 2026 sa may Daplin sa dalan sa Purok 6A Barangay Linitian Kantilan Surigao del Sur gilang nadakpan nga si alias Bulusoy 18 anyos ulitaw walay trabaho din residente sa Purok 6 ko Barangay Linintian Kantilan Surigao del Sur na recover gikan sa suspisado ang duha ka heat cell transparent plastic sachet nga dunay sulod nga gidudahang shabu nga mukantidad sa gibanabanang marketa value nga 6,120 ka pesos human sa inventory ug pagmarka sa tanang nakonpiska nga ebidensya gidala gilayon uban sa dinakpan ubos sa kustodiya sa Kantilan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug dugang nga imbestigasyon nga giandam na usab ang kaso batok sa suspisado tungod sa gingong paglapas sa Republic Act number 9165 ug ang comprehensive dangerous drug sa 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez. Ano ka diya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur at ang produkto palit sa mong istasyonan. Good morning to kaibigang Christy Kalimpitan, Angela Dukila Contawe, and Evelyn Bruson. By the way, sigan Christy, nagpaampo siyang hangyo sa imong prayer sa akong pasyente nga tulo. Adunay cancer, Jubilee, Kami, Arkam, Bata ni siya. O Anita Anggab. Tuwa sa SPMC, tulog ka buok, puros cancer. Haloy ba? Yes, akong pag-ampo man na ah. Kanatong tanayig soon, kini sakit ng cancer, maugin eh, garbi ka, kuyaw nga sakit. Para malikay ang sakit ng soon, batasan ang pag-inom sa itong Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, o niya pang haplas pumog aroma herbal oil. Kaibigan, ulat igong oras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa itong aroma herbal oil itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Ampi magkaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Sa dinay pa palug sa palaila og tagaasa.
10: Tagaira ra mo ipreto sa bangoog.
0: Tagahingoog.
10: Oo, salamat ko pastor sa bigin ko pastor nga ang katong mangko nago sa sagian. Naayo sa yang kilbas sa katong nabuko ng tuhod sa dagkong ubog pastor murag tragulos batang nga sa ibutong bag anong katuluan to sa sagian. Naayo pastor, hindi na pastor sa yang.
0: Okay, naibukol ang yang tuhod.
10: O pastor, murag tragulos bata.
0: Murag kumo sa bata. Pila na ka bulan o semana nga yang giantos na?
10: Kon pastor, murag duha na ka buwan pastor yang.
0: Duha ka buwan. Unya gasakit gangulngol unsa may batiun.
10: Ali lang ikaw pastor, pagkon pastor murag barang-barang basi lagi terbaran na mungkin tambahan mungkin sahaja kalau terpelit nak dibak kaitan yang bisa nak kena air dan kau dibak pas yang kapsul ada tu aku ngisun pas tahunan kau yang pas tahun pas yang yang kuan juga ni yang sama sentuhan.
0: Okay, so okay nak karut yang yang tuhud ni huyus na ama ong bukol.
10: Kau pastor, uga na pastor, barang berkatin tu negara tu siapa pastor?
0: Ani uga na satu pa gabasa di ay na sama di ay.
10: Oh, nang kuan na.
0: Ni buto ang bukol unsa man?
10: Ni kuan pastor ni kupas ang bukol.
0: Ni kupas lang.
10: Oh, ni kupas na.
0: Okay, so pina idad sa bata.
10: Kau pastor, ang iya idad sa bata pastor moral bertidos ng iya idad.
0: Ah, 22. So, lalaki.
10: Si Pastor, lalaki.
0: So, salamat kay kaayos sa Ginoo. Imagine, no? Nagubag na bukol ang tuhod o niya. Nihuyos na, niinom mo nga Vigimax Plus. Nga wa na maopirahan. Salamat kay Igan. Salamat kay kaayos sa pagtawag.

0: 98.5. Ayos sa kinsa ni og kagasa?
1: Ito ano ti pastor, igan dadang sa poblasyon north ti pastor, Don Carlos.
0: Ayos igan dadang unsay ato?
1: Ako magsimulay ko pastor sa akong anak para sama sa espading. Akong nadoon o kuan pastor baka nang emergency niya. Dili kaon siya masugot. Ako siyang gitambalan o bigin makapalik ko dire ila igan pastor e border ito ka buok. Salamat ito Ginoo pastor kay nga ulian gid siya pastor ay.
0: Pila ka buok imong gipalit nga Vigimax?
1: Duha lang ka kapsula.
0: Duha. Ang unsay ang sama dako, unsa man gamay dako?
1: Dako
0: dako. So sa imong tan-aw, kinalagdan doon sa hospital.
1: Kinalagdan doon sa pastor, kung di may sa masugot.
0: Di, masugot nga nung nasamat man siya, pag unsan niya, tigbas siya, tapas o unsaman. O sa yung tigbas, tubo?
1: Oo. Oh.
0: Naigo ang iyang tiil?
1: Tuhod.
0: At tuhod? Uy, oh. Gabi ang hilingig. So, ibutangan ni mo o ga Vigimax, unsan tabo o man o butang o Vigimax?
1: Wala na gini, undang ang agat ang dugo, pastor, ayon, kuan. Trabaho na restaurant siya, pastor, tulura ka adlaw.
0: Wala na mahubag?
1: Wala, pastor.
0: Salamat sa Diyos. Pasalamat yung Ginoo igan.
1: Oh, salamat sa Ginoo pastor nga nai-kuan Vigimax ay mawag din nakatabang sa iya.
0: Okay, salamat ha. Kaibigan o ba poblasyon na Don Carlos.

Maimbuntag dagbayan sa Valencia, maimbuntag Bukidnon, atol sa ipadayon ng programa in behalf sa atong kauban engineer Romy Chang sa programang Baruganan. Ato sa ning gamiton kaniyang oras igsoon tungod kay wala karon si Engineer Chang tungod kay karong adlaw mo ilubong sa iyang magwang, sa iyang igsoon. Murag iyang manghod. Nga gatrabaho in taon sa niya ning dagbayan sa Valencia. Og igsoon ni panaw karong adlaw ang lubong ato pagampo manaa sa pamilya Chang sa ilang kasubaanan. Og si Engineer Chang mao'y atong angkorman sa programang Baruganan Kaibigan. Og ato lang sa ning gamiton ng oras igsoon para sa grupo sa kaibigan og sa tanan ato mga tipanawan sa 98.5 sa duha ka madagbayan sa Bukidnon, ang dagbayan sa Valencia nga adunay mga 31 ka barangay ug mausab ang dagbayan sa Malaybalay og laing lungsod igsoon dinhi sa Bukidnon. Pikan diha sa lungsod sa Malitbog. Talaga galibo na baungon, Manro Fortit, Sumilaw, Impasugong, mausap diha sa Kabanglasan, aog diha igsoon sa Lantapan, San Fernando, Quezon na Maramag, Don Carlos, Kitautaw, Dangkagan, Kibawi, Damulog, Kibawi, og diha usab sa Pangantukan o Kalilangan. May bunta kayong tanan Bukidnon, nagmausap sa silingang probinsya nga madungog ang atong programa. Dini sa 98.5 Radyo Kaibigan 98.5. Maing adlaw karapusang adlaw karon sa bulan sa Hunyo. Sa karupan ng katune, nagkukini si Pastor Dan Danggali. Ubanubanta, sulod sa pila kaminutos. Tuloy din gamitong nigso ng oras, samtang wa si Engineer Romy Chang. Ang kadala ni Mang Oras, alas 6 to alas 8, imidya sa programang Baruganan Kaibigan. At ito gabi ito nagsoon, alang sa lalaing mga mensahe, labinigyod sa programa sa grupo sa kaibigan. At ito na ito sa produkto ng Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mapalit sa mga kaibigan centers, o din sa Valencia, ang atong bugtong pharmacy mao, ang Bofarco Pharmacy. 12 minutos makalipas alas 6, kamusta mong tanang magkaibigan? O sabog ng buntag o maayong adlaw, salamat sa Diyos, yung grasya niya buta aning adlaw. Mao nang pasalamat ang Diyos igsoon nga buhi pata. Bisan to dala yung mga pagkitabo igsoon, ang mga balita nga ato pagyo bago na dungog din sa 98.5, medyo makasubo ang mga pagkitabo. Labi ka tong usag ka pagkitabo igsoon nga taon tibok pamilya. Dito sa Buanga del Sur. Perti nga loya igsoon nga. Gisulos ng balayo niya gipang dungga gipang tigbas. O patibok patay igsoon. Usa ka inahan o gatulo ka mga anak. Mao nang medyo karon igsoon panahon, di kita kumpiyansa. Napo dito sa talakang iso ato balita ganiya nga ang taon ng laba ang pobre dito sa pa. Murag sa pa siguro to. Dito sa talakang samtang ng laba iksoon, taon gitigbas o niya gitudahan pang gilugos. 17 anyos pa. Gitigbas pa tay. Lalaing mapitabo iksoon din sa atong palibot. No? Oga, tungod din magsuunan, maka-inuklog kita usay, pero ako nga pag-ampo nga, di kita wad ang paglaom ang Ginoo na kanunay. Atong gila, the sovereign God ways in control sa tang pagitabo. Ang ato lang igsoon nga, patinta nga mag-ampo. Bisan pa sa nasod Pilipinas nga nagkaguli ang igsoon. Grabe ang korupsyon. Ato pag-ampo nga unta, no? Kanang mamaayo ang dagan sa nasod Pilipinas kay para nako gipangga gimahal sa Dios ang nasod Pilipinas. Sasbon ko may buntag kayong tanan magsuunan, temporary ra ning atong gitingugan kining oras. Sulod lamang pila ka minuto sini nato makaya gikan hangtod sa alas 8 imedya tungod kay kaniya pa kulas 4 na programa sa programang pinagpala musika and then gisundan sa tong Mindanao Visayas headlines. O niya, ito lang tingugan igsoon isip pagpadayon sa pag-broadcast din sa 98.5 Radyo Kaibigan.
By the way, so natin duha ka bagong mga DJ sa atong istasyonan na si DJ DJ B. Ay yung paminawan din so matag alas 9 sa buntag hangtod alas 8 ang yung programa. Naray adlaw nga murag na ay usa ka oras ang atong LGU nga programa. O usa pod ka oras ang atong LGU Bukidnon. So murag duha ka buntag igsuon nga naray duha ka oras, I mean tagsa ka oras. Murag Tuesday ba to karudong adlaw o Thursday and Friday. So DJ B, ang mga usap pagkagabi igsuon na si DJ Aya at magkauban. Ang mga programa hatod ka na to sa produkto nga VG Max Plus o Aroma. O yan tayo bagong coffee igsuon na Herviva Herbal Coffee Blend. Nindot na kapin na nag-text na ako taga Davao nga mag padala siya og lima ka pack. Bali 50 ka sa siya igsuon yang giorder. Napadala po taga usa ka karton dito sa Hingoog kay daga nag-order dito og dito usab sa Bislig City. Grabe ka nindot nga coffee. Na usa ka lawyer igsuon ni palit og usa ka pack ani bali pulo ka sa siya. Oy nidugang og palit og tulo. Tulo kay ganahan siya. Lawyer igsuon na lawyer. Herviva Coffee Blend. Nindot ani kay na robusta coffee. Napo dayo ikwa na ni siya ay kanang chia seeds, na spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tungkat ali, na imong gustin, na guyabano, o niya insulin igsuon, katong tagasog sugar. Matabangan niya paubos imong sugar, kay naman ni siya insulin. O niya ang sugar gamit ani pag stevia. Sulti igsuon, dako ni katabang kay stevia man ang gamit ani, o tungod kay stevia igsuon, then mas likayan ang pagtaas atong sugar. Marabit ka sigarang sakit karon igsuon kanang diabetes. So kini atong coffee herbal na lamhi pa. Available lang kini igsuon karon sa mga kaibigan centers o katong gusto mag-dealer nga atong mga kaibigan coordinators at tula mo sa atong kaibigan center diha sa Alquino Emporium dinitakbayan sa Valencia. O niya katong gusto magsulay o gamit o inom at ni atong herbal coffee o niya lami pagyod Herviva at tulang mo sa Alquino Emporium igsuon taga 220 lang na pulo na kasasya ang sulod ana. Propalit kag lima ka at least lima ka packs ani tag 200 na lang para na sa mga dealer no, nga presyo 200 na lang. Bala ginagmay lang ginansya na ito ng igsoon, importante nga nakatabang punta, ikadua, makatumtigong punta ginagmay. Atong oras karo, 17 minutos pakalipas alas 5. Kamusta mga kaibigan? O, kamusta? O, niyang gabi eh, o niya ba itong gabi? Mura glass vigils itong kaibigang kagawa diha sa kalusungay ba ito? Diha sa Malaybalay. Kalit ang kamatayon mga igsoon, ayop magkabisita taon niya diya sa Malaybalay. Amping-amping ta mga kaibigan sa atong panglawas. Amping-amping ta ha. Lisod na kung magkasakita ganiya na ay nagpaampo na ako. Tulo kabuok ilang pasyente mga igan, tulo kabuok o niya. Kining ilang pasyente nga tulo, puros cancer ang sakit na sa SPMC. Puros cancer, luya po gayo, no? So matod pa niya, paampo ko, pastor, sa among pasyenteng ang pangalan sa nagpaampo, si Christy Kalimpit. Kalimpitan. Matod pa niya, paampo ko, akong pasyenteng tulo, dunay cancer. Si Jovile. And then si Arkam. Bata po ni si Arkam, matod pa niya. Tapos si Anita. So tulog ka buok. Iyang pasyente, puros cancer. So amping ta, sa itong nakaon nga polluted ka, ayaw mo nang atong introduce kining Vigimax and so on. Makatabang maguni siya pakgang at itong mga cancer cells nga aksyon og turok. Mo na tug yung ginakutlok ana kining usag ka grabe ka popular nga panultihon na prevention is better than cure.
Ayo kasayang si mong kwarta igsoon. Ang SRP sa atong Vigimax tag 30. Ang matag kapsula. Ang usa ka botelya ana 50 sulod na 15 pero karon atong ipabarato. Pag anak ka sa tong kaibigan center igsoon, 900 na lang. Imagine. 15 ka ni ato karon 900 na lang. Ang atong garapa. Onya ko mag binuok na lang ka tag 25 atong binuok ana ha. So ana mo sa atong kaibigan centers tag 25 atong binuok ana onya atong garapa ana tag 900 na lang gikan sa 1500. Pero natay mga dealer sa barangay igsoon, diyan na lang mo palit kaysa mo gasto pa mo pamasahin ninyo. At diyan mo palit na lang sa atong mga dealers sa mga asa dapit dool kaninyo. Nga kaibigan nato nga mga coordinators o collectors. Huwag na pipila ka mga tindahan po kabaligya ka nato. Sa atong produkto mga kaibigan mag-igsoonan. By the way, sa gihapon live ta. Huwag na ako ni ma-utro akong live karon. Napadayan na itong live karon. Mayad nga, okay. Vegemax pinagpalang kapsula o aroma pinagpalang haplas gikang kang gin sa alas. Ani gini atong kwan atong itawag nga pinagpala tungod kay gipanalanginan sa Dios magkaibigan kini atong produkto tungod kay gigamit sa Dios aron may mga main sponsors atong program pinagpala musika o sa kamugdanong programa matag kadlaw nigsuon sa mga almost 50 radio station madungog atong program pinagpala musika. O niya, nakatabang po ni siya sa mga panglawas sa tao. Dinagyan ito mayhap ang mga testimonies ani sa atong Vigimax igsoon. So, ato mo sa itong mga kaibigan centers. O niya, pagbuti ka, Bufarco Pharmacy, tanang Bufarco Pharmacy, ato ng Vigimax diya. Pag naas kalilangan, na diya igsoon sa butika kalilang, grabe kusog diya. Mupalit sila, tag 30 butilya. Atong haplas po diya, tag kinarton, sa karton ilang pariton. Butika kalilang sa kalilangan o niya Madayag store po o sa kagdakong grocery store sa kalilangan gabaligya po sa atong Vigimax o aroma. Yaw palitig zone na po niya sindahan ni Iga na Marites Bersila o sa panimalay ni kaibigan Ate Lorna Ibgas. Pag naamos damulog na diha igsoon sa Hamura Pharmacy o mausap igsoon diha sa Kabahog Store. Pag naamos doon Carlos diha palit sa Yusef Pharmacy. Diyan agikan sa ato ang Yusef Pharmacy o ang Basco sa Pharmacy. Atong oras igsoon, 22 minutos makalipas sa 5. Kamusta ito mga kaibigan? Kamusta mo tayo mga igan din sa Bukidnon? Maubisan pa diya sa Lanao del Sur nga kanunay kasunod sa atong programa Matag Kadlaon. Atong Domingo, akong gi-announce igsoon ang nipanaw nga membro sa kaibigan as of last Saturday, mga kaibigan ko. Unsa nga pizza to nga last Saturday ako nga tanaw na nga last Saturday pizza 27 kantong pizza 27 ang nipanaw nga membro sa kaibigan sa Sintay Nuybi na andi adugangan na po ni siya kahapon so kapin na 70 ang nipanaw nga membro sa kaibigan kay kahapon murag tulo ang nadugang sa listahan kahapon na ikalilangan na ay malay-balay. And then, napatoy isa. Nalimot na kong asap ito. So, tulog kabok ang dugang sa itong listahan kahapon. So, kapin na si Tinta ang nipanaw. Hopefully, hawaan mo panaw on karong adlawa. Pero kada adlaw magod na magigapanaw igsoon. Digin na nato malikayan. Kaya gamatayin sa karealidad. So, sa si Tinta kapin igsoon ang atong ipangayo. So far, 12 ka 5. Latot sulti, 60 pesos ra. Matagbulan actually, 60 pesos ra yun ato ipangayo. May mula ng 75 kung adunay 5 ka Domingo sa usa ka bulan. O niya, sa natabang sa atong membro, gikan pagsugod. Ito atong naunang membro ha, ang natabang nila kay 5 raman. Kapin pa lang 7,000 ang natabang sa pinakaunang membro. Ano man kay ang atong unang tuig ani 100 tapos ay mong 150 ang tong tuig ang today mong 200 na igrupo nga ang tinuig nga bayro nun tag 200 ra kani adto pagsugod ha karon igsuon 700 ka pin atong tuig now granting karon kamo appeal unya 700 ka pin aw atong nabutang 800 so ang imong pulo ka tuig 8,000 ra 10 years 10 years nga tabang igsoon 8,000 ra.
kana kumabutag na pulo katuig pero magampo tang Ginoon ta. 20 katuig kay gusto pagi kumutabang sa uban. Mo nang sa kaibigan mag good lifetime ta magtinabang ay probisag 30 pa katuig igsoon. Pilang 30 katuig, 20 mil rakapin. Kung tag 800 igsoon, which is di maabot sa 800 katuig pero ato lang atong i-run off to 800 igsoon, 24,000 ra ang 30 katuig. Ang pangunta na maabot ka bag 30 katuig? Dabi kuno sa rakat bulan. Gikan sa pag-apil. Sa kaibigan na ba, kung namimbro kag o sa kabulan o di ba ka, duwa kaadlaw sa kaibigan, basta disgrasya ang nundan sa kamatayon, ang madawatan na ba na ang benepisyo? Libre na ang full glass nga tag worth 35,000 nga serbisyo sa Villanueva Funeral Homes, matong partner. O ba naniwa pa nakatabang, igor ang hatag o 20 pesos nga membership fee, yun niya na disgrasya pagkaugma. O ba nani, namatay, na disgrasya, duha pa lang kabulan, nakatabang pa lang sila o mga 120 pesos. Play atong hatag. Nindot na servisyo sa Villanueva Funeral Homes din sa Bukidnon. Moy ato hatag worth 35,000. Libre, why bayro nun ha? O niya, tagaang pagigkas. Imagine, tagaagkas, pilay kas. 20,000 magkaibigan may naghihatag. So sa atong listahan din ni sa kaibigan ang natabang sa mga membro, labi ito na una itong mga membro, 4,000, 5,000, 3,000 plus. Ang atong natabang igsoon nga cash nila 28 to 33,000 nga cash plus katong atong lungon o serbisyo sa funeraria. Pagkunta serbisyo sa funeraria, apit na ang balsamar, sakyanan, pagkuha sa patay o ang pag-servisyo sa lubong, apil na ang nindot o disinti nga lungon. Libre na sa igsoon. O yan na pagkikikas madawatan nga 28 to 30,000. Nganong dako ang atong ginatag tungod kay ang atong mga collectors, poros volunteers. Ako bisag piso, saksing ginawa ko ani bisag piso. O atong giampingan kining atong mga kining kwarta sa kaibigan nga ginatag sa mga pobreng mga membro nato magigsoonan ko. Napoy mga arang-arangan nga nangapil sa grupo sa kaibigan sa tinguwa sa pagtabang sa uban. Pero lagi atong ginaingon gyud. Dili tanang arang-arangan og kinabuhi nay kwarta sa adlaw sa kamatayon. No. Dili gyud labi kung magasakit ka pa. Unya maisiyo. Makatong utang pa ang pamilya. Para gyud unta pabuhi pero ni panaw man. Mao nga dagan nalipay nga nakapil sa grupo sa kaibigan. Ato ni duol sa ako nga natulo ang luha. Mga professional anak pero pasalamat sa naka-appeal sa kaibigan nga naman niya pasok kung wa ni min-appeal unsa nang kakaruno kay lagi di tanang arang-arangan ay kwarta sa adlaw sa kamatayon ay manig birthday nga atong pangandaman mga ngayon ako samtang buhi patatabang ta kay kung kabulot mo tabang karon sa kaibigan makalaom kita sa adlaw asa bawion sa Dios ang kinabuhing gipaulam makalaom kita ng mga tao mo tabang nato pinagi sa grupo sa kaibigan so ang kaibigan Tracy na katuig mga kaibigan gikas pagmugna taga Valencia adto ra mo diha sa Alquino dili Alquino Emporia ang Alquino atong daang opisina atong bagong opisina na diha sa AMQ building ibabaw sa Bangko Makati at bang sa NVM mas bangko at bang sa NVM ibabaw sa Bangko Makati sa kadiya AMQ building. Nadiya ang Radyo Kaibigan, napodiya ang Kaibigan office nato. Dagan na kayo mga kapitan, ga pasalamat nga na ay kaibigan. Kay dako katabang silang komunidad. Mga kapitan nga naminaw karon mga officials. Pagkwa mo diya, pag-coordinate mo sa, pag-facilitate mo orientation sa kaibigan kay maana, may diya, mag-orient sa iyong barangay. Kay di ni para namo tabang ni sa barangay kay kung na mamatay sa inyong lugar sa kapitan man gina mo duol. Ang kapitan anda mo tabang pero sa kadagang tabangon nun igsoon o niya limitado ilang resources. Ilang norarim sa atong kapitan usay kulang pa ang kagawad nato ilang norarim kulang pa ipang tabang kay na mo ospital sa ilang magina duol. Na sabot pa kung namatyan. Mo ni nga tabang gini sa barangay kay atong gitudloan mga tao sa pagdinabangay para pag naay mo panaw di na ta magpila-pila kung asang opisinas ng gobyerno. Forever na itabang atong LGU sama sa tagbayan sa Valencia, ang tabang manggod sa LGU muadto gina sa pamilya. Di na muadto sa kaibigan. Amo nang gina-add-on.
Kinaadoon namo na siya. Nga panalitan, kung ang tabang sa LGU Valencia Gismil, onya ang among kas nga ihatag sa pamilya panalitan, 28,000. Mahimo ng 38,000 kay amo man ang iadoon. Pasto di mang kas ang ihatag sa LGU, paano yung iadoon? Ang tabang magot sa LGU, diya sa funeral services. So nakakontrata sila sa Villanueva. Sa Villanueva sila mabayad. So kung among bayro nun sa Villanueva, panalitan, ha? Panalitan, 20,000 o 21,000. Amo nang kuwaan og 10,000. Ano man, kaya na may gikan sa gobyerno ang ihatag, balag 3 months pa na muhatag kasagaran ang gobyerno. Amo da ang ikaltas na sa among bayro nun sa Villanueva. Mauto nga, imbis gamay among bayro nun, imbis dako among bayro nun, gamay na lang, so dako ang madawatan sa pamilya. So moto imbis nga 28 ang gikan sa kaibigan, mahimo na lang, mahimo na siyang suplaste, mahimo nga 38. So wala na mo ato sa kaibigan kung unsa may tabang sa LGU. Kaya amo ginanghatag sa gani ang kanindot sa kaibigan. Ang kanindot bisag dugay pa na mabayaran sa gobyerno. Kay lagi guaranteed letter man ihatag. Mag-una ng kas nga atong yatas kaibigan kay buutan man tagiya sa Bernoy ba atong mangiyon ay kanay huwat anang iya sa gobyernong bayad ha. Amo dang kartasan ning among ibayad sa inyo kay amo ning ihatag sa inamatyan kay taon karong panahon. Grabe man kay kalisod, mahal man kay tanan karon, mahal. Baboy ray barato. Grabe ka barato sa baboy. Ang feds wa magbarato, mahal ra gihapon. Ang baboy grabe ka barato. Back then, Ixon, matupan nila, tag 2-5 na lang. Grabe ka, brato, sa baboy ka ron. No, advantage na sa mga namatyan, kaya mag-iaw, mag-baboy. Gawas atong wag akaon o karing baboy. So, sa kaibigan o sa kinikagrupo ng atong gimugna, 3C na katoy kami labay, mga kaibigan Ixonan. Makalao mo nga amo kinagampingan bisag piso wai mo ato ani kanako gani igsona mga tigpaminawa nato kanang sa kaibigan manggod dili gini pangwarta ako man gisgutan tumilabay na kung pagtingog dinhi sa 98.5 kay kung pangwarta pa

So, lasulti, 85. O, bisag ito nga na lang. 45 akong pangayoon. O niya, ako'y pangatag, 15. O niya, ako na ang subla sa katunga. Pero wato buhata igso nga naman. Kay kung amat yan, tapanalita na akong i-announce nga atong nipanaw as of kahapon, mga 70 kapin. Pero ato'y pangayo, 12. Dili 70 kapin. Ang regular member nato ni Panaw Igsoon 40 kapin. Pangyuntang regular mo ni makadawat og full ngay nabang. So dili tanang patay mga ayot tag-singko. Muna nga bisag ang patay to peting daghana ang atong pangayoon makaibigan 12 nga to sa 15 kasingko. Kay tulo ramang kasingko matag Domingo mara itong pangayoon mga kaibigan ko. Atong panahon sa pandemya, iba mo kung pila namatay sa kaibigan? Atong COVID-19? 2021, bulan sa August, 196 kabuok ang namatay. Sa usa ka bulan na, 2021? Bulan September, 2021 ang namatay igsoon nga membro sa kaibigan, 222 kabuok. Adlaw-adlaw igsoon na yung mga adtog opisina, kahilaka. Naipaibanan ni igsoon nga in taon, wa nagihaya, pero ato yung pagipagtabangan. Ako'y gahatod, bisan tuod bawal unta atong panahon na magbiyahe, pero gahatod ko. Napod ko'y lubong, ako mismo naglubong. Kaya wailain mo lubong. Naka... suot lang ko o attire nga dapat pang suot panahon sa COVID. So natagi pang lubong igsoon nga kaibigan. Naiban po nga kung atuan nga wailain nga duaw, ako ra og ang membro sa pamilya nga naara po ang balaya. So 222 kabuok, walay bisag tuod ula gihaya ang uban adto tanan atong gipangtabangan. At salamat sa Dios na tay kwarta sa bangko nga di man kay sa enough kay atong ipangigsoon. Igo-igo ra ha. Kung na may sobra di kay anak kadako. Pero enough siya pag naay mo panaw karon ato dag opisina insigida makatunod ay taginabang pila karon man gud atong natag nga full nga pag moadto og opisina atong natag ang full ginabang wa nay branon sa Benoy bagatag din tag 28 to 33,000 nga cash insigida ha wa tag ingon nga igan ka nang barik lang ka igan ha kay kanang manawagan patakaw at ay kwarta wa pag ginamitabo. So patong opisina, isyo tag chike, naog sila dahil sa ubos ang atong bangko na sa ilalom. Ubos atong opisina ang Bangko Makati. So diya, dali na kayo magpa-incas diya. O niya, ako musultian mga tigpaminawan, bisag signature sa withdrawal sa chike, wa ko'y appeal. Di ko appeal sa signature sa withdrawal sa kwarta sa bangko. Kinsay magkapirma, tulo sa mga membro sa Board of Trustees, maoray magkapirma. And then, wa ko'y kadugo, wa ko'y pariente, wa ko'y anak nga membro sa Board of Trustee. Wala. So, natay auditor, natay treasurer, natay vice president sa kaibigan. Sila'y signatory sa atong withdrawal sa kwarta sa bangko. Man makalaom, gid mo. O niya, natay financial report. Mag-meeting ang Board of Trustee quarterly na financial report. Matag usa ka namo na i-folder, nakabutang diya, pila'y nisulod, pilay nigawas, nasulti na tayo cash flow diya, financial report nato. Maura sa digsoon niya buta o 13 katuig. So, appeal mo. Ang mag-appeal na edad o 18 taman sa 70. Nani adto sa ako adtong milabayng misibana? Murag taga-vintar to ni adto sa ako kay iyang giklaro, kay dungog-dungog lagi. Niya pastor ni ani ko kay ako laning ko noon, kay ingon manggod. Dugar ba mi na membro? Matod niya. O niya, dugar na po mi na membro sa kuan ka ng na ay memorial plan nga naghatag og libreng lungon? E kung ako kung na membro kag kaibigan before 2018, o niya na membro po ka to any memorial plan providers. Ang madawatan ni mo anak cash nga 45,000. Kay na naman kay imong plano para basta na membro ka og before 2018 sa kaibigan. Tapos ang imong pong plano nakuha po nimo before 2018. Cash nga 45,000 ang madawatan na sa pamilya.

0: Pero kung na-membro kag before 2018 sa kaibigan, pero nagkuha kag memorial plan after 2018, ang atong yatagan na iskas nga 28 or 30,000. Pero di gapon mo alkansi ano man atabang ana tag 3,000 na o 4,000. So itong taga-Vintar di ay murag lahi ito di ay ang namimbruhan. Ang una-una niya nga, wak na kunay madawatan. Namang madawatan nga kas, ang yung madawatan nga kas, depende sa kadugayon, 28 ba or 30,000 pesos. Maunay, duwa nga madawatan sa mga aktibong membro. Na. Gawas at tong namimbro nga bago pa lang pod, kay naatay bagong palisi karon kung sa kakatuig na membro, ang atong madawatan na 10,000 ra, tungod lagi kay natabang anak niya, pinakataas anak is 7,000 kapin, 700 kapin. So, tatagaan og 10,000, pero kung abot ka og 1 year og 9 months or 10 months, madawatan anak, kay abot po doon mga 23,000. I mean, ano mo abot og mga 14,000 no, kapin. Niya kung mag 2 years ka 15, o niya kung mag 2 years ka kapin, mabot ng mga 23,000. Atabang anak, gamayar ka na tabang. Para sa dugang detalye, bisita mo sa itong kaibigan office sa Valencia, Lunes, Merkulis o Biyernes. So, MWF Ragyod, nga na-in-charge na ito sa itong membership. Diya nga pwede mag-orient na itong gusto mga pil. Sa mga lugar nga wa nga layo sa itong opisina, makisayod mo sa itong mga coordinators diya o collectors. O niya palista mo kay mag-anami para pag-orienta. Atong oras karon 39 minutos makalipas sa 4 mga kaibigan. Hatod ka na sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. O sag maayo-kaayong food supplementing soon. Pero nimong tambal, gumikan nagi sa panalangin sa Diyos. Daga na nga ayo sa atong produkto nga Vegemax. Grabe ang mga testimonies anis. Di na ito mahihaping supertin. Daghana kay mga testimonies. Na nakumatos na itong testimony sa nakumatos sa ato. Kaya paminawang ni nakumatos ikso na. Ni gamit o Vegemax atong paminawang kinimaong testimony.
1: Kinsa ni Palayog o Tagaasa.
2: Sige na ho ta doon ni Tagaakanday o Gumlorito o Gusandilsor. Kagtumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong gikuan, amo kong ipainom o Vegemax o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan, ukun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulan, sa amo pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, ba, niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di pagayon, o paato sa kuhaan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang babak, kung Vegemax, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang babak niya, pagkakadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya, kay kalibangon ko na, niya, nakalibangon, bang yadugasan sa akong manghod na banan niya, yadugasan siya kay pinakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtong dito, kay silingan naman amo, nagadtong dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya o pagkaon.
1: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluoy sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
0: Makatawag sa ka-testimony na kumatos. Vegemax na iksoon. Napay, buslo tayong tutoy. Paminaw ko sa ka-testimony ng taga, kung Japone, taga Talakugon, oh, Lurito, Japone. Niya mong testimony ito. Paminaw ko iksoon na ibuslo tayong tutoy.
1: Maibuntag din mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatag.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
3: 26, Pastor.
1: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwatan po siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang Vegemax, pito ka buo.
1: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas nga kuman ang yang bangag, di ba kabuot ako ang isa na salad. Ya ang design sa doktor, mayon ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya og kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kabang ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
3: Ya, na si mama gikan man si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video nga isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya maura to ako ang ginamong pito ko nga gihaplas.
1: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuan na siya? Nauli na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
1: Glory to God.
0: Magatong si Mayson, na ibuslot ayang tutoy. Bye-bye na good ang gatistify Mayson nga may problema sa tutoy nga naayo. Gamit ang produkto nga Vegemax. Daka na kaayo igsoon na tabangan sa atong produkto nga Vegemax. Nganong gipinalanginan sa Dios ang Vegemax kay mao ini gatabang sa atong mga lakaw sa pagpadayon sa atong operation sa grupo sa kaibigan o nya mao po ni gatabang para maka-sponsor sa atong mga hookup stations nga almost 50 radio station igsoon tibok Mindanao ug Visayas. Nganong daghan ta ginaprogramahan tong atong kaibigan bisag asang dapit sila moadto makadungog gihapon sila kay usa manggod sa atong pinaka-requirement sa kaibigan pag mo-appeal ka. Dapat andam kang maminaw sa programang pinagpalang musika mo na igsoon nganong gahook up ta sa lahat mga radio stations para bisa maadto kag South Cotabato, maadto kag Misamis Oriental, to kag Ingoog, madugog gyapon imong programa kay nata di ato kag Bohol. Natay gyapon programa didto. Ato kag Iloilo bisag ilagay nun si Ilunggos la didto pero madugo atong programa didto. Kanuman tungod sa Vegemax nga maoy gatabang kada tuigson ato ra atong nabayaran sa radio dako gid kada bulan. Ang Vegemax og Aroma mao gid kanoy tandem para makabayad ta sa mga radio stations. So dali mga testimony sigsoon, napay lang testimony oh. O sa kainahan, nagpasalamat nga na Vegemax.
4: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuan ang iyang guan, unsa may naitabuan to. O sa siya nakuyapan, ritso na siya kakumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may itabo.
5: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor Bakay, kalitra lagi kayang itabo sa iya.
4: So, nagkumatos na siya dito sa ospital.
5: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya normal man motong refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
4: Oo.
5: Nga di man musugod, di man may musugot kay ni kuan pa man sa bamurag murihan pagani siya.
4: Oh, okay, oo.
5: Motong pagkahuman ato pastor ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
4: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
5: 10 days, Pastor.
4: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
5: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, panginta din sila, nagsigit sila tuyok-tuyok sa Asunsyon nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, Pastor, nakadala din ako ang ugangan nga, gidala sa kuang bana dito sa...
4: So, umangi pa ino, no siya tabo pinakadlaw gyud pag inom
5: tulo ka painuman lang namo sa iya hold sa ICU kuan na siya mo bangon na siya
4: okay. anak mismong adlaw pag painom nakabako dayon siya
5: kuan na siya magsigihok-lihok
4: okay salamat di kayo.
0: Mautong testimony sa kainahan igsoon ang tao na tindi sa iyang anak na kumatos nasa ICU halos sa wadang paglaom. Pero salamat sa Diyos na ay Vegemax. O karon ni ang testimony sa bata mismo ha. Nga nagkumatos ka itong gitestify sa kinahan.
4: Pala ilalang ga, kisang ngalan?
6: Prince na gabin
4: lang. Na hospital ka lang ga?
6: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
6: Nakuma
4: ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
6: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
6: Oo.
4: So, sa dahil itabo?
6: Pag-inom na ko Vegemax. Naunian to.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
6: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
6: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
6: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
6: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
7: Good morning, Pastor Dan.
4: Ah, yes, ha, palig pala ila, andin taga-asa.
7: Dudu Akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
4: Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
7: igan, ang testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo na igan.
7: Ay, namang ko'y papa, pastor lang nga 91 edad. Ako ni Singi palitan o bitin magpastor lang. Sa una, dali na siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaiindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako Singi palitan, pastor lang sa bitin tagka na siya, pastor lang, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaili na pulchag tarong. Tapos, magtulog na pulchag tarong. Sa karon, pastor lang, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, pastor lang. Sa bitin akong dipalit na kanunan ako balungo sa radyo huwag ako ito rin na namapawal na pamatulaan ang imong tabjimak ang ipalagyan dito Ginoo huwag makatayo sa balatian.
1: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
0: Atong nabati ang mga testimonies mga kaibigan na nakaangkon o gayuan gamit ang produkto lalaing mga sakit tagalibibo sa ato ning gitawag igsoon nga halos all in one o sa langka klaseng Vegemax, I mean kapsula, pero dagang sakit ang tagalibyo. Pero akong advice ako, ang imong sakit, nagbalik-balik, niya, sa gainom kag Vegemax, pa-check up. Nindot kinang pa-check up na para matambagan taong sa atong likayan niya pagkaon, o sa atong dapat usab kaonon. Kaya ako kapa-check up po go, eh. Kapa-check up po go. O niya, matag-adlaw, halos gainom gigog Vegemax igsoon. So, ikasayang sa mong kwarta sa buong ko, gikan sa 1,500-900 na lang din sa Valencia. Yung kantong naa sa layo, gapaminas ang Facebook karon, 1,000 na. Ikaray bayad sa atong shipping diya, nga 1,600, I mean 160. So, may mo lang siyang 1,160 ra. Kantong outside bukid nun. Nga ipa-GRS o pa-GNT na to. Pero, dako na ka siyang discount kaysa 1,500. Andin ang yung mapalipigyod katong atong giampuan ang pinagpalang kapsula nga Vegemax o ang pinagpalang haplas nga aroma. So bisita mo din sa Valencia o di ba ka sa Maramag sa kaibigan offices na to? Nasa Maramag, Valencia, Kadingilan, Wao, ato tindahan sa Wao. Andin na po tayo opisina sa Bislig City o diya sa Mangagoy. I mean diya sa Mangagoy sa Bislig City o sa Ingoog City. Huwag napin doon surala sa Tukutabato para sa mga followers ng Facebook Live na tayo opisina sa kaibigan dito. Mga igan, manamilit ako di kong oras. O napin tayo oras, kaso lang alas 4 pa ako nang tingo ganiya. Ako lang nang gi-extend gamay atong programa kay wala lagi si Engineer Romy Chang. Atong gi-hulaman niyang oras kay lagi lubong siyang igsuon karong adlawa, karong buntag. Manamilit na ko mga kaibigan. By the way, kalimti ang atong coffee, Her Viva Coffee. Herbal na, lami pa. Nay insulin, nay moringa, nay barley grass. Nani siya ay spirulina igsoon. Lami tulog ni mo pag inumin mo ani. Andi nay chia seeds, usa ka maayong antioxidant kining chia seeds. Lami kaya tong coffee ha. Her Viva Coffee Blend. Boy no, sa ngalibok ang persa sa grupo sa mga kaibigan o sa mga estasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Hopefully, nakaukapakan na ito atong pipila ka mga kaibigan stations. Abang wala man, sa ngalan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Magaingon ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Ginoo. Glory to God.

0: interes sa Ahero, sa Hingaog City.
1: Yes, igan.
0: Magsisimony ko pati sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, nang ito siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Nadie.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
3: Oh, nga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: So, ang katol, nga-plus na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, pastor, dami.
2: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni palihoga?
3: Kisa ni may urungan. Agapata, kustor.
2: Asa, alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay nagnukrabi sa order na alakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: O si? Kay baho. Akong gipalitan nilang igan ilin.
2: Vigimax, okay.
3: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya. Ang uban akong ipainom sa iya rin. Ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, pastor.
2: Okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
11: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat, Igan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.